0: Bueno, alas 8:11 na mga ka-vibe. So much sa atong kinsa man ni ang naghibaw. Ha? Keep it secret atong mga ka-vibe. Sa daghan ra bag kana na ang mo personal ginako o padayag sa ilang mga pangagpas. Gahapon lang ay di ay usa ka official gobyerno nga matud pa niya ka-vibes mao din no. Ingon gyud ko nipadaan lang ko niyag emoji nga smiley mga ka-vibes. Bueno, alas 8:12 na, sumat sa atong kinsa man eh. Ha? Mga ka-vibes, tunas ay maingon ta isyo karon nga dili nato angeng palabyon. Gumikan kay ang nibutyag niini mga ka-vibes. Iba mo kinsa. Si Senador Amy Marcos mga ka-vibes ang maguwang nga igsuon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kay matod pa sa gibutyag ni Senator Amy Marcos sa dihang gi-interview siya sa ANC uban sa anchor nga si Karen Davila. Ang iyang gibutyag matud pa nga dunay plano karon nga Noel sa ato pa no election inig-abot sa tuig 2028 mga ka-vibes. By the way, sa wa pa makatultol sa atong text line, mahimo kamong maka-text sa 0995-472-0802 atong usbon 0995-472-0802. So mao ni gibutyag karong bag-o pa lang atol sa interview kaniya ni Karen Davila nga sumala pa ni Senator Amy Marcos wa kunoy pagahimuon nga eleksyon karong Mayo 2028 mga ka-vibes. Mutuo mo sa gibutyag ni Senator Amy Marcos. Ha? Kaya ba ka nga nung ako ning gisgutan mga ka-vibes because this is a very kanang big issue. Kaya tiyaw ba ni mo o guway eleksyon sa 2028? Ha? Unya, gipakapinan pagid niya nga usa sa mga plano nga maobitaw nga ilang gipugnan karon nga himuon kunong constituent assembly ang ubos bay balauranan mga ka-vibes. Temparagod ng istorya ha. Di mo nagikan ha. Gi pahimugata ni Karen Davila nga who is your source? Adi makaklarog source si kana na ang Amy Marcos mga ka-vibes. Kay bao mo mabitaw to nga sa dihang iyang gibutyag nga matod pa niya nagbisyo sa ginadiling droga sa iyang igsuon. Ako makaingon ba nga maritis ragig kain ni Senator Amy Marcos. Na naprobar na naroon yung pagkamaritis. Ha? Di ay pamahayag si 0792 matod pa niya ha? Kadiyot lang mga ka-vibes ha? Kaya akong tanawon o klaro ni ha? Kanang sir sa tinuod lang tanang istorya ni Amy Marcos puro ra na propaganda ni pabor sa mga nga pabor sa mga Duterte kanang mga speculation niya imposible man in town na nga mahitabo matod pa ni ka-vibes 0792. You know, ka-vibes, uyon ko sa imong obserbasyon o opinion. Klaro gyud kayong propaganda. Kay iya pag yung og sa Sudan pa, iya pag yung gipalamian. Kibaw ko on sa iyang dugang. Ang tumong kuno sa no election in 2028, aron kuno mapugnan nga mahimong presidente sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Butang.
0: Karon mo ingon ko ninyo mga kabibes. Kaniadto ila taong kong pasanginlan nga nag-mind conditioning kuno ko dinhi sa atong programa. Ha? Nag-mind conditioning ko sa atong programa tungod kay atong giladlad ang kabahin sa kinini ang impeachment trial. Ha? Atong giladlad ang mga basihanan kung ano nga mapadayon ang impeachment trial. Ha? Dan karon ako moingon nga this is mind conditioning gumikan kay matod pa ni Senator Amy Marcos, this is a backup plan kuno galing mo lampos. Ha? Ang tinguha sa Duterte Group nga dili gyud ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Butang.
0: So inversely, atong balihon nga kuno galing dili mamatud-an kun o galing dili makonbikto sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: By the way, shout out og maing butag ngadto ni kabibes sa SFO3 Villanueva diha sa Cebu City Fire Station ang tigpumaba. Ubos sa account ka Bradex New Bellet. Salamat kayo ni mo sir. Nice meeting you yesterday dini kagahapon sa imong pagbisita sa 93.1 FM Radio Cebu. So akong ipadayon nga the president sister is resorting to mind conditioning.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kay lagi niya pa og dili makonbikto sa ato pa makalansar si Vice President Sara Duterte. Iya da yung gidugangan mga kabibes nga dili idayon ang eleksyon. Unya, ang mga sakop sa Kongreso will constitute themselves as kinini ang Constitutional Assembly kon CONAS mga kabibes. Pastilang pagka si Aw sining maguwang sa atong presidente.

Tabukog pila ka loud o unsay gamit sa mong pito SFO3 Wendell Villanueva, ang spokesperson sa kinini ang Cebu City Fire Station, mga ka-vibes. Yeah, of course, kuya, sir. Kay kanana ang we are fraternity brothers sa the Fraternal Order of Eagles. Sinigbalik kuya Wendell ni kinini ang kuya sir Tito Purgatorio, kuya Gob Tito Purgatorio, please extend my regards. Kuya sir SFO3 Wendell Villanueva diha sa Cebu City Fire Station. So padayon ta nag-mind conditioning si Aimee Marcos. Nga kuno backup plan ni. Unya kay bombo. Ningon ko nga ugsudan pagidugangan pagyud nga aron malami ang iyang gi-preparar nga mind conditioning statement. Kay bombo mga ka-vibes. Ha? React na yun sila. Si ka-vibes Roy Solicar. Sweeto pamangka kaysa igsuon sa presidente. Ha? Laban lagi na yun. Morning kalindot sa itong programa. Kay pro and con, ako ginang dawaton din eh. No worries. Ha? Sir, kanang ipangutan naman siya kinsa iyang source. Di mo siya makatugan. O niya paminaw sir ha nga akong gigon nga ugsudan pagi palamian pagyud. Ha? Ang birthday pohon ni Vice President Sara Duterte. Karon kining umaabot Mayo 31 karong buwan na. Ha? 2026. This month, ha? Pohon will be the 48th birthday. 47 pa man siya ron. O Vice President Sara Duterte. Ang pagpalami sa istorya ni Senator Aimee Marcos, mga ka-vibes, nga matod pa niya nga nung Noel, o niya i-extend ang nga nung ningon ko nga imposible kayo, ha? Ha? Ako lang sa tong supayan para di mo bawa. 48 sa ron. Election will be in 2028. Og imo ng ipon, inig 2028, inig kamayod, unsi man tingali ang eleksyon, I still have to double check, pero ang daandan, second Monday of the month, man. Ha? Anyway, I can always double check that one here. Ang iyong birthday, Mayo 31 man. Sa ato pa, dili ko no mo qualify si Vice President Sara Duterte kay niya pa ni Aimee Marcos. Sakto tong input ganiha ni ka-vibes Lorna Margarita gikan dito sa Australia. Kay himuon kunong 50 anyos ang edad sa mahimong mulansar nga presidente, mga ka-vibes. Palabian man pong istorya, oy. You know, mga ka-vibes, the principle there is this. If it's good to be true, then it is not true. Kasabot ka ni anak ka-vibes, Roy Solicar. If it's good to be true, then it is not true. Ha? Nga no good town. Nga magkunas na gani. Butangan pag yun og ha? Provision nga himuong 50 anyos. Unya, ni premise na siya daan nga kuno ma-extend ang termino ni PBBM og sa mga magbabalaod. Kana mao'y dako na gyud kay imposible murag ambot. Mo na sakto si ha? Kana na ang ka-vibes 0792 nga klaro og dayag nga propaganda ra ang gihimo ni Senator Aimee Marcos, mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes 5669 ha?
Good morning, Kavibes. Tonton, gusto lang nila

dauton ang administration ni PBBM para masuko ang mga tao kay gusto nila palingkuron si Sara ilabi na ning kasagaran sa taga Cebu. Unsa kahay gibuhat ni PBBM nga suko mang kaayo sila kabuotan sa pangulo nato karon concerned citizen ni Kabibes dunay sigsoon pa Richard. Oh okay, 5669. So onay pangutana nga atong ha ipadayag nga to nila Kabibes 5669. Ha? So atong balikod, if it's good to be true, then it is not true. Ha? Lali man kasi ang ipanghanig, Noel, di ko no ipadayon ang eleksyon. Ha? Unya, nga nung dili kay i-extend ko no og tulo ka tuig ang termino ni PBBM og sa mga apil na siya. Mga senador og mga kongresista. O niya pangutanon kinsa imong source, gihunghong ra kuno nga tuniya. Lakip kuno ni sa mga closed door sessions. Kinsa may nisulti ana taon? O baka ni nagdamgo lang si Senator Amy Marcos mga kabibes. Kikaibaw mo mga kabibes, ang requirement goes balaod. For as long as you are at least 40 years of age, mga kabibes, you can already run as President of the Republic of the Philippines. Mabitaw na nga, kining ubang taong DDS, kadili bitaw, wag yun ba? Muigo ramutuman sa ilang gitawag nato og echo chamber, kung unsa ilang mabasahan, nagtuo ni sila nga si Kong Miao, kahinumdo mo ni Kong Miao, si Congressman Kiko Barsaga, dito sa Cavite, pwedeng mulan sir pagka senador. Strictly speaking, dili in town qualified because Kiko Barsaga is just 27 years old. Unya, ang naa sa atong balaod, one must be 35 years old in order to run as Senator of the Republic of the Philippines. Therefore, dili siya qualified. Arangkada sa butang. Samtang sahabig sa presidente, for as long as you are 40 years old and you are able to read and write, mga kabibes, then you are qualified to run as president. Nakaroon kay punan pamangyod ni Amy Marcos nga patasan kuno ang edad ngadto sa 50 anyos. Arangkada sa butang. Aron lang yun ma-disqualify si kining Vice President Sara Duterte. Kadaghan bas gipuno. Noel kun as sa magitinuod. O baka nilagi nalimungawan las Amy Marcos mga kabibes. Arangkada sa butang. Muna niro ng ilang ipang buhat. Puros na lang mind conditioning. Ang one is guti, kung ligon ba ang mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte sa iyang gikatakda nga impeachment trial, mga kabibes. Arangkada sa butang. Mauta na nga moingunta si Amy Marcos nga I am voting for the truth. Na kung unsay tinuod, di mo pa yung akong mata. Dili ko magpakabuta bungol, pero magsinaryo mahinoon siya nga wa ko na eleksyon sa 2028, mga kabibes. Arangkada sa butang. Malabihang paita mo na makaingon ko kadtong niingon siya nga nagbisyo o ginadiling droga siyang manghod. Dakog posibilidad nga propaganda rasabgida ito ni Senator Amy Marcos, mga kabibes. Mga kabibes, alas 8:30 naman, tuguti nga mupo sa may makadiyot o niya humaniini atong ibalik ang pag-hisgot din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby. Arang!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

0: Bueno, alas 8:33 na mga kabayos. Nipost ko kay kaaligribaning atong mga kabayos. Chill ang good mo. Ako, wagoy problema na ko. Bahala na unsa ilang ihinga na to. Basta, wala ta diri magmamaog storya ba? Astilan mga kabayos, no? Kanang, di ay niingon diri, nga, ngano kunong mas mas labaw pa kuno ta sa igsuon sa presidente sa Pilipinas dili man oi because you know mga kabibes naa kita sa gobyerno nga demokrasya do natay gitawag og freedom of speech and of expression dili lang gani freedom of the press mabitaw na nga ako gitagaan og balor na ang inyong kanang opinion din pro or con pabor o dili kay demokrasya man ta nga di ko mag-uol sa inyong pagbas sa inyong mga paghinga na kung di mao well moingon ko that is part of the territory tipik na sa mong ginbuhaton isip sakop sa media. Unya mga kabibes, padayon ta sa gisulti lagi ni Senator Amy Marcos nga Noel kuno sa 2028. Tungod bang good mga kabibes, kay lagi ang 2028 pohon og imong subayon ang gibutyag ni Amy Marcos nga matud pa niya patasan kuno ang age requirement. Kay sa pagkakaron ang age requirement mga kabibes 40 anyos pwede na ka makalansar unya punan lang og basta kamao ka lang mo mubasa og musuwat be able to read and write then you can qualify to run as President of the Republic of the Philippines. Matod pa ni Kabibes Ace Junaldo. Good morning, Sir Ton. What bothers me today sa Senate, Sir, kay grabe ang tug of war and complex. Liman ka majority side sa Senate, unom ang naay ongoing kaso niya kanang ilang kaso maoy bargaining chip para mabalhin sila sa minority para to regain power. Naunsa naman taon ng Senate Cherton karon grabe kag garapalay na pamulitika ilang hangyo nilang cheese nga mabalhin mi minority basta i-drop ang amo kaso sa flood control. Matod pa niya hopeless na Cherton. Lain pod kang kabibes Ilong Tuapos. Good morning kabibes Tonton at sa lahat ng kabibes. Okay, nagtinagalog man si kabibes sa Ilong Tuapos. Mga kabibes, tsaka nang gikaingon lagi, demokrasya ta. So whatever is your opinion, I respect that, but please allow mo to retort. Nga ako usag yung tubagon. Huwag na ikaso na ko, nawa naman ganit ang ilang kuan ang ilang troll klaro mga itong troll kato skakak for sale mga kabibes matod pa ni kabibes 3437 nakatultol na ni sa itong text line. Good morning sir, si Amy Marcos ang adi ko no kay bisan unsa na lang ang isulti thanks sa pagbasa so kanana ang salamat sad sa imong pagtimang o pagsalmo tini sa atong programa 3437 matod pa ni Kabayb 6084 Sir Ton, to be honest we don't believe whatever she says unya doon na sa emoji nga nagkatawa unya peace matod pa ni Kabayb 6084 bitaw mga Kabayb pa. Ang akong premise, if it's good to be true, then it is not true. Kaya nga, no, palabihan man niya, istorya, Noel, paminawag ko niyo, Mayo, ningon siya, Noel, no election. O niya nga, no, kunog no election, kay i-extend ko, no, 3 years ang termino ni sa iyang manghod, sa iyang ading, na, nga si President Ferdinand Bongbong Marcos o sa mga kongresista. O, apil na siya, senador. Hihi. Ha? I-extend ko ng termino. Huwag magka-eleksyon. Nga ano bang hasta ang edad ng mulan, sir, pagka-presidente? Ha? Patasaan pa man nga to 50 anyos. It doesn't add up, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Kanabang nagsumbagay ay ang premis ba? Ha? Nga, ang motog kinsay, di ni siya aning istorya ha. Ang ako laging punto, she is indulging in propaganda. Ha? Political propaganda for that matter. And mind conditioning, at uupo na ba dayon ang mga hinanib sa Duterte diehard supporters? Kaya sila itong pangunta, hindi sila gusto nga ma-impeach. O rather, makonbikto sa iyang impeachment si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Yun ay pwede o atong ipaagi sa mga ebidensya. Ebidensya ay ta din, he? Ha? Mao man na. Mao bitotong na nga impeach to sila. Ha? Kaniad to Presidente Erap Estrada, si Erap kani, wamutiwas oy sa iyang termino. Niresign. Kaya ang katawhan na may iniisa, mga ka-vibes, motong nahitabo ang People Power 2 dito sa EDSA. Are we going to wait for another People Power? Aron lang yun mo, ha? Dimiter sa iyang katungdanan si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Ha? Mauni! Nga, og imong tanahon, lisod kayo tuhuan, oy. Ang gibutyag ni Senator Amy Marcos. Kaya nagpatong-patong. And by the way, the election falls on May 8, 2028. Ha? That is the second Monday of the month. Mauma na ang scheduled election. Ha? Mauma na ang calendar. Ang atong election calendar. Unya, kay gani ha ako mag-iingon nga, ha, mag-greet talatag advance happy birthday ni Vice President Sara Duterte. Right now, she is still 47. In other words, in the May 31, 48 siya. Nga katong tuhuan si Amy Marcos, in May 8, 2028, Vice President Sara Duterte is not technically qualified because she will be under 50 years old. Ha? Kay 49 pa man siya, kay di pa man siya mutangkod nga 50 unya pa man sa Mayo 31 2028 pohon. Ha? Kay ang iyang birthday May 31 man, olig bitaw na nga moingon ko, unta kamong mga taga DDS, subaya gid ninyo perbing arithmetic, ang mathematics. Ay good mo kalimot, kamo sab kay mubaser man mo og ingon ni ana nga pagkwinta kon pabor para ninyo.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Suma bitaw to Oden mos issues malita unyag pasabton mo nga kay imposible ba ni anang kapin sa 800 bilyon pesos nahurot na dai nilag panghatag. Ha? Matod pas usa ka higala nako nga respetado kayo nga businessman sa Sugbo. Ningon siya ka Vibe Stone, kibaw kang di gyud ko mutuo because kanang maghiskot silag malita nga isuod tong maong kwarta nga kapin sa 800 billion pesos. You are talking of more than 16,000 maleta. Ha? Nyasam sila nang gidaghanuna. Kunya, kadaan daw din sila manghatag. Matod pa niya, bisang pag ilang adlaw-adlawon, bisang karun to eh, gawa pa to na human ang pagpanghatag. Titanawa ron. Hay naman tong ni Anino sa 18 ka mga kanhi marines. Ang uban, questionably pa kay halos sila dishonorably discharged. Wa naman mo po, mupatimaw. Ha? Ila, igor, anilang gi, doso nga tos ombudsman. Again, just like Amy Marcos, they engage in political propaganda.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao na'y labing tataw o klaro mga kabibes nga isyo bahay ni Ana. O niya lagi, ha? Matod pang Amy Marcos, kay patasan man ang edad, dili pa mo qualify pohon si ha? Vice President Sara Duterte. Kay matod pa ni Amy Marcos, hanig ko no na kay ila iyamang nakita nga dili gyud matod pa mo sa ler ang impeachment ha? Batok ti Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Una mo yun ko, bias dahi daan ni si Amy Marcos sa ato pa, bisang pag-unsa ebidensya, bisag unsa pa'y tinuod nga mabutyag, di, gid siya. Sarado na yung unang-una. Kinumdom lang ko. Nang ambisyon, mamsadya ni siya nga mahimong Vice President ni kananaang Sara Duterte sa
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ngunya ra ba ang naka, ha? Nakapagka-controversial ni ini mga kabibes, daghan sila silang grupo na ay nidoso sa pangani, ha? Kanhi Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Unya, ang grupo ni kining Atty. Harry Roque, ha? Nga otro sang gipangita sa balaod, muhinga ni Amy nga mangga di minimo. Kay mangga gamit ra kuno ka, ha? Di sila musalig. So, gubot pas lukot. So, good morning tanawon mga kabibes. Og sa kanabang binugoy nga pagka-istorya, way raro ning istorya ni Amy Marcos mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Noel ko no, sultian ta mo, makamao sa nig political propaganda sa Gios Amy. Kaya I'm sure, mao man eh, ha? While waiting for the kung kano sa gina sugdan ang Senate impeachment trial, pwede man eh nga dagang matubag ni ini. I'm sure basig karong adlaw mo tubag na po si Undersecretary Claire Castro dito sa Malacañang eh panghimakak ng istorya ni Amy Marcos. Unya ang ubang mga senador, kuhaan sa statement. Ang mga lideri sa Kongreso, kuhaan sa statement. In a way, mga kabibes, nakabot ni Amy Marcos ang iyang tumong sa iyang propaganda. Kaya nga no, siyang mahisgutan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Muna'y gitawag og propaganda value. Mabitaw nga, kinumdum lang ko, niyatong milabay ang sinulog, kinumduman mo nga na kontrobersyal sa si Amy. Kay nidagkot diha sa kining Basilica Minori del Santo Niño nga nag-sleeveless. Unya, gidili man na. Pero kay bagod si Amy Marcos kasi ay maisgutan, anigara, iya paging gipost out. Balita siya, sood sa usak simana. Again, the purpose is propaganda mileage, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay nila pa, good or bad publicity is still publicity. Publicity. Good or bad propaganda is still propaganda. Mausa ni nahitabo ro ni Amy Marcos, mga kabibes. Kay hapitan mo lang sa malimping nga iksoon dahil siya ni PBBM. Nindot kayo iyang gihanig ng istorya. Nganlan man siya Alibaba o man nga naman.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumuon ni Ron nga Noel lagi ko no sa 2028. Pero daghan magukay sa gipangisgutan. And I'm sure if her younger brother the president will be asked about this. May kong good nga di na tinuod eh. And rightly so kay sabay, Para unsa man? Ha? Nga dili mo pahigayon og eleksyon karong 2028. Aron na gyud nga maghubot ang atong nasod. Ay, labing klaro ay hadlok ang grupo ni Aimee Marcos nga mapapas dagyod sa politika sa nasod si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna ay labing klaro nga story nga akong nakita kay ang ilang plan B nga si Davao City Mayor nga Sebastian Baste Duterte, kay ba man mo nga so sa barog palang daan way but kisa kayo mabutaran niya. Can you imagine magpresidente tag ako naman sa kuy tattoo mga kabibes, I'll just have to disclose that one. Pero ang tattoo ni kinini ang Baste Duterte hugaw na kay tanawon eh. Ngilad na kay ba nanubra rasad.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nanubra dili na art. Abot gano sad. Ha? So kana pa lang sa iyang personalidad unya kanang iyang mga pamahayag naa pay gi-question ang iyang sexual orientation o sexual preference. Di mo saler og plan B nila. Si Davao City Mayor Baste Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So there now, somehow on a panic button. Ha? Nakuyawa na ba? Kay nang inangat naman ang impeachment trial. Muna nga, aruntahay, ha? Makadipinsa pa. Muna gibutyag karon ni Aimee Marcos ang senaryo nga Noel sa 2028. No elections, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga lang na ko'y posible kayo ang iyang mga gipangladlad ng mga detalye kay matod pa maoko na ni ang pasalig ato sa mga kongresista. Lain niyang gipasanginlan nga matod pa nga doon ako na'y kwartang gipanghatag. Kay may ebidensya nga puro sraman lagi propaganda yun. Ang wa niya gibutyag mao nga na-realize sa mga congressman nga doon nag-yoy probable cause batok ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ultimo lagi mga Mindanao congressman naka-realize ni Ana. Ha? O sa ni Ana nga ha? Nga revealing kayo ang iyang boto. Si Congressman Rufus Rodriguez sa Cagayan de Oro City. Kasi pagsugod sa clarificatory hearing dito sa Kongreso mga ka-vibes, kun imong aninawon ang iyang mga pamahayag, doon na siya'y pagpinig nga ni Vice President Sara Duterte. But in the end, after realizing kung unsa kaligon ang mga basihanan, wa magduha-duha ni butar pabor sa iyang impeachment si Congressman Rufus Rodriguez sa Cagayan de Oro City mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Doon ay lain akong nganlan ninyo si Congressman Kit Flores dito sa Bukidnon. Unique ding sitwasyon ni Kit Flores because sa pag butasyon ng mga ka-vibes, ni abstain siya. Pero, despite his abstention, nahimo siyang sakop karon sa prosecution panel na maoy muyagyag sa mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte. Without him telling it, og imong basahon ang pamahayag ni Congressman Kit Flores sa Bukidnon dito sa ilaha mga ka-vibes. Ang sentimento sa iyang mga mulupyo kay mausay nakabuot sa ilang pag-analisa dili gusto nga supakon ni Congressman Keith Flores.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So in order to be safe, wa siyang musalmot sa botasyon, ni abstain siya. Apan matud pa niya nga karon sakop na siya sa prosecution panel, ningon siya nga dili niya madawat sa iyang konsensya personalmente nga dili iduso ang maong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. So obviously gibuhat to ni Congressman Keith Flores for his political expediency, aron safety siya sa iyang politika. So saan taman nga mga politiko man atong mga congressman, but those who are brave enough na nakita gidila ang probable cause, wa mabalaka uy. Mabitaw na nga perting kaguol sa mga lumalaban sa atong vice presidente, kay mas taghan pamanggali ang neperma karon ni ining ikaduha nga impeachment niya kon itandi sa milabay nga tuig nga ang neperma kaniadto 215 ra ka mga congressman. Niadto ning Pebrero sa milabay nga tuig nga kon imo ganitong basihan, mga ka-vibes, kana laging pagpanghadlok sa mga Duterte supporters, bluff ra lagi na. Oy, nganong niingon ko na anang bluff? Kay kasagaran nila na itong 215 nga namirma, pulos mo ni Daog. Dinisibo usara ka ni Natagat. Diba mo ang labing laghan? Ang mga trolls o mga keyboard warriors na yun. Ha? Mga fake accounts niya sa Facebook nga nung mudaghan ang reaksyon nila niya sa social media, mga ka-vibes. O linawas na yun, kanang tinud-anay yun, nga boto, awa ka boto eh.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So muna yung naitabo karon, mga ka-vibes. Ha? Di si Amy Marcos nga nipasiatab na sa niining senaryo nga no elections. Ha? Kay iyang gusto aning ipalutaw nga wa gyuy ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte, mo nang gusto nila og Noel unya patasan pagidang edad unya ang tanang mga congressman lakip na ni Bongbong Marcos ang atong presidente i-extend og balik 3 years. Nya gipangutan na kinsay niingon nimo wa say mahinganlan nga tao. Mo nang makaingon ko intriga og political propaganda ra gyud ang gihimo ni Amy Marcos, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: To be honest about it, anha ra kumutuo og dunay usa ka kongresista o laing senador ang mo-corroborate nining iyang gipadayag. But for as long as wala mo corroborate nini, this is just a pigment of the imagination. Imahinasyon ragid ni. Ha? Iya-iya ragid ni. Mugna ragid ni Amy Marcos. Kining iyang gipadayag nga no election sa 2028, mga ka-vibes. Ha? Hehe. Paitas ang Amy, oy. Amy! Actually, Amy Marcos. Ha? Inaniman, Amy Marcos is not eligible for why kaso niya ang 2028. Kaya bago pa man siya ni Daog, 2025, nakakapyot mang gitaon si Amy Marcos ika-12. Okay, wa pagbabali dito sa, di ba, yun, kaan man to siya sa partido, sa administrasyon man to siya, niya, sa nag-inangat ng eleksyon, ibali siya, nakakapyot, naka-ika-12. Unya 6 years man ilang term, so nidaog sa 2025 inika 2028 election wari epekto. Kay dili pa ang panahon nga magpa-reelect na sad si Senator Aimee Marcos, mga kabayan. So ingon niya na kaning iyang political propaganda nga iyang gipagawas karon nga klaro kayo nga mind conditioning kini nga pakpaksad hasta tiil paminaw ko sa mga Duterte diehard supporters, mga kabaybs. Mga kabaybs, may sangko na sagko sa atong takna sa panag-uban din sa atong arangkada sa buntag. Unya, Biyernes man ron, di ta magdungog ugma pohon og sa sunod nga adlaw kay mabalik ta inika Lunes pohon na sab din lamang sa atong arangkada sa buntag sa 93.1 FM Radio Cebu. Sangaan sa among station manager nga si DJ Langganida Binyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gayapon yung kabibes, si Tonton Alcos ang tugok na magaingon, hinaut paunta nga ang Diyos Galabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat kabibes! Happy weekend! Kabibes! Mauna ni!

Huwag undang ang galingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Nagkagubot ba ang hunahuna?
1: Nagkagubot ba ang hunahuna?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Yes, Mega 5 City Sam, exactly 9:31. Ate Bay, welcome sa programang Kalandrakas! Oh, kita lang doon, pasag din na silang tulo diha. Ito mga ka-vibes sa ating kauban. Good morning mga ka-vibes!
1: Ito ka ba? Hindi na siya makita. Guling! Hindi siya makita. Ipatunga pag yun.
0: Ha? Nakita pa niya.
2: Ni Jericho Mambo. Hi, may buntag. Ika pre.
3: Paila-ila sing single.
2: Larap ko na lang.
1: Para lang may kapag. Ginagawa na rin proactive kay Manu.
0: Sige, ikaw.
4: Oy, DJ Sprocket, may buntag.
2: May buntag pag-usama, ka-vibes, ka-vibes, tonton.
0: Ayan. Uy, naikomon din naman ito sila karoon na i-blue ilang mga sanina, no? Ikaw po, ako radyo yung wala. Wala ko yung blue.
4: Blue.
1: Sabot. Nakikisya yung blue.
0: Nandot kayo yung color outfit karong adlaw. Anyway, 9:31 na itong oras at lakalod ng Biyernes, mga ka-vibes. Mauna nga, kompletos Recados na pod.
1: Yes!
0: Ang Team FM Radio Cebu! Tayo, pwede kong check on air kung okay na ba, kusog na ba itong sound effects? Kaya mara ko ako yung nadungog. Okay, padayon na sa unahan. So mauna, no, and unfortunately, wala silang ganeda karong adlaw, no, tungod kay,
1: mga prior commitments.
0: Ano na yung mga kakulian? Na yung mga kakulian, no? Na yung mga kuan, gikabisihang lain, mga ka-vibes. Sa importante. Oh, so mula silang ganeda karong adlaw. So kami lang sa inyo makauban. So magkinamusta sa tanin niyo. Oo. Kamusta naman si Ka-vibes Tonton?
2: Wow. Kasi taro pizza ha, 22. That's ihap talaga kung walok adlaw.
0: Oh, dear. Uy, we like to greet na on air, no? Belated happy birthday to Ka-vibes Tonton.
2: Uy, why quinta pagka disguise mo?
0: Ato na ito yok manggot. Di ba kay syempre wala man nakagreet ni Ka-vibes Tonton on air, di ba? So Mona, belated happy birthday Ka-vibes Tonton.
2: Greet sa ko kay Ka-vibes Tonton. Tukas katong
0: sa.
2: Ha? Mahalon to mo gikan ana.
0: Mahalon pero mahalon pero libre.
1: At least birthday mania.
0: Dito tong kan anan, basta ganahan ka mo kaoglami sa imong birthday, mangita ra kag kuyo kay libre ka. libre to. Yes, it's free if it's your birthday on that day.
1: Ah, pero nakay kauban dapat.
0: Nakay kauban nga isa nga mo bayad ug full.
1: Wala asa na dapat.
0: Sa SM good katong
1: ito.
0: Letter V.
2: Napay happy birthday. Oh.
0: Katong gisakyan good ni Rico Mambong. DJ Sprocket. Kamusta?
4: Okay na gihapon. Still
0: ay ko tagay dihag mga mugbong storya taki na
4: still alive and feeling blessed kanunay
1: feeling blessed
4: onya kanang lamion lang gihapon.
0: Oh, si Rico Mambo, kamusta?
3: Huwag po, mga ka-vibes. So, may buntag sa tanan. Manginaot po tayo nga, okay, rapor mo din ha.
0: Kamusta ang atong, kuan, ang atong ang gitawag nga content creator career ka?
3: Kuan, kanang web video-video. Busy.
0: Busy, no? Labi na nga nabali na silang oras, no?
3: Muna. Busy na tag-adlawan. So, muna, sige lang.
1: Sa gabi, inalang
3: na sa kayo naman yung mga earring niya. Ay, yung earring, ang hugas niya.
2: Naghon, nag-earring.
1: Ilaga, maligo.
0: Kuyaw ko na yung mga earring, kaya mga istorya.
2: Musukol. Musukol.
0: Hamon si Ate Bay, kamusta?
1: Okay rako, iwan kong gabihan sa kanal gahapon. Kanal yun.
0: Oh yeah, yesterday, oo.
4: Ay, mato nagkalapok ka?
1: Oo.
0: Sa Monday?
1: Lapok mo kitag daong pirmi po. Pero I'm very quiet nga po. Happy and blessed. And I'm excited kapit maman ang May. Spell the wrong.
0: Yeah, syempre. Ako naman, I was very busy for the month of May. Yes. No? Syempre, salamat tayo sa inyong mga greetings pag May 16.
1: Happy birthday.
0: Thank you. Well, actually, ni duty yun ko ato gihapon, di ba? Sa akong taman, wala niya itong trabaho yun, no? Bahalaga, di pareha sa kanya.
3: Bahalag magsaulog.
0: Sa ulog ako, na murag naanad ako nga magsaulog o adlaw na tawahan nga magtrabaho. Okay, mas murag mas makalipay, bitaw ka, Vibes Tonton, to celebrate your birthday with your listeners. Yeah, labi na if nanaka sa radyo, no? Noon ka anang kuan. Pero syempre, na po ay pamilya nga kauban. Lahi po ito.
3: Karon ang inasal, karon na lang.
0: Karon? Hala, horo. Debitaw. Ako ano, yesterday mo nang wala ako. Uy, kagahapon no, Jude kita mundo ang guest naman, grabe ni Ate Bay no. Kinagahian no. Pero dito ko gahapon sa Barangay Sambagdos.
3: Oh, unsam ka?
0: Ni attend ko sa Sumon. Tawag ko sa barangay.
3: Kuana, practice sa practice.
0: Sumunan ko dito sa barangay. Bitaw ay ni conduct me og clinical legal education program.
3: Ah.
0: Among giseminar. Giseminar na mo ang mga taga-barangay. Para sa kanang gitawag na tong tamang governance.
1: Good governance.
3: Muna pagpasabot nga nagkahaduol naging kanya na pita.
0: Gamay na lang utong.
1: Yan.
0: Pero dinod bitaw na no, okay, diba ang barangay, da, naman yun yung barangay Poros, diba? Mm, asa mga nga barangay ka vibes nito na Bilong?
3: Mambaling.
0: Mambaling, ikaw? Barangay R?
3: Aho. Mangga, mangga, di ka?
0: Barangay Paho, Lapu-Lapu. Ah, okay, ikaw barangay?
3: Guadalupe ko.
0: Guadalupe, ikaw?
1: Barangay Tubod.
0: Barangay Tubod.
5: Oh, mm. Oh duol din mo sa katong na yung kaliguan. Oh.
1: Unahan na mo agam Loving sa mga ganun siya every time. Yeah.
5: Ah. Okay, katultol ako.
0: Ako naman, barangay Tibay. No, pero kitang tanan natin yung mga barangay. And barangay is the smallest unit of LGU. Tingnan mo, LGU. Kung ano mo, LGU, di ba? So, ang kanang sakto nga pang gobyerno, magsugod yun na sa barangay. Mauna nga, sa barangay yun na magsugod. Tudluan na to sila. Okay, sakto. Even ka na simple nga pamaagi ba, kanang kanaganing pag-segregate sa basura. Governance mo na. Kanang pag-responde sa mga emergency, mga dinilian. Di ba? So, mauna mong i-seminar kagahapon sa mga taga-barangay. So, mga taga-barangay Sambagdo, salamat kayo. Anyway, 9:37 na itong oras. Buwan sa Mayo, mga ka-vibes. So, sa atong likod, sa likod ay nirekomambo, nadyo makita diha nga summer ka-vibes.
1: Summer ka-vibes.
0: O, diba? Ang atong outing hangtod picture na lang.
1: Drawing of color.
0: Junita? Amusta?
1: Amusta
3: na mga. Nindot na ba kayo ni Kuano? Nindot kayo ko Andre background.
0: Hangtod editing na lang ba ni atong outing? Pero muna itong question for this morning, no? So, syempre, summer naman, no? What is your most unforgettable summer experience? Muna itong pangutana. Oh, kanang, usa ka higayon. Usa ka summer, nga kanang kayong kanang, hindi ko kalimut kay lingaw, gig kayo ni nga summer. Kanusa na, ha, dapat, na ituig.
4: Surprise
0: ko, no?
3: Ay, surprise, eh.
0: Surprise, mga ligo, tagdagat.
1: Surprise!
0: Dagat, kikilid sa SRP. SRP Resort. Maglayat-layat na ilam si Silix. Anyway, so kana no, kanusaan ang tuiga, o pila edad ni mo, kasi kaoban ni mo, nganong unforgettable na siya nga summer experience. So ako'y magsugod, kay para, mo, ako na po ila, ako'y sugod, no? Siguro ang pinaka-unforgettable summer experience na ko, kay kaniab tong, 2008 nga summer. Ay, di 2008, 2004.
1: Okay, nandun ba siya?
0: 2004.
1: Pero ito di mo ana?
0: Ko ano man, mga...
4: mga 20 plus?
0: Dili ko 2004, good. Grabe naman, sad ka. Diba 2004, mga padulong kong magkuanan eh, padulong kong mag second year high school. Mga I think 14 yan na kay kani Abto Manggod kuan na nangadto mi og Siargao.
4: Mm-hmm.
0: Unya ang panahon katong panahon na ang Siargao dili pa pareha sa Kabunga, dili gyud bongga ang Siargao kani Abto at tabi. Probinsya gyud, walay signal sa Siargao kani Abto.
1: Really?
0: Yes,
3: mao dai imong matiman-an gihapon kay Siargao
0: man dai. Oh, kay dili pwede mo to yung nag-inusar ang higayon nga nato og Siargao, di ba karon? Pwede na kamo adto mi plano kanya. Nindot na yung mga social na mga resorts. Kato kay payag-payag gyud no. Nakaabot pa ko sa panahon nga ang Siargao kay kanang kuan pa kanang inato ra kayo barato ra kayo, walay mga restaurant, mangita kag kaon ato kag ato kag karinderiya karon, di ba? Na may mga restaurant mahalo na, di ba? So pero nakadto kay naka-experience ko ng surfing mura mong gihapon ko dunya nakanag island hopping nga katukuyog na akong pamilya. Kuyog na ako akong kuan, that's the first time gyud nga mura gyud siguro yung lugar kana bitong layo nga kanang tuyoon ni mo nga distansya nga kanang mo bakasyon ka like mga Burak kay ana. So di man karon man gud pwede gud ta mo adto pero unta panahon usa pa sad wa putay kwarta.
3: Ang kwarta gyud.
0: Oh, ang kwarta gyud no. Pero syempre if tigo man imo makanto gyud ka no. But pero syempre naman tay mas lain pang importante pa kabayran, di ba? So kato libre man to tanan. Unya, imagine katong panahon na we spent okay, ingon pa sa akong papa ni spend mi og upat ka adlaw sa Siargao. Di ako mi kabuok, lima mi kabuok ang nagasto 20 min ra. Wow. Kunya lima na mi kabuok. Kunya upat ka adlaw sa Siargao. Ana ka barato before.
1: So 1,000 per person per day.
0: Kaya ano ang overnight stay sa room 600 ang adlaw. Di ba? 2004 pa na pero karon pirti nang mahal. Yes, no. So mo na nga unforgettable yun to kay buto nakatry ko atong surfing, tapos katong mga adto sa Naked Island. Oh, ang Naked Island siya kay Sandbar man siya. Wala naghubo dito ha. Oh, sandbar na siya nga kanang
4: wala yung mga kahoy.
0: Sandragid poros. Munang Naked Island. Dito sa Island Dako, Guyam Island. Oh, tapos nakaatupod mig Sohoton Cave. Pero barato pa kayo na siya ka before. Pero karon pirti ng mahala. So mauna, I will always remember that kay Motoy nag-inusarang out of town din siguro nga kanang doon naman nakatumad big Davao. Pero kato kay Tabuk Islaman go niya kanang mura yun yung mga tuon ba? O oh, diba? Siargao yun yung mga tuon, diba? So hindi ko kalimot ato. Okay, Ate Bay.
1: Ako na di ay. Nag-uyam. Naglimog, gino ka ba kung ikabuhi?
0: Salain ni mo.
1: Sorry.
0: Bantor rin namang paksiw.
1: Ay! Hindi mo itong paksiw.
0: Oh, sige, Ate Bay, go.
1: Siguro, 2019, naulit may Negros Oriental. I think na-share naman yun ako sa imuha nga. Every April, kung naalang yun, igo nga kwarta o panahon, muulit yun ko, o kamis ako ang mama sa Negros kay that anib sa ako ang lolo. So, 2019, I think mo to ang first time manibalik me nga ako mismo ang naggasto tanan. So, I think, usa siya sa memorable because, kanabitaw...
0: Kaya nga numahal kayo ang gasto.
1: Ako na po, marag nabali na bitaw. Ay, ako na manibis sa akong mama. So, I think, usap po to. And then, next kay Tungod, after pila ka years, kato pa ko kabalik. I think after 4 years, kato pa ko kabalik. Unya, ganahan siya kay kong province life. Tungod kay, ang dito mangod sa balay sa akong lola, top of the mountain, good. Like, away from the city, good siya. Layo kayo siya sa dalan.
0: Layo so, sa kabinastan. Mura gitawag nga sabi sa ilan pa bisa, iladya.
1: Diba?
0: Oh, sa Siargao na nga. Ato, ayaw ka pa dalawang ato iladya. Kanang layo nang yung kayo ba? Oh.
1: As in, makita ganyan mo siya sa tuktok yung siya ng kuanday. So, ay, mauna nga, memorable siya for me. Kaya dito na ko na-try nga, walay cellphone, walay signal. And then, only ang pagkaon dito sa butong, sa saging. Muna nga, muna akong usa sa ginap, look forward every time.
0: Ngawat lang ka, no?
1: Dili po tayo. Nakapasigurado. Muna pag... Mabili ba pa tadi dito mga hotel pero nakapod ang ako ang lola po nga pa so kana siya mo na ko memorable kit kaya makabakasyon ko
0: Negros. Negros. Are you planning to go back there anytime soon? Mabalik
1: yes,
0: mo
1: yes, ka? Yes, puhon. I'm not sure when kay of course now that I'm doing two things at once. Maraglisod na kayo i-balance og when ko pwede. Pero if given a chance ug taas-taas og panahon kay lisod kayo if adto kog 2 days nga layo kayo diba?
0: Nawa gihapon signal dito ron.
1: Naanay oh signal wala.
0: Nanay Starlink.
1: Sorry, bongga ako lolo baka afford. Alright, ano siya? Yes.
0: Ikaw rin kumambo, kano sa manaon sa manang tuiga nga, di yung kakalimot anak nga summer.
3: Kuan siguro, murag ka na ang last year pa man siguro. Nga na nga tumig, kuan, ang namurag pirmira pa po na ko ba ka nang biyahe o kuan. Dito, diyan tumig ulanggo, doon na noon.
1: Wow! Wala
0: pa ka to ulanggo.
1: Really?
3: Nindot kaayo.
0: Manidool kayo po ka to. Onya, onya, on sa experience ito.
3: Makakuha ka dito nga, kanang isda bito nga presko gigayo. Onya, kanang nai musuroy lagkalit nga mga tao nga nagdaog ka ng labas kay nga kanang kuan ba swaki ana sukaan lang nimo
0: unya kanang sa balayan mismo no
3: sa balayan pa ba unya human susuroy ka dito sa mga kanang kalanggaman ana murag motoy murag kaingon kung hindi ko kalimot ato ni ligo ligo na dol kay dagat unya ang ila pong puyanan dito di kimyat murag kanang kuan pati kanang murag
1: yes
3: balis pati ba
0: kanang murag galutaw
3: nga brato rasad
0: ay brato na
3: 500 rapod ang ilang gabi dito so muna murag
4: ang adlaw ka
3: Moto ako kuan ni kay limot ako. Balay rin. Narang
0: pero sa gituyo to ninyo na amoy gagto na amoy racket dito. Gituyo nang gituyo
3: ito. Gituyo na mo. Kami ni Kuwa, di Jerica.
0: Ka nice. Oy, what a nice.
3: Kaingon ko bang murag distansya diri sa syudad niya. Murag ko agyon. Murag kalugar-lugar.
0: Tinood na, no? Ako, hupuyo ko ato kalang gamanon.
1: Kalanggo Island.
0: Kalanggo.
1: Pero siyang island, pero...
3: Nindot.
1: Nindot and barato. Barato rin siya, sir, no?
0: Mo, ikaw sa bracket.
4: Unsa man ko?
0: Sa adlaw ka, no?
1: Ang adlaw, sa adlaw pa.
4: Kuan, ang di na ko malimtan, no? Daghan mo yung mga laag. So,
0: kuan lagan, manghug ka, no?
4: Oh, so, 2018, kuan na mo ka ng wedding anniversary na mo.
0: Oh, ni Kinsa. Murang
4: family ko, gina.
1: Kinsa.
4: Sa, toka ko ang ka. Siyempre, sa ko ang asawa, kung anak. So, first time to na mga laag, kuan, get Boracay.
0: Oh! Wow.
4: Most like kuan kay unforgettable kay kuan magudto siya kanang hapit miwa madayon.
0: Ano man kay naman sure ini.
4: Ang among biyahe, ha?
0: Sugin limi.
4: Ang among biyahe magud da nami direct pa doon Katiklan. Unya ah. Netabo adto wala mo dayon og biyahe.
0: Ano man?
4: Ang para Katiklan kay ad
0: i-reroute ba?
4: Oh.
0: Ah, so
4: unya kuan po to ha?
2: Goto man driver.
0: Goto man driver.
4: Onya, onya, onya. Dito may gikuan sa unsa ganito siyang
0: Iloilo.
4: Oh, ana Iloilo niya. As kay migibiyahian gikan dito sa port sa kuan airport sa Iloilo padong dito sa mismong main kuan sa
0: oh, kay mosakay pa man nagpambot, di ba?
4: Oh, kuan dili, kuan pa to
5: kay mag-land trip pa.
4: Land trip pa mga siguro 3 hours.
0: Pero pagabot nimo dito, mosakay pa kag pambot para Boracay Island.
4: Oh, mosakay pa ka. Ni ang kuan to kay ni biyahe mig kadlao kanang gabiing dako ba. Kung saan lang kung naay mo kuan no? Ana ba kuyawan kay? Kuan kay kuan beto vihira mong sakyan ana pero kuan kay pun worth it gyap
0: worth it gyap
4: kay unforgettable man kita siya kay pag abot jud mismo sa isla makita gyud nimo ang kaanindot sa mga tao nga
0: naa
4: o di naman di man ta ihasa
1: mo wedding anniversary ni ha
4: o di kuan mapod siya kanang kuan gani kanang di ta ka kuan ba nga maka-afford ay tanging ana. Mao mo ting pagkuan, mao mo ting pag-open yun. Kaya gikan mo ito, gikan
0: mo. Sarado.
4: Sarado. Makita, gini mo ang kanindo. Sa mga tao.
0: Sa mga talan-awon.
4: Oo, ha? Sa mga talan-awon.
0: Hamis ka ayo.
4: Ah, sakto ra.
0: Ang balas.
4: Oo.
1: Puti ra, puti.
4: Puti ra ang balas. Murag pulbos ang balas.
0: Murag pulbos.
4: Basta puti.
0: Nakapamulbos, manggod. How about si ka-vibes, Tonton?
5: Yeah, 4 years after, ako sa payan, kuan gapon, Boracay. This was May 2022. Natul to nga birthday na ko, birth month na to. Kanang lingaw ko kay daghan kayo og experience dito sa Boracay ba? Unya, makarelate ko kay kanang Iloilo to Boracay layo na ba?
0: Ay, mao ba? Oh, Iloilo to Katiklan, mao na. No?
5: Okay, layo kayo. Bagi pa ka og antike.
0: Ay.
5: Oh, maki pa makakay because Boracay itself naaman na sa Malay Aklan. Sa Aklan man siya.
0: Ah,
5: so,
0: okay, maki
5: pa ka og probinsya sa Iloilo. So, ubay-ubay pag yun niya ang kuan ra ba dito, ang road network dili mayo.
4: Dili mayo. Oh.
0: Libaong ana.
4: Oh. Katangan ka dito.
5: Ang naka difference lang atong amo kay naka mayo ang biyahe sa airplane ba. Ya kadiyo traban Cebu Boracay. O niya ang Boracay lagi og imo lang yung patuyangan. Asos, bulawan yung kayo kay ang ila lang mga paluto dito sprocket
4: gabi mahal
5: mahal yun
4: mahal
5: so medyo ubay-ubay yung nahabwa sa bulsa
4: sakit yun
5: sakit ni rate taghan yung kayo at that time 2018 ka 2022 lahi na ang nightlife dito na nausab kay giusab man sa Duterte administration but again it was really an experience of a lifetime. No doubt about it. Ang nakanindot lang yun sa Boracay, taas magod ang iyang shoreline bitaw.
0: Okay.
5: Taas yun. Og imong itandi ang mga resorts na to diri sa Cebu, nindot biya ang Cebu. And also in Bohol, pero mubo lang yun og shoreline. What's good with Boracay, taas yun ang shoreline.
4: Purting taas again.
5: Tungkol sa kataas sa shoreline, daghan kayong vitamin C.
0: Mojo daw. Vitamin C, pampatinaw sa mata.
5: Vitamin C.
0: Vitamin C, sinaw kayo.
5: Wait, pero casual rin na dito, Clark.
0: Siyempre, even here in Mualbual, daghan man sa gani kayo.
4: True.
0: Problema na nas magtanaw.
5: Ang nakanindot lang ato because I was with my kids and my wife.
0: Akong itanaw sa mapa ron, isig ka tumoy dahil na, no? Iloilo City and then kaning Malay Aklan.
4: Yeah, tumoy. Layo.
0: So, pwede nang tatag Rojas City na lang para dool-dool. Wapoy, aeroplano para Rojas.
4: Wala.
0: Iloilo and Katiklan, ragyod. Okay. Anyway, so
5: ilig pasar ni magbar po ini bita magsabot ana ba ta mo tiguban ato kadabuan.
0: Pohon. Mga
4: alaga.
0: Sa bar sa sandbar. Pila kay magasto ka vibes tonton.
5: Aplite na to.
0: Mga ganahan ro na naminaw.
5: Kulo ka tag sayo makabarato
1: ta. Makabarato ta ahead na mag.
5: Oh, ahead.
1: Oo.
0: Mga when you say barato, pila man ang barato?
4: Pila ka ng barato ha.
1: Oh, 1 2.
0: Kailay ang barato. Ang barato biya subjective. Ang barato para ninyo mahal na barato.
1: Oh. Dili oi na pagay mga sisil.
5: Ato lang taguan, dili lang ta ang mga resort nga mahalon. Oh. Kaya naman dito ay Airbnb actually.
0: Yan ako ka na. Oh, yeah.
4: Sa karon, ato, oh. before katokuan,
1: oh. rooms good, hotel rooms good.
5: Oh. Dili lang ta, ato lang ta sa kanang mga oh.
0: kuan. Pero ta, dem ka, suri-suri ta.
1: Magbaon lang.
0: Importante, magbaon lang ito.
5: Okay, mahal naman. Actually, naman dito.
1: Mahal naman pagkaon. Kanang
5: mga passport chain naman po.
0: Na. Pero syempre, muna na ka dito, ganaan po ka mo try sa mga kuan.
1: Yes, mga pahalo-halo.
5: O mga gitawag nilang paluto, mahal yun.
0: Mahal ah.
5: Mas mahal pa sa kanang sa Lapu-Lapu City. Ang Sutukil niya, mas mahal pa dito.
0: Sa Magburakay tapon.
5: O, inig pasar ni Musbar.
0: Ato lang to sa kuan.
5: Ato i-claim daan.
0: Ato lang to sa Dagat Larawan, Stalisay. Moray Mapord. Banyo Beach lang ta banyo. So mauna no, but now happy naman ta 951 naman no. So kuno lang ta if na kay dream destination nga to for summer on saman. Mabuon lang na to. So balik na po ni mo ana na po. Okay, kamay bisita. Dream destination for this summer. If na kay higayon na kay kwarta on sa may gusto nimong adtuan nga, wa pa jud nimo adtuan sukad karong summer.
5: Yeah, ang
0: kasi panlibon kanilang kanila. Sige ka, Babes Tonton, live with pay one week asa ka adto. Naka budget. Oh, asa makamula ag.
5: Ganahan ko dito sa gawas sa nasod.
0: Sa gawas na. Ano man unsa man nga nasod?
5: Yeah, nindot ko no ang Pattaya.
0: Ah, Pattaya. Indonesia?
5: Dili po.
4: Vietnam?
5: Di, Malaysia.
0: Oh, Malaysia. Ah, mali tayo.
4: Mali.
0: Sakto siya.
5: Oh, Thailand, sorry.
0: Thailand. Ah, Thailand. Ah, mali siya.
1: Thailand.
0: Sawadika, no?
1: Oh, Sawadika, Kapungkang.
0: One day in Thailand, wala na. So, nindot. Ikaw, did you sprocket? Palibon ko nilang ganida. One week, with pay.
1: Gata, alawas.
0: With budget, pagyod, with allowance. Asa ka mula rin.
4: Ato, gawas, gyud.
0: Asa lagi saan? Asa lagi gawas?
4: Pwede ko sa kanang Vietnam baka, ha?
0: Vietnam. Asa lapit sa Vietnam?
4: Sa, asa to? Ho Chi Minh? Asa na?
0: Hanoi, Ho Chi Minh?
4: Na, o. Diha. Kay, mamunay ko, Ron. Murag mo ay.
0: Kay, bawa ka on sa ikwarta sa Vietnam? Ha?
4: Sa man
0: ako. Dong.
4: Dong?
0: Yes.
4: Ang ngalan sa ilang kwarta, Dong.
0: Dong. Kung lalaki. Pero may joke, Dong.
4: Dong.
0: Sa Thailand is Bat.
4: Bat. Nakakanta ng Bat.
0: So Dong, Dong. Kanang sa Vietnam ka, kuno sa Vietnam. Oh. Okay, one week raman said kung one week pa lang ko moato haglayo kayo pat ko naka sa travel time.
4: Oh, yeah.
0: Nga moato ko dito sa
4: direct na din.
0: Moato ka sa US di. Upat ka adlaw na imong gigahin nga travel so, time, di ba? So, kanang Vietnam.
4: Depende pod kung ma-approve ka sa US.
0: Pa-extend
1: lang sa leave, no?
0: Pa-visa, no? Isod pa sudlo ni mo nag-terrorista.
4: Ikaw
0: rekomambo outside sa ka.
6: Adi lang diri lang ko sa Guam, do lang ko diri lang ko sa kanang Siargao baron, di ba? Kanang gingon ng Boracay.
0: Boracay.
6: Di lang sa ako nagawas kay mahot na ni tag kwarta dito.
0: Okay mo magyo, pili tanong ang budget gamay ra pod, no? At least di ba? Sa bagay no Boracay or Siargao. Oh, ikaw Ate Bing.
1: Korea or Japan?
0: Oh, ano, gawas na nasa dyan eh sila.
1: Oo, pohon. If you're the best. Ha?
0: Dili Egypt?
1: Dili Egypt.
0: E-bike, di po e-bike.
1: Layo ang upper, alaway, dugay kayo abot. Pero kaya, Japan or Korea?
0: Japan or Korea, no. Asa dapit sa Japan, imo?
1: Sa Japan, pwede rin ako sa koan, sa Osaka, or anywhere. Basta ka, ako up, ha? Ako ang upas dito, DJ, kaya ang pagkaon man, DJ Kim.
0: No, may pagkaon din rin. Sa mga pagkaon dito nga, wali rin.
1: Authentic mo ko kailang food dito.
0: Unsa, authentic?
1: Authentic.
0: Oh, di ay.
1: Takoyaki kan mga ramen.
0: Ano yung takoyaki ni Isin? Hindi takoyaki.
1: Pwede pa din. Pero masinot mo naman try gini mo ang food ito. Good. So yes.
0: O niya, ano sa itong isa ni mo?
1: Korea. South Korea. South Korea.
0: Haripin sa South Korea.
1: Myeongdong.
0: Saan ang Myeongdong?
1: Kaya ka na mga street food. Myeongdong. Kaya na mga street food ba? Kaya na maglaray ang street food dito.
0: Na, night market.
1: Adili ko. Ayun na lang ko yung palarga. Huwag maaman lagi na.
0: Ako ikaw, ikaw. Ako naman, ganahan po ko Pilipinas ra. Mm. No, ganahan ko Pilipinas ra. Kaya I want to, mas mayo ng mastas ang panahon, no?
1: Uh-oh.
0: So, ganahan ko mag Luzon tour.
1: Luzon tour.
0: Or ganahan ko ka ng mga vegan, Ilocos, Dedapita. Batanas. Ganahan Ifugao, Dedapita ba? Mm-mm. Nakatanong ko bagyo, pero bata pa sad ko. Pero ganahan ko mo tuyok diha balik. Oh. Bata pa ko nagbagyo ko, murag ko, anpa ko murag grade 5, grade 6. Lugi na kayo. Oh, tinood na ilang giingon sa bagyo nung inig abrin mo sa gripo, sa kuan, sa hotel.
1: Hmm.
0: Ang tubig kay gatas.
6: Bihagol.
0: Color white, tungod sa katugnaw.
1: Ah. Oh. Dahil ito dahil kay Mado ko taligo.
0: Tugnaw. Oh, mag naman kayo, ang tubig mura gatas. Puti siya because it's very cold.
6: Yeah, yeah. Mm.
0: So, muna, ganun ko magbagyo balik na ito. Ganun ka itong ato ko ni Apo
4: Wangod.
0: Apo Hiking Society. Katong
6: magpatato.
0: Apo Wangod, no?
1: Wangod.
0: Yung tuyo ka dito sa Norte, pinakatumoy.
1: Tapos Batanes.
0: Oh, di ba? Kaya nakaanto naman ko tumoy sa Pilipinas. Bungaw, tawi-tawi, solo. Nag-anahan ako kay, kanang ako, naman ko'y kuan before na ako'y uncle nga pastor ka ng church planting sa Alliance sa una ba. So, wapaw ka ito North, ito sa pinakatumoy. So, ganun ko mato. Ganun ko mo ito atong, sana ka itong dako kayong Ilisi ba?
4: Pagod pod.
0: Oo, kanakon.
4: Ito sa Ilocos.
0: Ilocos. Oo, di ba? Pagod pod.
4: Nakanto na pa na.
1: Pagod.
0: Oo, di ba? Oo, Bangi, ano? Bangi Windmill ba na? Windmill Farm? Oo, ano? Ganun ko mo try, ano?
4: Norte o Sur, nakanto na pa na.
0: Oo, di ba? So, Del Norte o Del Sur? English bracket. So mauna no, but nonetheless no, kaning summer mga plano na to sa summer, hopefully madayon niya. Kamo po diha mga ka-vibes, so naamoy mga planong karong outing summer. Mm-hmm. May tag madayon po na inyo.
1: Still have time, still have time.
4: Wala pa man. Tinguan naman.
1: Tinguan
0: na. Aba diha kanu sa maniuan. Kanu sa maniuan.
1: Kadlawon.
0: Na miss ra to wato ni uwan. Napagoy uwan nga di mo atag sa kauras.
1: Taga kadlawon.
0: Na miss ra to kay ugan ang yuta.
4: At least nabisbisan.
1: Maugyod.
0: So, mauna, no? So, wala pa man. Napamay pipila ka maybe few more weeks.
1: Yes.
0: No? Oo. So, dili pa mo transition into rainy season or wet season.
1: Yes.
0: O niya, itong klaro ko na adri sa Pilipinas, doon rin yun itong season, ha?
1: Uh-huh.
0: Oh, wet and dry rin yun.
4: Wala for season, eh?
0: Wala. Juice na. Eh, di ba? Usually, wala na sila nga, uy, summer na sa Pilipinas. Di ba? Wala tayo summer.
4: Wala.
0: Dry ta. Dry. Wet and dry, ragyod, no?
1: Yes.
0: Sa lang nasa naman sila, di ba? Winter, spring, summer, and fall.
1: Yes.
0: Napot tayo fall, diri.
1: Napot.
0: Kanang ma-fall.
1: Hairfall. Hairfall.
0: Mo hairfall?
1: Hairfall na
0: akong hairfall, gyan. Hairfall. Ikaw, fall-an ko ni mo.
1: Ako bod! Lagi tayo.
0: So, mauna, no? So, inapay time ko, asa mo maad to, sa Cebu, daghang magkalagang
1: din. Yes!
6: Wapakita kalibot rin, Cebu?
1: Maugyod. Oh,
0: Cebu, ano tang dako? Kalibot
1: sa Cebu.
4: Pero ganang ko magkamigin po, o ganang kuan, Siargao ka na.
1: Ayot kamigin.
0: Kamigin, ito kamigin, no?
6: Ganang kamigin, yeah.
0: Nice pa na kamigin.
1: Yes.
0: I think si Kabibes Tonton, Muragwell, kuan na ni rounded.
6: Wala ko kamigin, wala ko barm area.
0: Barm. Oh, dari sa Cotabato na kanto na. Cotabato kanto na ka.
6: Kami nga taga diyan san, di bigilan ba to? For obvious reason.
0: Kami naka adto mig South Cotabato.
6: South Cotabato, okay ra na. South Cotabato man.
0: Ay, Cotabato City.
6: Pero lahi kinang Cotabato City.
0: Ay, naka adto mig. Naka adto mig. Ang
6: isog ka. Isog mo.
0: Oh, pag maisog. Sorry. Kuan, pag adto na mo dito, ang one thing sa Cotabato City, para na ko matawag na usang Tarpaulin City. Kaya pwede din ng Tarpaulin. Sige, asa tarpaulin. Kutob sa tanang, pwede ipatarpaulin, ipatarpaulin.
1: Really?
0: Oh, yes. Doon kay tarpaulin dito. Like, congratulations. Thank you for kuan. Ipatarpaulin. Doon kay tarpaulin. Pero ni, wala may ni ato, like, ni stay, ni enjoy, ni hapit me.
4: Ni agi lang.
0: Ni agi. Ni ato lang me, ni. Para maka, para yung nulagot nga, maka ato me sa ground zero. Itong ground zero, itong kuan ba? Ay, di ito ko tabato, eh. Marawi, di ay. Sorry. Marawi di ay oh nato may ground zero yan, and then after ato ni kuan na pod mini kuan na sad mini ana barm area no nakato na pug kog parang Maguindanao. Nakato na sad ko yan, so una dagang patagwa na lagan ikaw no sa mga wapon mo na lagan diri Pilipinas
4: daghan pa man. Pero nakato na pug mga kanang lanaw, lanaw del norte, mga
0: Muntinlupa nakato na ka.
4: Wala pa kanang ka makuyo ka to pa
0: ino kay to dito lagan
1: yan jacket to yan orange
0: ato kag Muntinlupa 6 years hindi pa kagawas.
6: Wala lang one week.
0: Ah,
1: south.
0: Ha?
1: O sa nasa south.
0: Ba't diyan?
6: Diyan. O kanang...
0: Dumanho ka na.
1: Dumanho. Mualbual.
0: Ay mo na dapat atong goal.
6: Kana.
1: Round nga, south oh, or
0: ato nang patuon si Rico Mambo sa south part
1: round of Cebu. Round south siya.
0: Oh, oh tuyok sa pinakatumoy. Ako recently, pag Holy Week ni tuyok may sa pinakatumoy.
1: Nice,
0: bato.
6: Bato, no?
1: Nice
0: po. Munang bato na siya. Kaya nandiyo bato des pinakatumoy.
6: Ako okay bato na.
0: Bato man ang tumoy sa Cebu.
6: Muna ako.
0: Muna naadya si bato. Awa dahil.
4: Bato ng tagdor.
1: Shady.
0: Ah, so muna no, once again mga ka-vibes no, laag mo this summer, enjoy it with your friends and your family. Una igong oras no para sa atong programa karong muntaga alas 6 impunto na gyud. Syempre, padayon gihapon na tong programa mga ka-vibes and yeah, promote your programs. Go ahead, Ate Bay. I-promote imong kaugalingon.
1: Ako kaugalingon. Yes, yeah. Mga ka-vibes, I'm ko Andy ay kana. Arang kada balita sa buntag from 7 to 7:30 AM Kalandrakas, 9 a.m. to 10, and then Sabado Sadsad, that's 6:45 p.m. to 9 p.m. every Saturday.
0: Yeah. Rico Mambo, labi na sa imong bagong time slot.
6: Oh, ano mo na, sa ito mga kawaibs, yun wapa na kaibaw, ari na ta sa launa sa hapon, hantot ta sa alas 4, kauban si Miss Eva, ang cool boy ni G. Pamela sa tonga programang Request 931. Mm-hmm. Adlong Domingo, alas 6, nga sa alas 9, Domingo Deskural. Muna ha, tanginin yung mga kawaibs.
0: DJ Sprocky D.
4: Oy, Lunes nga to sa Biyernes. O, alas 4 hantod alas 6 sa Buntag. Ang programang Buntag na Vibes. O, alas 11 hantod alas 1, programang Ka-Vibes Sad-Sad sa Udo.
0: Yan. And syempre, Ka-Vibes Tonton.
5: Ka-Vibes, matag-adlaw nga Lunes hantod sa Biyernes. Arkada sa Buntag, alas 6 hantod alas 7:30. O niya alas 7:30 hantod alas 9. Ako inyong Ka-Vibes. Makuyog sa atong arangkada sa Buntag.
0: Yan. And syempre ako naman mga ka-vibes, Kalandrakas with Ate Bay, 9 to 10. And then syempre, every Saturday, Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12. Alright, wala yung oras mga ka-vibes. Pati hope namin, kini si DJ Kim Yat.
1: Kini si Ate Bay.
6: Kini si DJ Rico Mambo.
4: Kini si DJ Sprak.
5: Kinisad si Ka-Vibes, Tonton, may buntag ka na itong talan.
0: Panayin lang sa pamaminaw, din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ka-Vibes,
1: Maulani! Bye!
7: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu,
7: Ka-Vibes, Maunani. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes, Maunani.
7: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1 Maunani.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes itong oras, alas G stress na sa kabuntag o ganyan itong mga nagunang balita o mga takna aalang sa itong FM Radio News Break. Di pa higayo na og mock trial mga ka-vibes ang House Prosecution Panel alang sa pagpangandam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O sa mock trial karon mga ka-vibes ang gipasiugdahan sa House Prosecution Panel isip pagpangandam nila sa pagsugod na unya sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Matod ni impeachment lead prosecutor Congresswoman Jervie Luistro ang maong mock trial maghatag kanila og kahigayunan aron makatunan og makahibaw sa direct examination o cross-examination na ipahigayon atol sa maong trial. Gibutyag ni Luistro nga silang unsi ka mga sakop sa prosecution panel inubanan sa ilang mga private lawyers nag-isig pangutan anay sa usag-usa alang sa mga posibleng pangutana nga pwede nilang ipangutana atol sa mga witnesses o gingon man ni Vice President Sara Duterte atol sa impeachment trial. Samtang giklaro sa mga kongresista, pangaluhan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, putyag nga sa pagkakaroon, wala pa'y formal nga pahibaw gikan sa Senado kung kanus adyod ang schedule sa impeachment trial batok ka ni Vice President Sara Duterte. Huwag mo ko rin naglangkob sa itong mga nangunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Kining si Clark Pasuit. At ang inyong mga ka-vibes online, panghugna sa mga balita karong adlaw tulad sa itong mga hookup programs nilang sa 93.1 FM Radio Cebu. Arang kada balita sa hapon, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang wala patay uyab kay nahutda na ta. Ang uban gaduha-duha man. Mauna ni

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes sa itong oras, sa alas 11.04 now, ganyan itong mga nagunang balita o mga taknaa alang sa itong FM Radio News Break. Bad news alang sa itong mga motorista mga ka-vibes, pagpatubil na mudaan karong si Manahuna tungod kay gipang lantawan na posibleng musa kanasad ang presyo sa diesel o gasolina sunod si Mana. Kilauman nga musaka na po ng presyo sa gasolina o diesel next week mga ka-vibes, kinibase sa upat kaadlaw nga trading sa global oil market. Matod pa sa mga inisyal nga impormasyon nga posibleng musaka nga to sa piso hangtod sa piso punto 30 sentimo ang matag litro sa diesel, samtang piso o 20 sentimos hangtod sa piso o 50 sentimos matag litro sa gasolina. Ako magbalikon, piso hangtod 1 pesos and 30 centavos matag litro sa diesel, samtang 1 pesos and 20 centavos hangtod sa 1.50 ang posibleng usbaw sa matag litro sa gasolina. Ang kining maong pagtaas sa petroleum products mga ka-vibes giingong epekto gihapon ni sa lihok sa presyo sa oil market or global oil market nga direkta pong nakaapekto sa tanang mga retail fuel prices sa tibuok nasod sa Pilipinas. Huwag mo ka rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugnas itong mga balita karong adlaw sa lain pang mga FM Radio News Breaks o niyang hapon. Arangkada balita, ingon man ang itong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, dili lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

atong oras mga ka-vibes. Alas 11:16 na. Welcome on na minaw lang yapon sa inyong paborito ng estasyon sa radio, 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni programa ka-vibes Sunset Sound Tone with yours truly mga ka-vibes, DJ Sprocket live with the mix and live with the microphone. Ngayong adlaw nga Biyernes, opit sa 22 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Mag-uban-uban tahan to ala una mga ka-vibes. Siyempre kung namin mga greetings o mga pa-shoutout, i-text lang sa 0995-472-0802 mga ka-vibes. Wanay dagang istorya, bunal!

atong oras mga ka-vibes, alas 11:30 na. Huwag ka muna minaw lang gihapon sa inyong paboritong estasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio mga ka-vibes, 93.1. Favorite music radio, FM radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni. Programa ka-vibes, Salsa Sao 2 with yours truly, DJ Sprocket. Live on the mix and live on the microphone. Ayong odto niya ni Lola Leonora. Oh, shout out dyan sa may pagpamino dyan sa may Labuon, Basin City, Southern Leyte. May pagpamino po dyan ni Maxine. And mayong auto DJs bracket greet lang nako si Jorlan Parantar, Brandon Parantar, sana Ryan Yuhan, Lambayan Angelito, Parantar Eric Jun, Mamalias, Jason Mamalias, mayong pag-inom o bahal. Mao na diha. May pag-inom-inom yung bahal niya, ah. DJ Lambert Mangyaw sa mga Mangyaw family niya sa may Sayaw, Cebu nga may ngod to. May pagbunas yung radio niya, mga ka-vibes. At syempre, mayong odto niya ni Ayon Vesra o gikan sa San Francisco Camotes. So, mayong odto niyo tanan. Daghang bahal ko na sila, DJ Lambert. Ah, okay kayo. Onya Bunal Idolo. Shoutout ko sa Greenwood Home Decor. Driver nila ni Tolit Edmond, Ryan Patirno, Rodely Og sa among office runner, Vivian Sadsad na Idolo. Dagang salamat gika ni Kavine sa Husilito. Oh, Di La Torre. Oh, may ngod to. Tanda naman ta Greenwood. Yes, may Mels Duha. May ngod to niyong tanan. Oh, sa uban pa mga nakatunin diya karon no, naminaw. Oh, ayaw mo ka ulaw pag padangat sinyong greetings sa inyong mga pa-shoutout. Ipadangat sa 0995-472-0802. Oh, ako mo sponsor 995-472-0802. Hello ni J.I.N. Maayong odto. Mayong odto po ni Gwindel. Oh, shout out ko nos present dire sa may Bombshell Babag. Lapu-lapo. Gasipa-sipa inyong music ka na. Mayong odto po ni Ems Puente Negra. Mayong pagpaminaw ni mo dia sa may tayong relocation. Dia sa may Banilan, Cebu City. O pag-rate ko sa Team Parish Youth Coordinating Council PYCC Talamban. And Youth For Christ, YFC, and Couple For Christ, CFC, and PGBI, Guardians, NACCGI, Region 7. Og may pagpamina po din niya ni Jonalyn Cabornay. Oo, shout out, og mayong od to. To my favorite DJ Sprocket Gunato. Pasarot, pasarot, nasad ko sa mga tao dire.

Kung ano yung Glanil yung always on naminaw. Sa inyo ang station, wala yung lain, nagpaka-paka. Bahalag mabungkag ang atop, basta makasadsad, o ka na. Makasata na.

0: Atong oras mga ka-vibes, alas 11.55 na. Nami namin diri DJ, pasayo takaron samtang nag-hikay, nag-zumba. O, nag-zumba ko, nagsayo-sayo samtang nag-hikay sa panood to. Maayo kayo na. May pagsipas inyong radio diyan mga ka-vibes. Onya good PM DJs, prakat pag-rate diri Danao, mga nanahi. O, uniform from Eric Gagiango. Sipa kayo dire. O kana mayong ganahan kana magsipa-sipa gid mo diha. May pagpaminaw niyo tanan diha mga kabayan, sa may pagpaminaw. O niya, may pag paminaw diha ni Ani Sanyo. Dika sa MacArthur Leyte. Maayong auto may pagpaminaw ni mo diha. And of course, hi DJs, prakat mayong auto pasarot ko diha sa mga single from Jubil. Oy! Shoutout ko na sa mga single niya, ha? Feliciano Kadiwitain. Mayong odto kanimo. And of course, mayong odto ni Christian De Los Santos. Oh, shoutout ko ni DJ, kinsa man eh? Oh, shoutout ko ni DJ ni Emily J. Nakwakaban. Anak nila ni Ate Cindy, Kuya Gisbert. Salamat. Oga, onsa ni siya? Birthday na ako. Karong May 23. Oh, advance ha, advance. Happy birthday, Christian De Los Santos. Og si Andoy Pordoy Dato. Naglagobo dere sa Karkar. Oo, shout out. Og may pagpaminaw ni Sprakin Balls. Og may pagpaminaw diyan sa mga taga Sitio Sipay, Barangay Mambaling, Cebu City. And si Benito Lombra. Bunal DJ Sprakin diyan sa Yawa, si Bunga Bunal. Na pa-request og hawakan mo ang beat. Oh, na-play na nako. Gika ni Liz sa Hagubiao Mandawi. Oh, may ngoton yung tanan. Alas 11:57 na. May pagpaminaw po diyan sa kung amano ginahan Hermine Hildo Midogo na Lolita Gunato. Sa may barangay Adela Poro Camotes. Sa mga taga Camotes diya karon may pagpaminaw niyo sa mga taga barangay Rizal. Poro Camotes. Mga taga barangay Kansabusab nga happy tawag fiesta. Maayong odto ninyo tanay. Hello ni Jeremy sa Barangay Rizal. O siyempre si Tio Ibero, si Tia Ellen Gunato. Maayong odto. And shout out me diri DJ. Mag-rescue me sa Colon Unit El Pardo Transport na uban si Hermes Maintenance. Okay, maayong odto ninyo tanay ha. May pagbunal sa inyong radyo niya. O diya sa may o may pagpaminaw di ay sa mga taga Nanay Belen's Big Shop sa may Merkado Upon. O may pagpaminaw nino tanan diha, may pagbunal sa inyong radyo, may pagsipa-sipa nino diha. Mayong oto, may pagpaminaw sa mga Gaw-Gaw family. Oo, og siyempre nana dire karon si DJ Rica mga ka-vibes. Atong mapaminawan ang iyahang mga sipapod nga sunata unyang taon-taon. Oo, mapaminawan na to unya. Unya, siyempre. Sa mga dunay greetings, yung mga pasyadot, ayaw mo kaulaw ha, ipadangat sa 0995-4720802. Mayong adlaw dyan ni Aaron Lodonia dyan sa may Mandawi City. Oga, shout out ko DJ sa mga Gaw-Gaw family. And also shout out o mayong pagtanong ni Joy dyan sa may Davao del Norte. Mayong unto. And also shout out po sa mga taga Dipolog City Estrera family. Alright, atong oras mga ka-vibes, on top alas 12 na. So, mo-break sa takadali ha. Sa atong pagbalik, DJ Rica na ang motokar. Our vibe mix DJ. Sa mga naginam-inam niya, og mga 80s, 90s, karaan, chancha, budon, og uban pang mga malang tukar. Si DJ Rica na bahala, ana, mga ka-vibes. So, stay tuned mo niya ha. Dagan pa kayo mga maninot nga sunata, mga lagubo nga sunata sa among pagbalik. Marang stay tuned mo niya, mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs, alas 12 na sa kauntuhon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Show kabahits, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Show kabahits, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, kabay, kasama sa wanan.
5: 5, 4, 3, 2, 1.

93.1 Mauna Ni. Kavibes, sa Udo. On the mix is DJ Rika.

kabads. Alas 12:06 na sa kauntuhan. Oo. Welcome sa tuwing kaduang oras, kaduang hugna sa programa Kabibs sa Auto. We have DJ Rica. Our Vibe Mix DJs live on the mix. Para sa mga ginaminam diog mga karaan ng mga sunata, mauna ni ang inyuhang oras, ang inyuhang pa-

Alam ni Denzi Riva, Mary Ann Kiban o ni Corvi sasama yung oto. Request kog dayang-dayang palihog from Ani Son Asanyo. Salamat po. Oh, mauna diya. Salamat po ha, salamat po. And mayong oto po ni Jefferson Digamos. Magandang tanghali, kumusta ka na? It's 12 noon sa 93.1 FM Radio Cebu. Okay, thank you very much. Thank you very much, Miss DJ Sprak. Oh, miss ko. Miss ko ha, miss. Mister ko, miss. Hindi ko miss, mister. Oh, maraming salamat. Andagang salamat, mga kapal, sa mga taga-barangay Pahak, Lapu-Lapu City, Cebu. Jefferson Digamos. Oh, mister ko ha, di ko miss. Atong nigtukaron, mo na miss. Miss DJ Rick.

oras mga ka-vibes, alas 12.21 na. O kamo na minaw lang gihapon sa programa ka-vibes, sad sa Odo, with DJ

Mayong oton ni mo di paring DJ Lambert. Oo. Mayong oton niyo to na din sa manasayaw sayaw. Samtang nag-inom og bahal nga tuba. O siyempre may pagsayaw sayaw sa mga anggoy kuno sa Barangay Adila. Oo. Og mapuhon kita kids sa may

kanyang birthday unsa para manginala mog DJ o pang pang-invite ang mog taga FM radio ha. Pwede ra mo mo-message ako ang personal nga Facebook. Inyo lang i-search diha DJ Sprocket. Walay space ha. DJ

mga establishmento, inyo ang mga pagkaunan, inyo ang mga tindahan, noon sa pana, pwede kayo ta. Hello ni TSL MMBR, just 23. And hello also to Mark Allen Atoring Pelonio. Mayong pagpaminaw sa mga kaubanan nag-deliver na si Leo O.J. Ang mga gwapo sa Cardinal. Kana! Maayo na! Mayong auto DJs prakit nga gwapo o lamion. Hindi ko mo sugot anang ingnon tag gwapo pero lamion okay ra. Mayong auto! Og mayong pagsayaw-sayaw mga kababs. Bunal from Kampala, Nugas, Alcoy. Og good afternoon. Shout out Jumar Tagaamo from Talisay. DJ Rica.

0: oras, mga ka-vibes. Atong oras, mga ka-vibes. Alas 12.29 na. Sa kauntuhon, may pagsayo-sayo ninyo ito na niya. Puwerte ko nung sinayaway ni, kinsani, Junieta Yuson Cañete. Nasa may Pier 1. Oo. Oga, grabe yan, ang gawas ko ng steeping. Unsa man nga klase nga steeping. Unsa nga klase. May pagsayo-sayo po diyan ni DJ Jesse. Mahinay pero kusog ang halin sa iyahang fried. O niya, pamangon na mo. Pamangon ako na mo, Gabriel Borgos o Gabriel Ricaport.
1: Ano man?
0: Nag-LL sila niya, nagloko-loko. Maing pagpaminaog kwa day, no? Happy. First year anniversary dia sa may Brutabay Cafe, sa may Ginsay Danaw, o gyapon sa may Gias Etchery. O 1 year na gin sila karong adlaw, no? Congratulations Donong Francis Soliano. O may pagpaminaw dia ni Kuya Pongpong Lau, ni Ati Angie Soliano Lau, sa mga Lau family dia, maayong auto ninyong tanan. Ati Connie, ni Kiding, ni Razel Anciano, o ni Agaw Karen dia. Mayong oto. Gabox, o pa siya, shout out. Listening here at Panglao Buhol. Maayong oto niyo ito na mga kabibs. DJ Rica live with the mix. Our vibe.

Tuhon. Kamu namin lang ya kung sa inyo ang paborito ng estasyon sa radio. Ang 93.1 FM Radio Cebu, kaman. Manini. Maayo pagpaminaw diyan ni Papa Anisito Dongog 5 nga naghigda huwal na minaw kuno gikan ni Russell Ardiente and also ni Lice or Lisi ba ni?

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello Karin.
1: Ayong udto mo greet day ko sa akong mama nga naminaw karon si Mama Bones Cabillion ug sa akong manghod nga nag-birthday karon si Bernardo Cabillion Jr. Okay na birthday niya nya pag binutan diha ha kay kuan mo anha mi diha magdami og kanang dugos. Kana.
0: Dato ko sa dadan to ko sa dugo.
1: Dugos.
0: Dugos.
1: Oh, dili man pwede ma-mention diri.
0: Ang dugos.
1: Ang dugos. Kung unsay brand sa dugos?
0: Kuan kanang brandless, branded.
1: Niya kuan. Mag-plugin di ay ko.
0: Oh, sige.
1: Oh, karong umaabot Mayo

0: Boom Pro Light and Sound in honor of San Isidro Labrador.
1: Oh, kana lang. Karong Mayo 30.
0: Yes.
1: Paldo na po ne. Ha?
0: Fiesta po sa ilahang kuan.
1: Sir Virgil.
0: Sir Virgil. Karon.
1: O sa may plano,
0: karong
1: Sir Virgil?
0: May 30.
1: On sa'y plano?
0: Mo duty siya.
1: Ah.
0: Kana lang, DJ Sprocket.
1: Kana lang.
0: Salamat.
1: Kasi nakapailangan na kalimtani mo diha.
0: Wala na yun. Maurag yun.
1: Una-una agmayo.
0: Wala na.
1: Wala na. Alright, atong oras mga kabimes. Alas 12:48 na. Padayon nangyapa ito mga naglagubo ng mga sonata. DJ Rico Mambo. O live

0: Live po sa mix. O kagalina po, DJ Rico Mambo. Nikitoy po ng iha mga tudlo. O syempre mga kabibes, no? Mauna jod ni ha. Magpatighog na jod me mga kabibes. Dagan kayo salamat sa inyong pakig-uban ka na mo. Sulod sa duha ka oras. O syempre, Biyernes man ron. Bobalik ta sa Lunes po hoy. Unta na ay pagbalik siya, wa na gid ka balik. Ato na mi mga kabibes, amping-amping mong tanan ha. Og syempre padayon lagi mo sa pagpaminaw. Dinhi lang sa inyo paboritong istasyon sa radio ang 93.1 FM Radio Cebu Kabibes. Mauna ni, mosunod na dayon karong ala una ang FM Radio News Break og ang programang Request 931 with DJ Rico Mambo. O katangi po na nga ito ang programang Servicio Kabibes ni DJ Langga Neda. O gamana ni, adto na mi ha, or adto na ko ha. Amping-amping mong tanan, kay love-love mo na kong tanan. Mayong hapon mga kabibes, o happy happy weekend.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga kabibes, on top ala una na sa kaudtohon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Itong oras, mga ka-barbs, alaona 18 na sa hapon nun, mga ka-barbs. Hello! Kumusta nga ito, mga ka-barbs, karon mayong hapon, kanatugtanan. O niya, oban-oban na usap da sa itong programang request ni 3-1, mga ka-barbs. So, sukad da sa alaona, hantos sa alas 4 sa kahapon nun, nga magtambayayong, mga ka-barbs, kita'y magsaw sa kaniang kuan karon kaniang snacks, no? O diya, syempre, sa mga naminaw, kumusta man ang inyong kahaponon, ining adlaw nga Biyernes, mga ka-vibes, wana, dinagitas katapusan nga nahog, o kuan ba, tapusang adlaw sa simana, Biyernes, no? Ogma, Sabado na, o diya, Domingo, no? O diya, ngoban, kasagaran, basag adlaw gani nga Biyernes, mga ka-vibes, kuan kayo, kanang lagsik kayo, o inong tampong nga alive kayo mo duty. O inong tampong nga muragkuan kayo, energetic kayo, basta adlaw nga Biyernes, ganaman! Oh, maghuna-huna, maghinam-hinam naman sila nga ugma, ting ipis na pod sa baso. Ugma, wana pod, ganang ting relax na pod, o ganang ting duwa na pod, o ganang basketball, o sa baka, ting duwa na pod, o volleyball, kaya maura may taas-taas o oras, no, nga kanang makapa, kanang makarelax tas jutas balay ba? Pero ang uban o sa mga kabahibs, napoy uban na gool, wana pod sila, oy wana, Sabado na pod, Domingo na pod, ting panglaba na pod. Ha, gool na po sila kayo na adlaw na pong Sabado, Domingo na po. Imbes makapahuway sa trabaho, makapahuway, makarelax o jutas balay, mga ka-vibes. O saan man pagrelax nga ang labanan, nagtipon og man, ha? Ang labanan, usa ka sako, duha ka sako labanan, sus paita. Ala sila nga wana. Imbes malipay tang adlaw Sabado, Domingo, makarelax-relax sa balay, taas-taas to pahuway aban, mao lagi na nagtapon og man puning labanan paskang daghana. Ay naman na sa mga ka-vibes karon, sa mga wapay paniod to, mas maayong nga pagkapaniod to na, ha? Mas maayong nga makakain na kayo, magkakain na, okay? Ano yan, syempre mga ka-vibes, ako balikod sa mag-ausang at tumakaoban karon, DJ Rico Mambo, mga ka-vibes, inyong lingkod, ano yan, kayo waman magbarog. Ano yan, karong taon-taon, magkaoban, usap na to si Miss Eva, o si DJ Pamela, apan sa dili pa, ang atong sparring partner, Uncle Boy Pasok.
1: Kumusta? Mayong hapon kanatong mga tanan. Ay, kumusta mamo mga kabayebs? Mayong hapon unya di anapod ang inyong mga kuan kani ang uncles kangina, napod si DJ Rico Mambo, napoy mga dalaging ding nga di anaman pod si Miss Eva o si DJ Pamela apan sa dili pa. Di gyud ta malimot sa matag adlaw nga manghinaot gyud ta perme matag adlaw matag oras nga tagaan ta grasya sa tong labaw nga makagagahom always. Sumuna manghinaot ang anaa mo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas, no? Mao ginay pinaka importante nga lagsik ta maayo taglawas ug syempre di sa ta malimot sa pagpanghinaot nga ang adlaw nga Biyernes mamahimong malambuon alang kanatong tanan nga mga ka-vibes, tanan nga mga mamumuo. Sumuna, mayong hapon, kumusta ang tanan? O niya di anapunta sa itong programang Request 931, sukad sa alauna ka na ngarit sa alas 4 sa kahaponon, mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong paghahatagan o igong pagtagad nining atong programang Request 931 o asa pamandiyan ni nahimutang, siyempre sa ito ang paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, Kabayebs, maunan ni. Okay, di na tamaglangan kay din na si Miss Eva, DJ Pamela. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show!
2: Wow. Hello, hello, hello! Maayong hapon, mga ka-vibes! Hello, Philippines, and hello, world!
3: Hi, kumusta?
2: Yes, hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
3: Hi, Miss Eva! Kumusta ka ba, Miss Eva?
2: Okay na kaayo ko.
3: Okay na?
2: Yes.
3: Ito, no? Sumuna muna yung nindot kay Miss Eva na madungog na ito nga okay lang ang tanan. Dili lang kay kita. Tanan na itong atong mga familias.
2: Family.
3: Oh, ito pamilya.

0: Pero kana ang kana kuno anak ka sa kalibunan, no? Anak ka sa anak ka sa kagubatan, no? Pong panila nga basta kuno minoon, minoon may tawag na sa iba. Oh, basta kuno minoon gani kuno ka, minoon ka. Imo ang technique mo balihon. Adi man si Barite atong ipakuan ang kulboy, dinuod ba ni indara naman ni. Okay, Barite. Noy.
1: Mayang hapon.
0: Mayang hapon, Noy. Noy, musta man ka, Noy? Oh, Noy, Barite. Oh, may lagi. Oh, unya, Noy. Mutungo ba ka na, Noy? Naaban na sa inyong hapanultion, di ba nga? Ikaw, idara na magita pareho. Kung ano, Noy, baka na mo nila nga, bastag minuon ko, no? Bastag mawagtang ko, no, sa kalibunan, balihon ang sinina, tinuod na nga, kuan na yun, tayo, makadumdum rin sa sagyana.
1: Oh, balihon, badji gani mo, minuon, apil, pantig, balihon.
0: Oh, bastag badji, apil, ang pantig, bali. Oh, ikuan ni side B. Aray ko.
1: Okay, mani ba ako,
0: man? Oh, grabe kinsa may mubali, ikaw.
1: Si Lara, God.
0: Si Lara. Oh, niya mo na, tinoo din ang istoryaha, di ay nga kung mas... Kung...
1: Dati na, lahin mo ako.
0: Oh.
1: Mubali, panti. Lahin na ng tudyo.
0: Lahin na. Oh, niya, ikaw, nakasuway ka nga kanaang nasaag ka, Barite, o kanang gimino ka, kasuway ka na.
1: Wala ko masaag.
0: Wadi ay.
1: Wala. Pero nasaag lamang kung badi ba, kanang hikugma ko.
0: Saag mo sa badi di ay.
2: Kakuya.
1: Saag mo sa badi ba, hikugma ko kaman.
0: Nade kay hinigugma badi.
1: Nasi
0: mesi ibar po, nakasungo pa sa inyo ba? Mesi ibar po di ay taon ng badi. Ano mora to?
1: Mora, nawa ko kayo na mesi ba,
2: mayang hapon
0: niya. Mayang hapon! Sa tagi mo, mayang palis. Mayang palis. Ano
2: yan? Umaayong palis.
0: Manakag paniod to di ha?
1: Mana?
0: O sa may sundan mo?
1: Humbang ng ka.
2: Ha? Humbang ng ka?
0: Rumian ang humbang.
2: Oo, basta sa buhol, no?
1: Sa kanang ka, ito ang nagdimakabuklube.
0: Oh, sus, nagana lamian.
2: Basta sa buhol, inaanak yun.
0: Pertig yung espesuha de, anay muhang ka ng tinunuan, no?
1: Oo, pichuna mo, mula ba, pichuna yun. Marag
0: ba kong sungkob ang
1: badi, espiso
0: sa mo ba? Ah, grabiha, no? Espiso, gina'y kayo ng imong...
2: Espiso?
0: Pila man ka nang kain ng nahurot ni ay kuan, loto o humba?
2: Oo.
1: Oo, masig tulukad lang po na di lima daot, imong nangka, gada ka mong lumigis agol.
0: Ah, maulagi, daghan na imong nangka, kuan ron, gibuak-buak.
1: Usara ka buak?
0: Ah, niya, saman, dako, gagmay rin nangka ah.
1: Walang dakog migyan, galon.
0: Ah, okay, nakaidi. Ay, kasi may nagama, ikaw.
1: Ako,
0: Gold. Ah, kumaod ay ka.
2: Parang imidiripi. Ang
1: layo mo
0: ka to. Ah, mo di ay. Kumaod ay ka mong gama na.
1: Oo, kibawag niyo mong gamag bata.
2: Ay, Lord.
0: Aray ko ah. Nanalaay. Oo,
2: na.
0: Oh, maurit ay.
1: Oh,
0: sige na.
2: Salamat.
0: Oh, lagi. Bye.
2: Bye.
0: Sige.
1: Palisa.
0: Oh, sige.
1: Ay, mangayok ko kanta.
2: Ay, mangayok ko na siyang kanta.
0: Oh, unsa man kanta?
1: Kainawad, yung misnibang
2: kanta. Kainawad. Oh, unsa man na?
0: Unsa gihawad. Unsa man kanta ang imo?
1: Panangay, sorry man, kainawad yung misiba.
2: Oh, unsa man na? Sorry, mahal.
1: Nani kayo gina? Kainawad yung misiba, kainawad
0: ko. Oh, kamaw ka mo kanta na. Kamaw ka mo kanta na, Brite. Noy! Oh, my. Okay, DJ.
2: Basta pa kantahon.
3: Again, sa mga kabayans, karang naminaw, ilabi na sa mga maupay pag-ablis lang mga radio, maupay pag-tune in, ang atong numero is 0995-472-0802. Okay? Nani, ano na nitawag ang kulboy tumaga?
0: Ay, napaliyog tagpahin na sa radio, hello? Hello?
4: Hello?
0: Ay, kinsan ni Noy?
4: Si Silo
0: Alvosari, Carmen Ball.
2: Mayong hapon.
0: Ah, si Silo. Tag-asa ka, Noy Silo?
4: Sa Carmen Ball.
0: Carmen Ball. Oh, manakag paniod to, Noy?
4: Request ko
0: din. Oh, request din. Ang sa request ni mo, di ay?
4: Para ni Miss Iba, gihapon ni.
2: Ah, para gihapon na
0: ako. Oh, ang sa request ni mo?
4: Sweet baby.
0: Ang sama ng kanta, sweet baby, sweet Carola. Ang sama ng sweet baby. Ang
4: sama ng sweet baby. Kumabasa kay sweet baby, ito ito lang.
2: English?
0: Ang sama yung nagkanta yun eh.
4: kantar lang. Nakalimot ko kantar
0: man. Ah, mo dai basta kay

0: Sweet baby.
1: Oh,
0: dili ko an Sweet Caroline. Sweet Caroline. Dareng dareng.
2: Ayo na, dili kay karaan man na.
0: Ah, muda. Karaan na. Kanila Sweet baby gyud.
2: Naawa.
0: Oh, tanaw na tong naaba ni Sweet baby ni Moron ha. Alright. Salamat og may hapon. Bye.
1: Thank you.
0: Okay. Sige, dinjer ko mambo.
3: Again, unya mo to yang gibangayong awit Miss Eva Sweet Baby. Apan sa dili pa nga to ang sender karon alang sa to ang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Kinsa gini ni Miss Eva si kuan?
1: Si Ma'am Nene.
3: Ma'am Nini?
1: Oo, si Nene.
3: Pila man edad ni Nini?
1: 35.
3: 25.
1: 35.
3: Ah, 35 na sa manis Nini Miss Eva.
1: Kuan, nasubraan sa kabuutan unya giabusaran sa silingan.
3: Uy, daghang makamakarelate ini ron, no?
1: Kana.
3: Kana magkaingon ta nga giatakan man imong akong katugot. Imo naman akong gitunob-tunuban.
1: Gitunob-tunuban, pagibali-balian pag yun.
3: Sumuna ang atong sender karon mga kabayad, sumuang kinis nini, no? Miss Eva nga pila edad?
1: 35.
3: 35. Sumuna atong atngan karong taon-taon sa tuang pagbalik, Miss Eva o DJ Pamela.
4: Bueno, sige atang ini niyo karong taon-taon, ha? Niya, text na sa atong numero nga 0995-470-0802 alang sa mga greetings, requests, o guban pa. Di siri ka, Mambo.
3: Okay, unya mo balik ta karon tuon Miss Eva.
1: Okay.
3: Okay, unya mo na no karon tuon mga kabayb sa tuon tanaw ning atong sender sa tuon pagbalik karon tuon. No, syempre mga kabayb sa atong oras di ay ha. At oras ala una 30 untop na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS

不饿了呢。

0: Itong oras mga kabibes, alauna, 47 na. Ay, nas to mga kabibes, kanaminaw, karong hapon na. Mustamos mga higala, mga amigos. Mga kabibes, mauna ni. Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Hi, ano mo na? Sa itong mga kabibes, karong naminaw, kumusta ang tainan? Ilabi na sa itong mga gwapo o gwapang mga tindero o tendera, no? Ilabi na nga, karong orasa, medyo na-relax na ilang lawas kay wain na, humanagpaniod to ilang mga suki. Sumoy na ang uban ng hugas. Ang uban karon din, humanagpang hugas. Naglingkod-lingkod na, nakalugar na og ganaang cellphone-cellphone. Nakalugar na ang paminaw sa radio og tarong. Sumoy na, pahimutang, pakusgiyang ini mga radio kay karong taod-taod atong himahima yon. Ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhay ni atong sinder nga si
2: Nene.
1: Nini di ay.
2: Nene.
1: Si Nene Uncle Boy, naunsa ni si Nene Uncle Boy?
3: Kani si Day Nene, murag na kaingon ta ba nga kuan kini siya mas iba murag kanang nasubraan siguro ni si Nene sa iyang pagkamaayong tao, no? Kay nganong nakuan man abot masahi gayon mga kabibes nga naglalis na mangyud siya niyang kumpare karon. Oh, managkumpare din ni sila unya siguro daghan ang makarelate ni ini, daghan ang makaingon ini ba nga nagulan na jod dere sa Maasin City, Southern Leyte. Oy, nag-uwan da aerodinaser. Unsa may kuan din na, unsa may kana ang paano mo ma-describe ang pagbuhos sa ulan? Unsa man kusog ba ang pagbuhos sa ulan o hinay ra ba? Ang sa gani kanta, bumuhos mang ulan.
2: Buhos na ulan.
3: Buhos na halobla. Si Kuan na Miss Eva Regine ba na?
2: Oo. No?
3: Ang sa title lang na gani?
2: Kuan.
3: Ulan. Ulan.
2: Tuwing umuulan. Lahi ko na. Tuwing umuulan.
3: Tuwing umuulan at kapiling ka.
2: Kaya
3: Dota, no? Oy, onya muna sa itong mga kabibes karon. Ang atong numero is 0995-472-0802. Oy, onya, diri sa kuan ba? Metro Cebu, onsa man. Kanaon sa may update ninyo diri. Nag-uwan diri sa tuwa Metro Cebu o nagdag-umra. Kay dito man kukuno sa kuan, sa Orden Liti, nag-uwan man dahi ingon si kuan eh. Junel ba ni? Ana siya, nag-uwan na diri sa Maasin sa Orden Liti. Oh, karong urasa, uwan dahi kuno. Ambot ka ha diri sa kuan, no Metro Cebu, wa man takag gawas kung unsay pong nagdag-om ba ron or nag-uwa na ba, no? Onya, di dyan ikaw mambo.
0: Okay, onya, sa di pa di ay balik ta sa istorya karong hapon na mga kabibes. Kabahin ni sa usa ka babae, kabahin ni sa usa ka kanabitawang inuntampong naninda sa kanang lugar Miss Eva. Apan, pong paniya diri, murag yatakan lagi na kuno siya, murag kanabitawang siguro nakaingon siya, murag magisayon na naninako. Kabantay ka nang ingon na anak Miss Eva.
2: Oo,
0: nga kanabitawang managsilingan, onya, managsilingan.
2: Yabusaran na pa.
0: Nakaana siya siyang kagalingon, murag mag ako na ninooy niya, kay nahong, kay kanilagi si kumpari niya Miss Eva. Tungod sa kamaayong tao, inini ka na ang
2: Nini,
0: no? Tungod sa kamaayong tao ni Nini, mga kabayabs, nang huwam ni o kwarta ni niyang kumpare. O niya garon, o naunsa ba pagkaunsa ang ilang sabot, waman mo bayad?
2: Okay. O
0: niya, kung sa pagkaunsa ang mga kabayabs, nga nung nakahuna-huna siya sa pagpabuhagay, nga nakaana siya ang kulboy, DJ Rico Mambo, Miss Eva, DJ Pamela, o sa man, o murag nakaingon ako sa kong kaugalingon, ba nga murag iabusara na akong kaayo. O muna, sa ito mga kabibes, karon ng minaw din ha, ilabi na sa nga mga daghag silingang marites din ha, makaingon mo sinong kagalingon. Bitaw, no, ako po, murag naka-experience po kuan ang murag ka na, bitaw, murag abusaran ang atong kaayo, no? Murag ganang, murag yatakan ang atong pagkamaayong tao ba, no? Murag ganang nasubraan na po, no? So muna, makarelate mo ini karon mga kabibes, kung unsa pagkaunsa, ang anong naabot sa punto, nga naka, siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share niya kasinitian sa gugma kaagis ginabuhi. Ano siya, hello DJ, mayong hapon. Unya, shout out ko ni Lola Leonora nga nagtahi. Unya, request siya og song Love Me With All Of Your Heart sa Laboon, Maasin City, Southern Leyte. Maxine Dani, Uncle Boy. Na, paraan sa gani. Ako na lang ning kantahon na. Aday Leonora, kantahon ko na lang ning Love Me With All Of Your Heart.
2: Oh, mora po niya yung nihibawaan.
3: Maro may pakuan, maro sa na. Ana siya mayong onto. Ana siya diri mayong onto mga kabayf. DJ Rico Mambo, Miss Eva, cute selfie as aslang ko unsay answer sa tigmo gahapon. Kay nalobat ang radyo o guaylod, wala ko kapaminaw ninyo gahapon. Mga DJ Tengs, G. Digamo ni sa Carmen Bohol.
2: Ah, okay. Ang, katong ko ay,
3: PC may PC. Answer. Sir Digamo, ang atong answer kagahapon sa tigmo.
2: PC. Onya ang nakadaol.
3: Si PJ.
2: Si PJ.
3: Onya, dayan siya. God noon, mga DJ, mo request lang unta ko kanta nga Handa Manaya, Tagalog version DJ. PG din eh from Karkar. Salamat mga DJ. Bugnaw kayong tingog si Miss Iba. Bugnaw kayong murag isod si Termos. Basta bugnaw ay murag na si Termos. Onya muna.
2: Nanasad ka ha, Uncle Boy?
3: Sir, mauna siya. Siya itong nakadaog hapon, Miss Iba.
2: Siya.
3: Si PJ.
2: Na-receive na siguro niya ang load.
3: Nananianam siya. Salamat mga DJ at 93.1 FM. God bless, mauna ni. Nakapasalamat naman siya. Sa ito pamurag na naabot na siguro. Mga request, unta ko kanta mga DJ. Itatago na lang ba, Tanya Chinita? Salamat po sa pagbasa from Ani Sanyo.
2: Unya, niingon si Kuan, si Sir Virgil ganina nga, naado siya nabasahan dira nga na ay nagpag-greet gabi. Nya, para doto sa atua nya, abi niya siguro nga Kuan to.
3: Kuan taon basta gabi kanang gitawag na gabi mo na siya, kanang gitawag na nag-reply. Reply na siya unya kanang.
2: Pero pwede naman siguro basahon no?
3: Ambot.
2: Niingon si Kuan. Ikaw ba? Ikaw basa ka ron?
3: Oo, karoon. Tanaw na to, dere.
2: Upataw to ka buok.
3: Ana siya. Lapo-lapo ta, pre. Kisam ni.
2: Lapo-lapo.
3: Kisam ni. Si Kuan man, kisam ni ng lapo-lapo. Onya, muna, sa ito mga kabayabs karon, at tanginin yung istorya kaagis gugma sa ito ang sinder nga maukining si Nini, no? Okay, DJ Kumambo.
0: Okay, onya muna, sa ito mga kabayabs ka naminaw, alang sa inyong mga greetings o requests. Sige lang, greet lang mo, kuwala mo, ipadangat lang inyong mga greetings o requests kay matagkaroon o guni ato, kaya po nahatagan o pagtagad, ha? Apan sa ito nang gikaingon, sa ito ang pagbalik karong taon, ato nang himay-himayon, ato ning tukion, ang kaagis sa gugma, kaagis sa kinabuhi nining atong sinder Miss Eva nga si Kuan
2: Nini
0: nga po ang palaging Nini mga kabayabs murag iabusaran ang iyang kaayo. Diba Miss Eva?
2: Yes.
0: Si
2: Pamela.
1: Muna, oya, sa itong pagbalik o Sam, live na ito sa itong FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu sa itong pagbalik palagi. Onya, ara, what's fine? Onya, ikaw man, kung anasad ta, ka na ang pwede nga mumulantaw sa ito ang kuan, FB page, mga kabibes, mutanaw mo dito, makakita mo kung sarin ang nila. Oo, ana. Diba? Uncle Boy?
3: Mauna. Nanhala, sige. Karong taon-taon, ha? Pakusigin yung mga radyo, kaya ito ning himay-himayon sa ito ang pagbalik, ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, nining atong sender nga si Nikki. Paspas kayong oras ni Jericho Mambo.
0: Mauna, no? At ang oras mga kabayab, sa launa 55 na sa kahaponon, mubalik na karugtang taon, aron ato ning himay-himayon, ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, nining atong sender nga si Nikki mga kabayab, no? At launa 55 sa ito paborito radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabibes, mauna ni. Asa ba man di ay, welcome ang tanan sa itong programang Request 931, alauna 55 na.

0: Human, gidipinsahan sa Cebu City, BPLO ang pag-issue og business permit sa Prime Integrated West Solution INC na doong Abril 17 nga nag-ingon nga nagkumpleto sa operator ang tanang gikinahanglan nun, bisan pa sa usa ka standing case and desist order. Gi-question ni Consul Joel Garganera ang lagang tungod sa investigasyon sa landfill slide ni adtong Enero 8 nga nakabatay og 36 ka tawo. Ngang giingon nga ang kaluwasan sa publiko mas importante kaysa mga deadline sa papeles. Gibalik ang limitado nga operasyon sa landfill human gibawi sa DNR. EMB7 ang closure order samtang ang syudad nagpangita pa og bag-ong opsyon sa basura. Labutyag ang isyu sa public hearing sa gipropose nga Cebu City Solid Waste Facility Public Safety Ordinance of 2026 ni Consul Michael Rama. Gihangyo ni Garganera ang mga opisina sa syudad nga maghulat sa katapusang resulta sa usa ka dako nga investigasyon sa nasudnong team sa DNR sa dili pa ipadayon ang pasilidad. Laing FM Radio balita ang inyong mapaminawan usa ka oras gikan karon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Og ini si Rico Mambo, mayong hapon kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
3: Kabay! Kabay!
4: Paborito gininako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
5: Kabay! Kabay! Kasama sa

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?
2: Request 931

0: Agatong oras mga ka-vibes, alas dos, trisina sa kahaponon. Oy, kumusta ang tanan nato mga ka-vibes? Garon at lang biyernes, ako balik ko sa pag-usap mga ka-vibes. O niya, syempre, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad dining oras sa kahaponon, no? Sa itong programang Request 931 mga ka-vibes, sukad sa alauna, hantod na sa alas 4 sa kahaponon. Sa mga namati, sa mga naminaw ining oras sa kahaponon karon, pwede mo nga mo padangat sa inyong mga greetings o request. Ingon man usab sa inyong mga bulawanong panghuna-una, kabahin ining ato ang sinder karon nga mao si Nikki. Ang Nini. Ang atong numero mga ka-vibes nga pwedeng i-text, atong number nga pwedeng mapadangatan sa mga greetings sa request bulawanong panghuna-huna is 09954720802. Onya, syempre sa mga naminaw karon sa itong mga radio, live na ita sa itong FB page. Atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Paliugtag lantaw, paliugtag follow, like og share. Onya, sa mga nagtanaw na karon sa ito ang FB page, on air ta sa itong mga radio, mga ka-vibes, sa 93.1, dial sa atong mga radio. Okay? Sige, din ito maglangan pa. Ato na ning himay-himay yun sa kahanginan, ang istorya kabahin sa kaagi gugma, kinabuhi nining atong sender nga si Nini, mga ka-vibes. Ani ah, andam na ka diya, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, ani ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, nining atong sender nga si Nini. Mayong hapon mga ka-vibes, mayong hapon mga DJs. Ilabi na sa mga ka-vibes ato nga maghatag og bulawanong panguna-huna. Maghatag og bulawanon nga tambag nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og sa mga DJs nga maghatag og duwa usab nining akong istorya. Mga ka-vibes, ako di ay si Nini. Ako di ay si Nini, mga ka-vibes, 35 anyos. Og minyo, og naami gamay nga sari-sari store. Dira sa mo ang lugar, dira sa mo ang dapit. Ako kining problema, akong problema, mga ka-vibes, mahitungod sa mo ang suod nga silingan. Og dili lang kay suod nga silingan, kundili, kumpare po ni nako. Kumpare na ko si Berto, mga ka-vibes. Tinood niya ngalan, mga DJs, kay Berto. Sinaanin sa niaging onom kabulan, naloy ko ni Berto kay Gihilantan, iyang anak. O niya, wala sila ika-paospital. Tungod sa akong kaluoy, mga ka-vibes, mga DJ, akong gipahulam si Berto og 20,000 kapesos. Ang 20,000 kapisos gikan sa muang tinipigan, gikan sa muang gamay nga tindahan, mga ka-vibes, sa mong sari-sari store. Kay lagi naluoy ko, kay wasa ikaw pa ospital, mauto nga akong gipahulam. Og ang sabot na mo ni Berto nga iyang bayaran og 2,000 matag katapusan sa buwan. Kada buwan mubayad siya og 2,000 kada sweldo niya. Mauya mong sabot, mga ka-vibes, mga DJ. Ang problema karon, mga DJ, mga ka-vibes, kay duha kabuwan ra siya ni bayad. Karon, upat kabuwan na nagsigilang og pasalig gihapon. Ang nakasakit pagyod imbis nga magdaginot. Nakita na ko ayahang Facebook nga sige sila og panoroy sa iyang pamilya. Na magsigig laag ba niya ipost sa social media. Gani na pagi ito'y mga nangadto pa sila sanggipsal. Kanang mga lami-lami yung mga pagkaon. Og dining bago lang, mga ka-vibes, nakapalit sila og dako nga smart TV. Dako gayong TV nilang gipalit sa may aging adlaw. Maoto nga, wag ko kaagwanta. Naningil ko usab. Nangningil ko usab, tinarong ang ako ang pagpaningil, mga ka-vibes, apan nasuko man hinoon si Berto. Mga DJs, giingnan ko niya nga wa ko'y ayo na pagkakumari. kay unahon man ako ang kwarta og paningil kaysa ilang kahimtang nga naglisod ko no. Pero maolagi, naglisod pero nakapalit og bagong TV. Nagsigig laag-laag kaon pagsanggipsal. Karon mga kabayebs, gipanabi ko niya sa tibuok silingan. O gipang post pagyod ko niya sa iyang FB page o sa iyang Facebook account. Bisan walay ngalan sa iyang post, sa iyang Facebook, apan klaro kaayo nga ako ang gipadungog-dungog. Nga diin pong pa dito sa iyang post nga suyaon og hangul kuno. Mga kabayebs, mga DJ, ako na hinuon ang nigawas nga kontrabida sa muang dapit. Nga ako raman unta ang naluoy o nagpahulam o kwarta ng dunia. O sa may angay na kumbuhaton ini mga kabayebs. Akong ipost basab iyahang utang sa FB para mauwawan po siya. O ireklamo na ko siya sa barangay, bisan silingan rami. Palihog kuno ko, tambagi ko ninyo mga kabayebs be. Palihog daw ko ninyo, hatagi ko sino mga advice. Og manghinaot ko nga mabuhatan usab og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini nusuki nga tigpaminawan, Nini.

0: Ay, salamat. Ubay-ubay gitaon ang namalit diri sa ako ang sari-sari store. Pila na lang ka kuan, pila na lang ka push, mudako-dako na jud ni ang akong mga inadlaw-adlaw nga kita. Ay, kanindot baya sa feelings. Uy, kung ingon ani lang permi ang kita na ako matag-adlaw.
1: Ayo! Ayo! Maray! Maray!
0: Oh! Pare!
1: Maray!
0: Oh, nalaag man ka. Kumusta man?
1: May hapon, Maray. Goad ka na ang... Musta man. Uy, dakuan na gagindahan. Bago ka nangumpra, Maray. Punuas tindahan ni mo, Maray. Uy, mga kuan ba? Imuhang mga sari-sari store ba? Imong sagul-sagul lang mong paninda.
0: O, lagi pa rin.
1: Puno at bilimba ginagod ni mo, Mari. Uy, dato na yung kay ka, Mari. Kwartahan na yung kay ka.
0: Dilipod pa rin, uy. Kanang sakto ragod. Mo mm. kayo, yung tagtaman.
1: Kwa yung kay ka, Mari.
0: Wabiya tay bana. Single mom, biya ta.
1: Bito. Oh, pero mangita na kagbana, Mari. Uy, pero kana ang kuan ba? Kana ang mupay ato.
0: Unsa man pare.
1: Nakamatikod ko ba nga? Pero tinag yung paglambo sa mong tindahan. Dako,
0: ay, buya.
1: Nagyugayong tindahan, Mari.
0: Buya, gintaon pa rin, uy.
1: O di, gawas ba? Oh, grabing mga tinda ni mo. Oh, nagpungpong man. Nagpungpong man mga tinda ni Marie. Mm. Mga pagkaon. Ah, mga chicherya. Daghang kayo.
0: Kanang basin ganahan ka pa rin. Mangutang diri. Pwede ragyod kaayo niya. Dada dito sa imo ang anak. Kanibag. Basin ganahan ka ni mga pagkaon diri.
1: Di lang ko mangutang, Marie. Kaya mauwaw ko. Eh. O di, gawas ba? Anak, ganaang kuan ba? Naman ko'y napamantas. Napasama ko'y gamay kwarta.
0: Mupalit na lang ka.
1: Mupalit na lang ko, Marie. Kaya,
0: mas maayo pa.
1: Oh, mupalit na lang ko. Oh, sige ka ni Mari, kanang kuan.
0: Kanang
1: singan ni, kanang, kana ba? Singan na na, pana kanang laing kulor.
0: Kaning burikat?
1: Oh, kana, pwede sa na. Oh, kaning kuan, kanang, so kung may lain din yung mga chichirya ni Mari, daghan man ikan ni.
0: Oh, daghan.
1: Lang mga chichirya, Mari, kay hilig ito kong anak o mga chichirya, Mari.
0: Oh, pero ayaw pala bi ipari ha, kay basin niyang masakit sa bato ba?
1: Nagsaramanggod, pero alas, sige, gana lang, Mari, kay aron nga, madanang kusbalay, aron po yung taon nga, makatimo-timo, makatilaw sa taon itong mga chichirya kung mga anak kay hilig, magigitawang kay ito, imong kinugos ba?
0: Oh, lagi pa rin.
1: Magigitawang kay itong chichirya, nanalakan na lang, Mari.
0: Oh, sige, kuan na ni Tanan, sa isintay dos.
1: Sige,
0: ayaw na lang ng dos, isa'y sinta na lang.
1: Okay, dere o. Oh. Wala na, Mari o.
0: Oh. Oh, salamat ka, ayaw ha. Ay, 100 man imong kwarta, suklian ko ni Guarinta.
1: Oh, sige, ikaw.
0: Oh.
1: Sige, Mari, anya.
0: O, dere, sukli pa rin o.
1: Anya, muna. Bilibagin ako ni mo, Mari. Kanwa pa mo kay Bana, Mari.
0: Mm.
1: Ako pa ni mo, Mari, no. Ngita na kagkuan pa man noon kay Bana na lang ikuang ni mo.
0: Ah.
1: Pero tingkugihana ni mo, anya. Napay tindahan, oh. Puno kayo mong tindahan.
0: Unya na kuha na pari, uy. Kay labad-labad na sa ulo ang mga lalaki.
1: Yeah, ikaw, yun. Nalalay, sige.
0: O, sige, pari.
1: Hindi ko maglangan ba, Mariha, kay imuhang kinugos o nangita na ron ni mo. Nako, day. Hindi mo naman noon.
0: Hinahinay og lako, pari, ha? Mapandol ka?
1: Sige, Mari. Salamat ka, Mariha.
0: O, sige. Amping, pari.
1: Sige, Mari.
0: Ay, salamat. Maayo na lang po ito eh. Kaning nipalit si pari de rin niya. Ipanabi siguro ito niya sa mga silingan na mga ubay-ubay na dyukog baligya. Maayo unta. Kay para makatabang-tabang yun ni na ako niya. Naasad bi ako yan.

0: Pud in town.
1: Mao na nga, mao na. Mao to mga kabayabs nga, wako magdodoha. Kung gini kayo, wa mampun mangutang si kumpare kay ialagi ko no, naamanday ko no say kwarta. So mao to nga, makaingon gyud ko nga, okay pud biya mi kumpare. Kuan gyud mi ba kana ang nag-inilhan na gyud mi isip, managsilingan sa muang lugar. Ari pud sila magpalitan ako. Og unya, pagsunod buwan ni na mga kabayabs nga diin, ni adto man sa kumpare sa balay dito sa kontindahan sa kung sari-sari story na masulubon kay naong ba o gunya mao ni mga panghitabo mga kabibes.
2: Pare. Pare.
0: Ay, Mari.
2: Oh, naghinugtog man ka diya sa gawas. So, diri sa tindahan. Alik diri.
0: Nanaday ka diya, Mari.
2: Oh.
0: O kabantay da, nanaday ka diya. Habi man ako, napagandin to sa taas ninyo ba? Habi man ako, tira paglas ko, pare. Ula na diya.
2: Taod-taod naman ko, diri, pre. Naka, kuhaan ako ba? Naka-idlip.
0: Habi man ako, buongit ako nga, asumas, kumari, mingaw, mang tindahan. Ah, nahuna na ko basig tira paglas bol sa kumpare. Huwat lang ko dire. Abito maribaga na ang...
2: Oh, nasuroy naman sab ka. Mga usa ka buwan, gyud. Halos usa ka buwan ba? Or usa ka buwan na?
0: Busy kis trabaho, Mari. Niya, mauli ko sa balay. Gabi ida. Muna, nag-agi na ko dire sa tindahan ninyo. Na, nanira na mo. Murag, pirti na ukubay ko rin yung kumpare. Anang orasa kay alita mag kumakauli. Kay sige, mag-kaning... Sige, overtime, basta trabaho.
2: Sa'yo man ko mag-close, pari. Oy, mga alas 9, mga hapit na alas 10 siguro.
0: O ba di ay? Ang kuan lang, Mari, ba? Naada ko'y... Kuan ko, Mari, ay, kanaang...
2: Unsa man?
0: Imong kinugos ba?
2: Oo, nga naman di ay.
0: Akong anak ba, imong kinugos kay...
2: Lagi, lain po kay akong gikugos, pari.
0: Akong anak ay. Kuan, Mari, ba? Kanaang gihilantan tao ng bata, Mari, niya... Apiki, mangkuskwartar, Mari.
2: Maubadi ay, pre.
0: Bitaw. Muna ba nga, mauna nga, ni anhi ko. O ano lang, nagpabaga na lang kuskong naong, Mari. Ni anhi ko diri kay, nanguan ko ba, basin na kay kwarta diya, Mari. Basin na kay, makahuam ko ni mo din ha, kay, akong dadon sa ospital ang bata, kay, mong kinugos ba kay sa oman, gilantan man in town. Ay, ang buto sa hinungdan nga, gilantan. Plano unta na akong ipa-ospital, niya way kwarta, manginaon, mauto nga, nagkuan ko ba nga, basin na magkahuwam ko ni Mudiri Mari kwarta, kay may na lang, pang-ospital sa bata ang taon.
2: Mauba pre, mga pilaman po ni mong humahulaman pre.
0: Oga, pwede magkahuwam tayo 20 milya Mari, kay aron, ato basig dako-dakong mabayran ba sa ospital, okay na ni mo na kay 20 mil kapesos niya Mari.
2: Naman may tinigom dire pre, kanang kanilang usay gamita. Unya, kanang kanusa kanini mo mabayaran pre?
0: Kanang di ko kabulto gid ang nagbayad Mari kay pilar man in town, igo-igo na kong sweldo gyud. Apan, maningkamot lang ko Mari, kada akong isalig ni mo, akong isaan ni mo nga, kada tapos buwan ba, inagsweldo kay binuwan man taon ning ako sweldo po taos trabaho.
2: Oh.
0: O inagkahuman, buwan, bayad ko ni mo 2,000 kapesos Mari, o kiri ako lang anaman Mari, ako lang.
2: Kanang, bali, taga buwan, 2,000.
0: O, kada buwan, mahatag ko 2,000 ni mo, kada hinapos buwan, o kira ni mo Mari. Oh, hantod maimpas ba kay sa umataw niya eh, naapikig ko sa kwarta rin Mari niya.
2: Kanang...
0: Paita eh.
2: Sige pre, kay kaning kwarta ha, amua masaning tinigom, unya, dili pa na ako gamiton, kay naapaman ko yung mga kuan magamit diri sa tindahan, unya, okay na siguro ng 2,000 kada buwan, hinapos.
0: Sige Mari, kanang salamat kay Mari ha.
2: Sige
0: basta,
2: pre.
0: Basta, mauna ko ipasalig ni mo Mari nga, kada tapos buwan, nag-try 30, pizza 30, bayad ko 2,000 ha. Ako lang ang naman Mari, hantod maimpas ni kong utang Mari.
2: Sige pare.
0: Suspaita, kwarta ron lagi. Ang imong kinugos lagi, yung taon, kahilantan, suspaita. Sige Mari, kana ang salamat kay Mari ha.
2: Dara pre, darang kwarta. Kuhaan na. Kuyawas hindi mo mukuha pre, may kuhaan. Murang kang naigaan niya.
0: Murang magipaungot ako gamay Mari ba. Salamat kay Mari ha. Basta mare, kanaang wa man si kumpare diri mare.
2: Hoy!
0: Alam ako, kanin kuan ba? Salamat kayo, ni Korta,
2: ha? Okay na ng 2,000 pare, tagabuan, ha? Wanay laing ibayad. Maurag yun na.
0: Sige, mare. Salamat yun kay mare.
2: Oh, dara, oh, dara. Sige, nakuhaan, hani.
0: Be,
2: oh. Oh, dara, oh, dara.

0: Sud bulsa ni.
1: Ako nila yung musoy.
0: Bitamare, sige ma rin, lamad kayo.
1: O sige pare, amping dito ha, kay basin atangan ka diya sa unahan.
0: Sige ma rin, salamat kay ma rin.
1: Sige, bye. Hay, kaluoy po din taon sa ako ang kinugos, oy. Maayo untag nga, okay ra to, nya, mapa-ospital na dayon. Dako-dako na siguro ang dong maintime. Ngayon ka, oy. Buro mo kagbao.
0: O mo ito mga kabayams nga nakahuam ka din taon. O nakahuam si kumparig 20 mil yun. Iyang pasalig na ko nga diin, bayad lang ko na siya 2 mil kada buwan. O siyempre nagpahuam na sago kay ako man din taon pong kinugos na iyang anak. Maloo ibang po taon ko nga gihilantan. O niya apikis kwarta lagi. Pang-ospital. So muna, nga naamong ko'y gamay tinigom nga 20 mil. O ito nga akong gipahuam. O gunya mga kabayams, pagsunod adlaw ni anak, sunod buwan, tuod man sa permero maayo kay mo bayad si kumpare hantod sa unang buwan ikaduhang buwan naagyo dayon try inig 30 pizza 30 sa gabi hato dayon yang kwarta 2,000 kay lagi para data-data sa yung utang nga 20,000 o kunya nang labay ang pila ka buwan wa namang yun kahuna-huna in taon sa kumpare gani wa na may adto-adto sa kontindahan wa na pod si makahuna-huna nagbayad sa iyang gisaad nga 2,000 kapisos matagbuwa katapusan sa buwan. O niya, nakita na ko sa iyong social media nga nagsigiglaglaag kuyog siyang pamilya. Gani, makita pa kong kausa nga post sa iyong Facebook account nga nangaon silang sanggyupsyal. O gawas ba na, napagigipost nga bagong TV. O mauto nga, akong giadtogin silang balay. O gunya, ingon ani mga panghitabo mga kabayabs.
1: Magkatawa jud ko aning mga kuan diri sa Facebook, oy. Nay, ala, ay sa, si kuan mani o, si kumpari Berto mani. Nangaundi sila kan, ay, kuyawan nila, oy. Kakuya jud aning paring Berto. Sige ra jud siya gaon-kaon aning sugba-sugba diha, kaning samgyup-samgyup, nay. Maayo pa kayong ngisi-ngisi niya, wala na baya nakabayad sa iyang utang kaduhara. Kaduhara yun kabuwan. 4,000 pa yun ang iyang nahatag sa 20,000. Wala na lang ganin ako pa interese. Oh? Sus na pa jud. Nagpalit pa jud og TV. Dako kayong TV. Dako pas amua. Mas maayo ani bi. At tuon ko ni karon si pare. Kay gahapon pa man ni ang kuan. Ang kaning iyang gipost nga dakong TV. At tuon ko ni bi. Ayo, pare.
0: Oy, mare.
1: Oh, pare. Naog sa diri bi.
0: Ali me, mare. Oh, ari. Saka diri mare saka.
1: Amo saka pa ko.
0: Pwede ra pug anhalang ka silong. Oy, yun na ba? Na amalgi na suroy malagi ka mare. Mala lagi na suroy karon. Suroy lagi kas balay mare no.
1: Maog yun ni akong tuyo diri paring Berto. Kuan, nakakita ko sa imong mga post ba? Okay naman day na ang ako ang kinugos no niya.
0: Oy, taloy, nangaon
1: mo rin. Oy, nangaon na mo sa kuan, na samgyupsal. Ana, niya, nag-rides-rides mo.
0: Di ako lang pong gidataon dito marin kay para maluoy po taong ko ba, may iawan talang makakaon-kaon taong lami-lami taong sundaan. Kinugos taong.
1: Mao ba day pare? Unya ka nang dakuha sa inyong TV pare, kita gyud ko. Imo jung gipos niya. Mahalon jud tong TV ha kay dako pa man tus amo ah.
0: Ako ana mare kanang bag-unang TV ron kanang gawas bag-ong TV ba kanang lapad ba lapad.
1: Kanindot gud di ay pre.
0: Oh, kanang gitawag lag smart TV na smart TV.
1: Smart TV.
0: Bag-o na ko palit mare. Oh, bag-o pinalit ay tindako ah.
1: Oh, lagi. Bumbong na mo, mare. Oh, dako jud gaayo pre. Kanang maulagi ni basi naa kay sobrang 2,000 diha para bayad sa imong utang na ko, pre. Kaya napamang kay balance nga 16,000.
0: So Mare, kena ang...
1: Oh, imong utang na ko ba? Nakalimot na ka?
0: Mare, kena ang kuan ba?
1: Unsa man?
0: Piki, sa ni Mare, ay, wala mong koy kwarta, Mare. Ay, wala mong koy... pasensya kay Mare, ha? Wala naging koy kwarta. Huwag ko'y kwarta rin, Mari, ay. Oh, pasilu ako, Mari, ha? Sa om ni Mari, ay nga. Huwag yun. Huwag yun yung taong kwarta na rin, Mari.
1: Grabiha po di mo, pre. Syaro, pre, no, nga, huwag yun ka kahuna-huna nga. Magbilin ka bisag 2,000 na lang, nga. Imong mahuna-huna ba nga? Ay, namdi ko'y utang ni Mari Nini. Ako saning unahan og 2,000 kay pila na biakabuan, pre.
0: Ay, na lang, ana, istorya, Mari. Kay,
1: ay, unsam di gusto ni mo akong istorya ni mo, pre.
0: Ako Mari ba mo bayad ra mo amo kumo tago o amo kumo layas na kong utang pilar man akong utang ay bayad man ko ana Mari ay
1: oo, ikaw ba ako
0: Mari matatikan
1: oh.
0: Sabta sa kumari gi wa ko kwarta lang
1: gyud Mari gisabot man ka pre gisabot jud di ka pero na. Murag abusar na maning imuha nakapalit kag TV niya sa imong utang pre nga 16,000
0: na na lagi mo bayad bayad lagi ko ana ay na usab ta ug
1: ka ni mo bayaran pre
0: na na basta di ko musadra basta kay karong kuan bayad ko karong sunod basta karong sunod buwan maka basta kay sa umaron wa na mo koy kwarta hurot naman gilang basta sunod
1: okay,
0: buwan
1: pre.
0: Bayad ko
1: sige pre nahala pre
0: usab
1: ikaw na
0: kay.
1: Oh ikaw na bahala na basta mo balik ko diri pre ha
0: di magkakahuwat mo adto ko sa inyo ha bayad naman na kumulayas ng utanga ta bayad naman ako ana
1: oh sige kanang muuli na lang sa ako basta hinumdumi lang ha napakay balance 16,000
0: ano na yun gina basta kay lagi
1: oh sige mo muadto na ko ano muadto naman ka nga naam kasi inyo
0: hindi musaka ko ba musaka
1: sige pre sige pre
0: gina ay saan si kumari hindi magka di man ka huwag di man ka huwat og bayaran sige mag ari man dayon abi kita lang sa kong post Facebook nga naon may sanggyup napay TV na kung dako kayo post dayon ako iya di kong gianhi day paningil saan naman sa kumari ay mura mag matia ginaiya ni niya ay matia mura mag disilingan. Og mao to mga ka-vibes nga nahogin na mong lalis ni nahogin na mong lalis si kumpare kay wagin siya mo bayad kung nagrusay kwarta. Og unya sunod adlaw ni ana nakabantay ko nga ipanabi naman ko kuno silingan na may nagsulti na ko nga perti kuno na ko nang wag kuno ko'y ayaw nga pagkasilingan una lang kuno na kong kwarta wag kuno ko magunaon na siyang kapobrehon. Og unya ano mga panghitabo mga ka-vibes.
1: Unsa man ning istorya ni Mari Junita na ko nga nagpost ko ni si Paring Berto. Gi ako kaning tan-awo no. Basig unsa na ni ba makuyawan man pud ta kung gipakauwawan ko no ko dire. Ay sabi kay akong tan-awon. Unsa man ni ha? Unsa man ning giingon nga bati kog batasan niya? Hangul ko? Ako pa'y nahimong hangul karon nga ako'y nitabang niya para mapa-ospital ang iyahang anak nga akong kinugos. Naunsa gani si Pari Berto? Ako aning ipatawag sa barangay siguro oy kay nganong iya mo kong gipost-post dire? Bisag wala pa ni siya nag-mention sa akong pangalan pero klaro kaayo nga ako dyan niyang gipasabot. Kay nakatag na baya dire sa mga silingan nga batik kay kong batasan, batik kay kumudahog paningil dito sa ilaha, bantay lang dyan ni si Pari Berto nako.

Og mauni ron mga ka-vibes. Na unsa na ni pagkaunsaan nga imbes nga ako mao ini, ako'y nagpahuam, ako'y nitabang. Ngadto sa ko ang kumpare nga si Berto, ako naman hinoon. Ako naman hinoon mo'y nahimong bati ni ini karon sa muang mga silingan. Tungod kay, iyakong gipanabi nga, wag ko na ko'y ayo. Wag ko na ko'y ayo nga pagkasilingan, giyon na lang ko na kong kwarta. Oh, bisan ko na walay, bisan ko an, iyakong gi... Bisan ko na wa sa kwarta, apan, sige ko na kong paningil. Usa ako maninagkuron mga kabayms, nga ako naman hinoon mo'y na nahimong bati ini nga imbes nga ako'y nagpahuam. Usa ako kanina ko, ako kaning ipost na lang po sa ko ang Facebook nga nasa'y utang na ko. Aron po maawawan siya, makabawas ko nga maawawan siya. O baka ha, ako na lang ning idool sa barangay. Mga kabayms, mga DJ, palihog daw ko hatagi daw ko bes inyong mga bulawanong pangunahon na. Hatagi daw ko sinyong mga tambag karong hapuna, kaya naminaw ko. Kina na lang inyong suki nga tigpaminawan ni ining nabantog na kayo nga programa sa radio. Ang request 931, Nini.

0: At ang oras magkakabayab sa las 2.39 na sa kahaponon. Miss Eva!
1: Yes!
0: Oy, unya sa ito mga kabayab sa karong naminaw. Mm-hmm. Siyempre ha, sa mga nagpamati garon, ilabi na sa mga naminaw sa itong mga radyo. Hmm? O nagtanaw sa itong FB page.
1: Yes!
0: Sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede mo nga mo comment din na sa ubos inyong mga bulawanong panghuna-huna. Mm-hmm. O sa mga namati sa itong mga radyo, ang atong number nga pwedeng i-text 09954720802. Dili lang kay pwedeng i-text, pwede pong tawagan.
1: Pwede pong tawag.
0: Mm. Okay, sige na, initawag din mas iba. At ito bagon, hello!
1: Hello!
2: Hello, may hapon.
1: Maayong hapon.
0: Maayong hapon. Ay, Kabibs Lopez. Kabibs Lopez, palihog tagpahina si Mohang.
1: Yes.
0: Kuan monitor din ha, kayo mo nagsipa, kayo mo radio. Okay ka na. Okay, kumusta mga Kabibs Lopez? Kumusta magkataon?
2: Nadiri, naglingkod na minaw sa imo drama.
0: Oh, lingkod ka. Mm-hmm. Kumusta man ka murag karon pa man ka nagpa-team out so kanya itong kuhaan ka ng El Nino.
1: El Nino nang gihapon karon. Ah, karon pa siya nakapalod.
0: Ah, karon perde ay. Pero naminaw, mm-hmm. Napawang pagyan. Ang taon, ah. Sige.
1: Tawagin na lang.
0: Kami na lang mo tawag ni mo. Basigwa naging kay Lord niya in taon. Luya po na yun. Karon pa siya nakapalod ay taon si Kabibs Lopez. O ino.
1: Mm-hmm.
0: Sige, tumagad na Kabibs Lopez. Aron makapadangat kasi mong bulawan o panguna-una kay
1: yes.
0: Poong pa niya. Karon pa na siya nakapalod.
1: Kaluoy po in taon.
0: Ah, sige. Ah, okay, ano sa itong FB page, Miss Eva? Samtang naghuwatan ni Kabibs Lopez.
1: Okay, niingon si Olwen Barbero, DJ
0: okay.
1: Rico.
0: Taysa, Miss Eva.
1: Okay.
0: Okay, Kabibs Lopez. Oh, ano niya? Kanang, karon pa na ikaw nakapalood ay si Mohang ko ang telepono.
2: Oh, naputol man.
0: Oh, naputol lagi. Naputol man ang itong text. Okay, sige. Ano niya? Ang sumaimong masulti ni ning atong sender karong hapuna na lang. Okay.
2: Akong masulti, naman kami sindan ni Nanala.
1: Hmm.
2: Ako lang masunti po, itatawag na lang dito sa barangay.
1: Mm.
0: Okay.
2: Araw masintol mo doha.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
2: Yeah, tapos kundi mada, ikuha na sa pulis.
0: Oh, isumbong.
2: Oy, ipuha sa pulis po.
0: Oh, gana. Okay.
2: Pero ayaw na lang, maslit ka ng kwan. Kanang po sa Facebook eh.
1: Yes.
2: Mabali mo kapapakawawa na.
0: Tinood, oh. Sakto gina, Kabibs Lopez. Oh.
2: Maigo na, maimpas na.
0: Na, delikado na unong siya makasuhan, ana.
2: May pa, paningin mo, hinay-hinay lang sa pumagi. Hinay-hinay lang dahil wamay na preso sa utang.
0: Okay.
2: Pero bayaran niya sa saktong panahon.
0: Bayaran lang sa saktong panahon.
2: Isito niya na hinay-hinay.
0: Okay. Sige.
2: Para di na maimpas.
0: Oh, para di maimpas sa limot-limot. Narabay uban na na, Miss Eva, nga maimpas lang tayo maglalis. Kaning utanga, maimpas lang tayo mag-away ta.
2: Paagi lang sa away-away.
0: Paagi lang sa lalis, paagi lang sa away. Aron mauaw na maningil. Paitabitaw po na na.
2: Ito siya, ngita matagbikil.
0: Ngitagbikil. O niya, mag-away na, impas ng utang.
2: Kung iya patong ipatos. Naimo tong away.
0: Impas ang utang.
2: Impas ng utang,
0: wala na yung utang.
2: Bata, inayin lang niya na.
0: Mauna, okay. Sige, mauna to.
2: Sige, maro to.
1: Okay.
0: All right. Salamat ug maayong hapon.
1: Thank you. Bye.
0: Okay. Bye.
2: Salamat.
0: Okay, Miss Eva.
1: Okay, dali sa ato ang FB page niingon si Sir Olwen Barbero, DJ Rico, galisod guro na ug balibad. Unya si Sir Seth, maayong hapon DJ Rico Mambo and Miss Eva, magandang hapon. Listening while naka-lunch ako.
0: Oy, salamat kayo Seth, samtang naka-lunch ka Seth.
1: Tapos si Ma'am Bebby Hermosella, hello, good noon DJs, ayog sugot Marioy. Tapos si Ma'am Miss Yel Palumar. Shout out DJ Rico, Miss Yel ug Maricel di ami sa bukid sa Taluan nagpaminaw sa drama.
0: Taluan, asa man Taluan?
1: Okay. Oo, asa man na.
0: Maying hapon ninyo tanan sa Taluan na.
1: Onya si Sir Rixel, Rixel Abaw. Shout out ko DJ from Liloan.
0: Liloan. Hi, sa Liloan.
1: Tapos ingon ni Ma'am Bebby, tagain na lang na Mario gamay. Kay ang resulta ana mawalay na na.
0: Mawalay. Okay.
1: Onya gikan ni Ma'am Neda? Na ako'y kaila pariha ana ni pare. Walay ikabayad o kuryente. Unya ganahan pa mupalit og electric stove. Wala kuyape. Kinsa ka na.
0: Wai kabayad. Kinsa na. Muna ilisod ka na bitong nanay. Samutan ng wai ka ikabayad o di pa ka mubayad kurinte. Magsige pagigagpalit o gato makakusog kay kaon.
1: Magkusog sa kurinte.
0: Oh, paita po.
1: O niya, si Ma'am I Green. Hi, good noon. Pa-shout out ko. Happy birthday, Inday Shaila.
0: Oy, happy birthday.
1: Oo. Tapos, good noon, Inday Eva Selfie o DJ Rico Mambo. God bless.
0: Oh, God bless po.
1: O niya, si Ma'am Baby. Watching now, DJs, naa ang kaluoy pero karong panahuna di na maayo musalig ilabi na sa kwarta hulam maayo og storya unya impason sa away og mabungol na
0: oy daghan gid kay magarelate ani mas iba
1: bisag ako
0: bisag ako na lang inon na hog murag iko na lang na wagtang na lang wagtang na
1: nawalang parang bula
0: nawalang parang bula hello may hapon
1: hello
0: oy
1: kumusta
0: unsa may imong mas
1: Okay, get well soon.
0: Oh, sige, may noon. Higda-higda ka kaya makasigil kang panawag.
1: Oo.
0: Okay, sige.
1: Okay.
0: Ano sa maimong masulti kay Vibes Almer?
1: Mm-mm.
2: Ako na yun yung digital ko mabugis iba nga. Ang, kung ano digital ko mabugis iba, ang pag-post sa Facebook, kanang ang iyahang kumpare kinag-post sa Facebook, nalipakaawawan siya. Pero dili solusyon ang pag-post po niya sa Facebook sama si ahang kumpare.
1: Yes, sakto.
0: Oh, tinood yun.
2: Kay muna ginaingon, lisod mo sa kaayo kung ang ahang kumpare nag-post sa Facebook, siya po mismo, nag-iutangan, nag-post po sa Facebook.
1: Oh, nagbawsanay na lang sila.
0: Bawsanay.
2: Utang sa ahang kumpare. Parihara, di siya rin kung mabugis iba nga. Parehara silang doha patas ang silang doha kumuha.
0: Kaning pag-post sa social media mga kabayps, labi na gimong hinganlan, ikaw gimalakansi.
1: Oo, kaya
0: pero
1: na.
0: Ang nag-post
1: pero og walay pangalan.
0: Oh, nahongra og padungog-dungog, muna ingon nga ka na ang sa maigo lang. Ano na lang. Pero, basta wala ka hinganli, okay lang. Ang
2: picture ko mambo, Miss Eva, iya lang din ang i-adjust parangay kay... Kung dili na i-adjust parangay, yung kumpare, mag-anad mo na, di na gininom na mo pa yun.
0: Mauna.
2: So, mas nindot na nga iya ginang iya tos barangay para maghusay na silang doha para
1: yes.
2: Mapirma ang iyang kumpare na mabayad na sa iyang utang ng disisayas kay lisod naman kayo ginayon pa ni Cherry Kambo mubisipa kaya na hindi libi alali mangita kwarta ro panahon
0: oh tinood yun
2: so mo ginayangayan niya kwarta ito barangay na lang ginak niya para kaya nang mapirma dito iyang kumpare para mabayaran na nasa iyang this is size mail para makuhusay na po na sila.
1: Okay.
0: Okay. Sumuna.
2: Kana lang siguro ni Jericho Mambo. Salamat kayo.
0: Okay. Thank salamat you. Kayo kay Vibes Almer. O mayong hapon. Alright. Bye.
1: Okay, yes, there is ato ang FB page from Miss Yel Palomar. Shout out sa among nanay niya si Elinita nga naa karon sa restaurant ni Dudit sa lungsod sa Isabel Leyte. Salamat mga DJ.
0: Oy, hi.
1: Oy,
0: may
1: niya, from DJ Ransky si MC.
0: Oy,
1: musta pare. Mga idol? Pwede pa shout out dari sa Hitafi Bohol.
0: Pre Ransky, yes, salamat kay Kalamay ha.
1: Thank you very much.
0: May hapon ni Madia Pre Ransky.
1: O niya, ingon ni Ma'am Baby Hermosel. Nice topic ko, no?
0: Nice topic.
1: Yes.
0: Karilit siguro si Miss Ma'am Kuan.
1: Basi na inangutang niya.
0: Nasa inangutang niya. Kuan lang sa away.
1: Thank you.
0: Okay. Hello, Barite.
1: Oh, hello.
0: Ang sa may mong
2: masulte.
1: Oh, may hapon.
0: May buntag po. Ang sa may mong masulte.
1: Oh, yun sa karoon.
0: Painay na yung radyo kaya nagpiyak mo rag piso.
1: Oo.
0: Barite. Ha? Ah?
2: Barangay kay.
1: Ipa barangay.
0: Okay, barangay day.
2: Kuha
0: na diyan kursa. Kusog day kay nimong radyo diha Barite.
2: Uwan na kuno
1: mo. Ay, dak nag-uwan.
0: Ah, nag-uwan di ay.
1: Nag-uwan dito.
0: Okay, sige unya mao ni imong tambag nga ipabarangay na lang.
2: O barangay naman na kay Ipos magunihiga.
0: Okay, unya unsa pay lain?
2: Kaya mo, rin ka pala ito ang kurta. Oo. Mamay patir, pirmahan
0: ni mo. Naabitaw. Oo, naabitaw na.
2: Kari nga mo, ano eh. Saka na magkotin sa palakaw. Isang bentonil, pa yung kurta ang tagahan saan. Pero, magsugod yung mga pirma taga doon.
0: Oo.
2: Kalisod ka na, patawag mo ang kapitan.
0: Mauna, okay. Okay.
2: Pagpirma
0: ang kapitan. Okay, sige, maura to.
2: Maura to, ano. Salamat siya mo, Kevin. Nakatungo ito.
0: Oh, salamat. Salamat usab kay perti nagisikitas kuntungan. Oh, sorry mahal. Oh, oh, na-play na gyud. Oh, na-play gyud mo sorry mahal ha. Digi ka magmahay.
1: Yes. Okay, bye. Thank you Sir Dudo.
0: Okay, digi ka magmahay Dudo ha. Kay gi-play gyud na mo imong pangayong kantang sorry mahal.
1: Oh, okay, diri sa to ang FB page from Ma'am Mera Nabwa Banyares Pilapil. Maayong hapon Amega. Shout out sa TGP Tentai Branch ug sa ako. Hi. Ug sa ako ang kauban nga si Ate Jean Osit ug si Sir Japet.
0: Oy,
1: hi ninyo diha, naminaw sila karon. Oo, tapos ni Ma'am Miss Yel Palomar, masaya kami mga DJ kay na shout out mi ninyo. Maupa jud ni among pagkadungog ninyo kay gikan mi sa Manila.
0: Galing pala kayo sa ibang Manila.
1: Oo, mabuti naman po at nakikinig kayo sa amin.
0: Mabuti naman at kayo ay nakarating dito sa
1: kuan, sa Cebu.
0: Bansang ito.
1: Bansa.
0: Dito oi, saan kayo nakakuan kayo? Saan kayo naka-standby ngayon?
1: Sa ano? Sa bukid.
0: Sa bukid kayo naka-standby. Asa nga bukid? Hello.
1: Hello.
3: Hello.
0: Hi. Oi, kabayabs, PG, unsa may imong masulti? Aling atong sender.
3: Ang akong itong bahay, barangay na lang.
1: Ika-barangay.
0: Barangay na lang.
3: Ay, listen mo kayo na. Magpatawaan na yun.
0: Okay.
3: Barangay na, DJ.
0: Okay, barangay na lang. Okay, maura to.
1: Okay.
0: Salamat. Salamat kayo.
1: Thank you, Sir PJ.
0: Okay, ning atong oras mga kabayab, 50 minutos, sumad magkalabay ng alas 2 sa kahapon ning atong programa Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre, okay, napagid atong ning tubagon kay daghan-daghan. Hello!
1: Hello!
3: Hapon, DJ.
1: Maayong hapon. Hapon.
0: Kabayab, unsa may imong masulti ni kabayab?
1: Oo. Ako
3: ay kasulti sa Sinder, iyan na ito, barangay.
0: Barangay na lang, okay.
3: Pa-pitol sila ba?
0: Okay.
3: Ah, kana
0: ba, DJ? Okay, sige, salamat. May hapon, wakay greetings.
1: May hapon.
3: Wala na.
0: Wala na. Okay, diha sa itong ibibay.
1: Okay, niingon si Ma'am Miss Yel. Dito po kami sa Taluan, Isabel Leyte. Ang saya.
0: Nandyan po ba?
1: Nandyan
0: po sila
1: kayo.
0: Nandyan po dahil kayo sa
1: kayo, nandito kami.
0: Taluan, Isabel
1: Leyte. Taluan, Isabel Leyte.
0: Taluan, Isabel Leyte dahil kayo, ha?
1: Ano bang, ano dyan? Yung special saman, special
0: kuan, bahali, bahali na.
1: Bahali na? Totoo pala yun?
0: Basta ito kagliti, bahali na.
1: Okay.
0: O niya muna no, sa itong mga kabayabs, tinood ba nino? Daghang daghan ang nakarelate ini mga kabayabs nga. Kanami itong makaingon ka, Miss Eva, nga. Kanami itong, di magiging kaning pagkamaayo sa tao. Maumang
1: yes. Ginay,
0: kanimang itong pagkamaayo kung sa kalibutan, maumang ginigingon nila, mauni silbi pliti na ito ba? Mauni siya silbi pliti na ito nga ito, paingos langit. Kanami itong, kaya maingon na og nagbuhat kag maayo din sa kalibutan, syempre, ang pag-ibutan ka siguro sa impirno. At ito, gigas langit siguro, kay maiman imong binuhatan.
1: Yes.
0: Og nagbuhat kag dili maayo, at ito, gigas
1: sa impirno.
0: Pero mauna, mauna siguro si Ma'am Nini, na kuan gin siya, Miss Eva, nga nagbuhat gin siya maayo, makaluloy o maluloyon siyang klase sa tao, nga og gihangyo siya siyang, labi na siyang kumpari pag ginaghangyo niya, may sugot siya, nga kanabitang ang uban manggod, labi nagmangutang kagarog mga kuan, na magiging mga pirmahan niya, og mauna ha, og kung sa'y saan mo, maugin ni saan ha. Pero iya ha, birbar lang. Kuan lang ba, tabi lang, pasalig lang, kailagi, silingan, kumpari.
1: Kumpari.
0: Mauna nga, nisalig siya mga Miss Eva. Sumula
1: yes.
0: Karon, mauna bitaw, kaningin ani mga kabayabs nga, kana, tinood ba ni, kanabitang kita'y nagpahuwam. Kita'y nagpahuwam, apan kita na'y magduha-duha, unsa may kumbuhaton, murag ikan na'y na problema.
1: Nga mabayran ka.
0: Inigabot sa panahon nga kanang magkinhangla na kaskwarta nga imong ipautang, murag ikan na may magkuhan,
1: saan ka rin ako siya pagpaningil?
0: Murag ikan na hinoy na maproblema nga, saan niyo pagpaningil? Kaya gawas pa na, labi nagsilingan, suod mo, maikog ka, mauwaw ka. Kanang paita bitaw ng inyong nani. So muna, no, inana mga kabayabs, unsa may inyong mahatag advice ning atong sender nga si Kuan Nini. Napadi ha, Miss Eva?
1: Yes, dari sa ito ang FB page, si Sir J. Abelia. Hi DJ, pa-shoutout sa akong misis nga maoy nag-drive going to Bugo, Cebu.
0: Oy!
1: Uban sa among duha ka anak nga si Ian og DJ. Salamat, God bless.
0: Oy, salamat kasi nga, padong des lagbugo.
1: Oo.
0: Asa naman mo napita karon sir? Amping mo sinipagbiyahe ha?
1: Yes.
0: Sa mga nagbiyahe karon.
1: Amping kaling mo.
0: Ana siya nga akong tambag ni Monini, ipatawag na lang na sa barangay, imong kumpare, ayaw sa FB, bawal man na, bawal naman na sa FB post. Tinood na, no?
1: Yes.
0: Ayaw gid mo, labi na ingon ani mga kabayabs, kay delikado, kamon mabali, labi na inyong hinganlan. So muna, og mag-post po mo social media, na mo'y karong mga panahon na po sa iba, nag-usar rin yung social media, di malikayan. Nga naagi mga dagha makita na itong magpadungog-dungog, mag-post, pero ayaw lang gininyo ihinganli.
1: Yes, oh, bahala na kinsa ng maigo diha.
0: Ang malaging yun, bato-bato sa langit talaga na, matamaan magalit.
1: Kaya
0: na. Lang, basta kailag hinganli, no?
1: Tinuod.
0: Sige, unya, paspas mo kayong oras, karoon tataon, mag-commercial pa man ta, balik ta karoon tataon, magkakawives.
1: Okay.
0: Sa itong pagbalik karoon tataon, magkaoban na nato si DJ Pamela, ingon man usap si Uncle Boy, ha? Paminaw mo magkakawives, ngayon doon pata sa alas 4 sa kahapon, no? Nining itong programang Request 931. Sukad sa alauna, hantod sa alas 4 sa kahapon, no? Nining itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabibes. Mauna ni, ang itong oras, alas 2:55.

0: At oras mga kabarbs, alas 3.20 na sa kahaponon. Og syempre, Miss Eva, Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Yes!
2: Sa mga kabaibs, kaya namin na, kaya nga po, ano?
1: Mm-hmm.
2: Siyempre, sa mga nag-tune in karoon, ang atong numero is 0995-472-0802. Uncle Boy!
0: Okay, unya siyempre, sa itong mga kabaibs, welcome ang tanan sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu, kabaibs mo na ni, o sa itong programang Request 931, sukad sa alaunang nga res alas 4. Unya, kisa ito yung naminaw si paring DJ Ariel, Miss Eva?
1: Yes!
0: Oh, asa siya pa doon kuno karon samtang nagpaminaw niya siya?
1: Niingon si DJ Ariel nga, padong siya sa airport kay magkuha sa iyahang misis nga gikan sa Japan.
0: Oh, paldo din na siya ron. Pre, Ariel. Oh, paldo din karon pre. Oh, kanay klarong paldo di ay mo haron. Onya muna, unsay update sa kuan sige aton ni tanawon karon unsa kunoy update sa NBA? Oh, ang standing sa kaning Oklahoma sa mga kabayb sa tunaminaw. Ang Oklahoma pareha ang kani ang 1-1 no, daog ang Oklahoma pag last game onya pag una nga duwa daog usab ang San Antonio Spurs no. Onya diri sa Cleveland usab Cleveland og sa New York ambot lang kinsa nakadaog kaganina kay duwa man kaganina sa kuan Cleveland og sa New York game to onya sa permero daog man ang kani ang New York no. Ambot lang ka kani ganina wa ko katiwas og tanaw og kumusta daog ba ang Cleveland daog ba ang New York kaganina sa game to nila. No, muna say update sa basketball. O niya muna, sa itong mga kabayabs karong naminaw, usab ang atong sinder, Miss Eva, si Nini, no?
1: Yes.
0: Okay, o niya, unsa may imong mahatag na tambag ni Nini, Miss Eva?
1: Ang ako ang may tambag ni Nini, pare-pareho ra gihapon sa giingon ni Kavibes Almer, nga dili na lang sab siya mo tugbang og post. Ana.
0: Okay.
1: Mas nindot nga, kay silingan naman sila.
0: Mauna.
1: Mag-istorya lang usa silang duha. Ana.
0: Okay.
1: Og dili gyud mobayad ang iyahang kumpare, mao na siguro na nga ipaadto na lang niya sa barangay kana.
2: Kuan lang, yan na lang nang kuan, yan na lang ayo-ayuhan o sa ano, sabto nang usa niya iyang igadigaran nga pre. Bayad na pre kayo, mao lagi na Miss Eva basig mo kuan hinoon nga di na mobayad kay mo na. Dako-dako para bang kuwang ana, unya unsaon na lang. Ni mo na Uncle Boy. Ana siya, good PM, DJ Eva, please, please, song, Simply GC by Rick Smith. Salamat kayo, requested Alpha Grigo. Okay, ito na ako na yung ipangayong awit ron, Sir Alpha. Onya, good PM, Uncle Boy, mo request kong song, I Swear, from Clayford. Oh, nindot sa ni karong gabiin na lang ni ha.
1: Mm-hmm.
2: Oh, karong na lang ning gabiin, I Swear ni mo, nindot sa ni tukara, apan, apiki naman ta sa oras, good. Mayong unto, DJ Rico Mambog, Uncle Boy, DJ Pamela, great ko sa akong pamilya, dire sa Kauswagan, Trinidad, Bohol. Kinkin ni, salamat, naminaw mi karon. O, salamat ni mo, kinkin, di Trinidad, Bohol. O, niya, dire usap sunahan. Okay, asa man niya, kung hindi man naman akong giduot-duot eh. O, dara ka niya, kana. Okay, ana siya mayong unto, DJ Rico Mambog, unsay answer, o, muna siya. Kanta ram, sini, kanta man na mga DJ. Otang lipay, bayad likay, paninglan, mangaway, nge. Mana?
1: Oo, kaya nga. Nakadungupod ko, ay na.
2: Lipay kayo basta mangon, lipay kayo basta say nga nini, mangutang.
1: Mangutang.
2: O niya, og tingbayad, likay-likay na. Kabayibs Lopez, pahinay, paligog pahinay sa mong radyo, Kabayibs Lopez, kay kusoga sa mong radyo.

0: DJ Ariel nga lingawa pre.
1: Oh, lingawa
0: unya ang pangandi sa iyang asawa kay si Ma'am Evelyn Arellano.
1: Oh, Ma'am Evelyn. Oh, welcome to the Philippines, ha. Welcome to the Philippines and come here again, ha. Oh, niya kana ang kisingin. Oh, anak si asaw na nasla karon dayon sa nanay mong asawa dia pre. Oh, niya ay may kalimti sa kanang gitawag nila og kuan ha, tubloron.
0: Hala.
1: Oh, na dere sa unahan, anak siyang, oy, taas-taas mo niyang tambag.
0: Mm-hmm.
1: Anak siyang, akong ikatambag ni Nini, ipatawag na niya sa barangay. Ayaw na lang pagbalos og poos para dili matabla ang 16 mil.
0: Mm.
1: Maura na, from Jubil. Andamon dere sa maasin sa orden lite. Oh, dili na lang sila magpospo, sabot-sabota na lang na nila.
0: Mm-hmm.
1: Kay single mom si Nini. Single mom dyan. Oh, muna lagi single mom ro ba kon minyo maghani siya Miss Iba ikaro man. Miss Iba ra gid wa kamao ganina gid ato. Sige lang. Oh, niya muna sa ato ang sender akong masulti ni mo dayni. Muna kana ang sa imong ingon nga mag-post ka ayaw gyud. Oh, ayaw nang post-post kay di maayo na gana bitaw.
0: Bahala na ra sila sigig post.
1: Mao na ako Miss Iba di ko mauyo na nang mga tao nga magsigig post sa hinoon mo. Di man ta ka blame kay ilaha mo nang Facebook. Mo ingon ra ba na sila dayon nga nganong magbuot man mo nga amo man ning Facebook.
0: Sakto po eh.
1: Pero sa kuan ba katang mga tao bitaw nga mas maayo manggod nga dili na lang magpost-post kay og naay problema natay problema makahibaw na lang ang ubang tao tungod na nang sige natog post dayon sa social media. Ilabi na ning managaway ang managtiayon i-post dayon sa social media sus pa itaw niya inigkahuman managuli raba. Oh, mayo nga kana ang magsigig lalis niya. Daghan na kayo makahibaw mga marites nga, oy, away di sila, oh, nag-away di sila siyang bana, nag-away di siyang
0: kayong malipay.
1: Oh, daghan kayo mga nagsigig paniid nga, mag-uba imong kinabuhi niya. Imong ipo sa Facebook, paskang daghan ng malipay, anak. Ang uban manggod Miss Iba kaning pagpo sa Facebook mga uban na magpalaban magpakuha sila kuan ba nga naa sila yung laban-laban nila ba kaning para na mo
0: kuan og attention
1: ba nga para na mo ingon nga at bitaw no ha wa nay ayo na laban-laban ba na sa uban nga mukalit lang mo comment kini na sa ubos bisag wa kay bawo gud sa inong dan
0: na puy kuan kanang magpo sila sa maayo
1: kana okay ra nang maayo na puy uban ra ba nga masuko pud sila sila nga magbuot man ka ang Coolboy ay muam ni Facebook ang Coolboy. Bisag unsay imong i-post diri kay na kasagaran ba maglagot ko na usay mas ibang kita ka sa Facebook nga magsige lang gig post ang mga kuan kanang sige kasuko sa Facebook. Magsige ingon nga naunsa man ni kanang inana ba nga daghang ka istorya paita oi no murat ang mga bata anang gagmay ito diri ko mambo. Again, on the speaker, sana siya nga lami i-post ka ng piyesta o niya na ay litsyon, naghapa sa lamisa.
0: Kaya na.
1: Pwede na. Pwede na ni mo i-post ka na naghapa sa lamisa. No? O niya muna, sa ito mga kabayam, siguro na minaw, ang iyong samay masulti ni mo na pa kay mapuno ang Coolboy sa ito ang sender. Ang ako na lang madugang-dugang siguro, kuha na lang yun. Iyan na lang yun ang kuha nun yung bana, bitamis iba, yung bana kumpare nga, pre. Bayad pre ay ang hinahinay lang pre ay lang kay og imo po nang kasabaan og maayo og maguba na inyong pa maguba inyong pagka maayong tao ana ya silingan rabia mo maguba ang inyong habit ang kana ang sengan ni kanang inyong connection ba
0: yes
1: managlalis na mo silingan rabia mo unya mo ra ba nagingon nila nga ang magtinabangay ang silingan rabagyod gaya ana di jere ko mambo. Okay, anya muna sa itong mga kabayam sigurong naminaw para po sa kuwa siguro mauna gana ang kuwan na nilang na hangiwan las kumpare ni mo suod bitaw mo inang pre nga pre kuwan na lang ta pre gana ang hinahinay lang pre di, kay kita bitaw ko sa Facebook pre sige kagkaon lang pre o niya napay TV ni mo na ko kay pinalit pre wag yung kambayad sa mong utang ana ba hinahinay lang ay lang kanang kuwan pero mao lagi na sugdan na raba Miss Ibog po sa Facebook no niya paita ina.
0: Kana na lang ang yang ireklamo kay kanang niya post.
1: Pwede sa namo di makakalikramo pud mas iba
0: og way pangan.
1: O mo ingon man tos kumpare pud nga. Oy nganong likramo man gamari nga wa man tika hingin li sa mana igo ka. Ana mana ba tos kumpare niya. Sumuna og pwede ko an lang kanang hangyo alang unya. Og di gid mo bayad labi nang magpabungol-bungol lang kada pwede ka mo duol sa barangay pero imong iingon na nga imong kuan nga i-cool nimo ang attention ni pare kay aron nga makabayad sa utang kay naay 16 mil nga kuwang ana pero moingon ka nga imong ireklamo sa barangay tungod kay nagipos ka di ka kakuan ana moingon ka nga oy ikaw din ego ana
0: kana na lang about
1: makahinganli wa makahinganli o sa kana na lang about sa utang nga ako lang ang

0: Kramos kumpare kay na manay utang nako niya. Mm. Nagpakuha naman na bayad bayad likay naman as kumpare. Mm. Oh, utang lipay bayad likay naman na lagyo naman kay nagtikang pasag napadong nako. Oh, agas naman kay tikang kay di naman mo bayad ana. Sige, unya mo balik ta karon tudaon mo si Eva.
1: Okay.
0: Again, nga tong oras mga ka-vibes alas 3:30 sa kahaponon arin na ta sa to ang mga kuan ba sa naman to rakraga na ganang ingon lang dili tanan ba muna sa ingon mga ka-vibes dili tanan no? Dili tanan mangutangay mubayad og tarong dili po tanang mubayad og tarong mangutangay Monica Cantani kuan Romuel Romel Toyko mga ka-vibes dili tanan ang ato oras alas 3:30 na ning ato paborito radio Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga ka-vibes, oy mauna ni welcome magdanan sa itong programang Request 931 mauna ni ka.

0: Mo ana ni.
1: Ay nako, ayan kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae. O ano na pala nyo? Eh di wala.
0: 93.1.
1: Makinig na lang 'yung sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and we go sa lilas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: Ato oras magkakabayam sa alas 3.39 na sa kahaponon. Wala tayong oras. Salamat kayo sa ito magkakabayam siguro na minaw sa tanan-tanan nga nagpamati. Siyempre, ano siya mo request ako? Asa ni? Ma-request ako ng kanta mga kabayam. Cool Down. Thanks from Ani Sanyo. Agyat ng tanahon karon ha. Og maguan maigo ba sa kanagkuan? Oras mga kabayam sa ngimong ipangayo. Kaya wala naman tayong igong oras. Good. Sige, Uncle Boy. Miss Eva, DJ Pamela.
3: Yes!
2: Okay, on na tayo kong oras. Salamat na lang kayo unya. Sa tanan nga naminaw, no, mag-uban-uban ta karon na pong Lunes pohon sa itong programang Request 931.
3: Mm-hmm.
2: Alauna, hantod, alas 4 sa kahaponon. Ikayo na, Miss Iba.
3: Okay, kini na lang yung misteryosang Inday sa kahaponon. Inday Eva, Sophie, and good afternoon, mga ka-vibes. Amping.
2: Okay, wanay guwapa. Inday na yun. Sige. On niya, DJ Pamela.
4: I'm just gonna meet now. Pero nga po na, ang ko nalang usap. Si Dichi Pamela, mag-ingon. Stop thinking and then start doing. Nagang salamat. Og may hapon, ka-vibes. Bye-bye, Uncle Boy.
2: Okay, much salam. Ay, no, na sa ito mga ka-vibes karon. May hapon sa pag-usab, ako nalang usab. Si Uncle Boy, ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti, di bataros. Dijeri ko lang,
5: okay, unya muna sa ito mga kabayams karon, ilabi na sa ito ang sender nga si Kuan, kana ang sengan ini si Nini. Salamat kayo, Ma'am Nini, o kabayams Nini, sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, ini mong kasidatian sa gugma kaagis kinabuhi. Unya, syempre, manginaot mga nakakuha gagmayang advice, tambag karong hapon niya. Gika na mo ingon man usab sa ito mga kabayams nga naminaw, no? Nga nihatag po silang bulawanong panghuna-huna. Unya, syempre, mga kabayams, wala ugma, di off ta. Unya, balik ta, magdongganay ta, isip ako, Jerry Kumambo, karong Domingo pohon ha. Karong Domingo pohon ang atong programang Domingo Diskural. Kaoban ang atong mga vibe mix DJs diana ha. Karong Domingo pohon alas 6 hapon hangtod na siya sa alas 9 kagabion atong Domingo Diskural. O niya muna no, uban-uban ta, Lunes na pod, kaoban si Miss Eva, Uncle Boy, DJ Pamela. Og syempre sa itong mga kabayabs karong naminaw, musunod na karong taon-taon ang servisyong kabayabs, kaoban si DJ Langganida. So kadya alas 4, hantod na sa alas 5, dayon arangkada balita sa hapon, kaoban nga pod si DJ Langganida. O niya musunod ka alas 5.30 nga sa alas 6 mga kabayabs, arangkada balita with Jack G. Batalyones og si Ninya Corpus, dayon Arinatas TV Patrol, no? O niya, wala naman tayo oras mga kabayabs, salamat kayo, ako na lang usap si DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon, na pa'y oras sa mga gustong buhaton. Buhata na. Alas 3.42 sa kahaponon, mga kabayam, sa dipat na mo biyahe sa kahanginan, magbilin tag mga manindot ng mga sudata din hilamang sa ito paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Kabayam, mauna ni Digang, salamat og mayong hapon.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung tambay ka, kabibes ka.
5: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Wala na ni.
7: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Uno, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
8: Serbisyong Ka-Vibes.
7: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.

4:35, maayong hapon Sugbo, Kabisayan, ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad, Serbisyong Ka-Vibes. Dini sa inyuhang paborito, 93.1, your favorite music radio, Cebu Ka-Vibes. Mauna ni, good afternoon sa ato ang mga Ka-Vibes nga daghan kayog deadline. Pila na lamang ka minuto sa dili pagyud mahuman ang inyuhang oras sa trabaho ning adlaw Biyernes. Yes, Biyernes na Mayo 22, 2026. Ang ubang itsura sa opisina, no, kanang kudkod, no, nagduko kudkod kay dunay deadline, dunay daghang kinahanglang isubmit na deadline. Ang uban pod kay murag wala, nagpaabot na lang gyud sa oras nga mo-out sila. Apan dinhi sa 93.1 FM Radio Cebu, bisag unsang adlaw, bisag unsang oras sa kanuna, rin yung nagtingsi, nagngisi, na sige rin yung pangatawa, no, good vibes, rin yun. Lisad po kaayo o ka nang, na sige maghilak, o, oh, lain po, no. Pero, what I'm trying to say is, kanabang good vibes, all good vibes, rin yun. Matagkaroon o unya, bisag unsang adlaw. Can you imagine a workplace nga ingon ana? Unya, kanabang you're paid to do something nga happy ka, happy kang buhaton, lingaw ka, no? Ingon ana unta tanan, but dili masad good food perfect. Napoy mga higayon nga magkusmod ning ilang mga dagway, magyaw-yaw po ni sila, saputon siguro sila silang manager. Ngano good na sila. Oh, napay mga ina nga higayon. But 'di ba? I mean, labi na kung every time mahuman ang semana, no? Nako yung ana mga ka-vibes. Every time mahuman ang semana, usa ka semana nga nanrabaho, mo pause gyud ko unya ako diyan ang hunahunaon or i-recall nako. Usa kong gibuhat pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Unya tan-awo nako, hagpato nako na naabakoy gikasabaan, naabakoy na award. Unya unsa man to siyang moment. Basin og too much rabako, pwerte ba na akong sukua, pwerte na ba na akong yaw-yawan, ay mga yun-ana nga moment mga ka-vibes. No, sometimes, di man po ta perfect sa puton o sa puton, mangyod, so namin yung mayinana. Sa high pod, mag-apong ragyunta sa CCTV, kaya ato ragyunta na ano, kinsa gyo late or dili. Mo na inyong nakita kung nag-follow mo sa tong official Facebook page. 93.1 FM Radio Cebu. Naadid to, nato yung mga ebidensya, nakakalap yung tag-ebidensya mga ka-vibes na naginaganay yun sila. Ang butog asa ni sila gikan tanan nga asta si ka-vibes tonton nga dili man ta na siya badlungon, toa nag-apil. Apil-apil, nagkasinabot silang tanan nga mga late, dinag-dinaganay. Toa. Unya, naas ang trader nasa last part. Nagdungan sila ka-late. Siya may nakaunagsood sa pultahan. Iyang gilakan yung mga kaubanan. So, siya rin na present. Ang uban, absent na gyud. Diba? So, inaana, no? All for fun, mga ka-vibes. All for our social media content. I hope nalingaw mo. I hope nakahatag mininyo og kalingawan. No? So, para sa mas daghan pang good vibes, please follow our official Facebook page, 93.1 FM Radio Cebu. Naapunta sa TikTok og Instagram, mga ka-vibes, at FM Radio Cebu. And sa mga ka-vibes sa nato din ha, nga kanunay gyud, no, nga on the go, bisan asa lang sila muadto, wa sila sa Cebu, wa sila sa probinsya sa Sugbo, apan ganahan silang makadungog or maminaw nato, pwede kaayo pinaagi sa ato ang audio streaming app FMR Philippines para ra sa ato ang Android user na mga ka-vibes, no? So you can go to Play Store, search FMR Philippines, click download. Aron, doon na namoy app na to so that you can vibe with us anytime, anywhere. And syempre, sa mga ka-vibes na to, nga kanunay nga on the go, kundi mo kahibalo, mapaminawan ta ninyo worldwide. Worldwide, if naa mo anang ato ang app. Alright, karong hapon na, alas 4:40 na, medyo cute si ang ato ang episode this afternoon. No, wala una tay guest. Apan sunod si Mana, puno og dasok ang ato ang pagpangalaga. Doon na tay mga nagkalain-laing guests next week. Doon na tay, atong makauban ang TESDA, sunod si Mana, oy, na ay good news ang TESDA. O, atangi og unsa na.
Unya doon natay mga small businesses o mga nagsugod bitog mga panginabuhian unya nagmalampuson. Oh, murag di pa nila sila kay ko ano sila low key, no? Di pa nila ma-consider nga ingon na kadako ang ilang negosyo. Ang magsugod pa ginagmay mga ka-vibes, ginagmay unya kanunay. So inyo nang atangan to inspire everyone. O kun saon man gyud nato pagdasig ning atong kinabuhi. Daghan kitag pagsulay nga maangkon sa kinabuhi apan di gyud ta dapat mo give up. Di gyud ta dapat na motalikod, di gyud ta dapat nga mobuhi magpadayon gyud ta sa pagkapyot og kutob sa duna pay kuptanan, kutob sa kinahanglan pang makakapyot, mo kapyot gyud no, di gyud ka mobuhi. Pero di ka matagak ig katagak ni mo mahagba man gyud ka. Kinag maglisod na gyud kag balik dito sa taas, no? So magpadayon lang yung taog, fight, okay? So matay mga small business owners, no, sunod si Mana, to inspire everyone, aron ma-inspire ang tanan. Napailain na atay mga istorya bitaw nga madasigon kaayo, bisan sa mga kakuwang sa ilang panglawas, o oh, ato ang mga ka-vibes nga doon ay mga kakulian sa ilang panglawas. Nagpadayon yun sila buhat sa ilang gusto sa kinabuhi, naghatag og kalipay sa ilang kasing-kasing. I think mo na yung mahinungdano, no? Magpadayon ta og laban sa kinabuhi. So you find mga pamaagi aron magpabiling happy or malipayon ang imong kasing-kasing. So natin mga inspiring stories sunod si Mana. Plus, doon natay mga espesyal nga celebrity guests next week. O, diba? Ang serbisyong ka-vibes, nilagyan na siya ka ng public service, ahensya sa gobyerno. Doon na po tayo, pagpangalagad manggihapon na ka ng muhatag tagkalingawan sa katawhan. So doon na tayo, di pa na ko isaba kung kinsa. Di lang sa nato isaba. Basta kay Esquani sila, mga celebrity guests sa programang Serbisyong Ka-Vibes. At ang inasunod si Mana, o diba, dasok, puno, mauna nga wasa, mingaw-mingaw takaroon kay nagtapok sila next week. And syempre, sa uban pa natong mga pagpangalagad, ato ng hisgutan, matag-hapon. Sama na lamang atong sugdan, karong hapon na, ang atong pagpangalagad kay hapit na gyud ba kumpleto ang ato ang plano, no, nga makigtambayayong sa mga nagkadaiyang iskwilahan, labi na gyud ning ato ang mga public schools. Inubanan sa ato ang mga chosen partners. Oy, nako. Ato na nang i-announce next week kung kinsa ato ang mga partners and ang ato ang pag-appeal ning Brigada Eskwela 2026. Money ang every year, no, gikan sa DepEd ang bayanihan sa mga nagkalainlaing elementary schools aron mangandam sa opening of the new school year. Syempre, ang serbisyong ka-vibes mangalagad pud gikan dinhi sa amo ang mga ginagmay nga malikom nga mga tabang paingon ngadto sa komunidad nang ato ang mahimong partner next week ug unsa ni nga elementary school inyo nang atangan. Today is Friday, Mayo 22, 2026. Nako. Mga ka-vibes nato, daghan kaayo sa ato ang mga ka-vibes. Recently nako ingon ana, ma-encounter nako nga magplano gyud sila ug unsay angay buhaton sa pamilya karong weekend. I am not sure if kanang they are going through something kay sa una mo nagdili siya or ako lang. Maybe it's just me, no, nga nasige na kog pangita og something para something to do sa entire family para as one family nagbonding me. Pero yes, recently ma-appeal kog inana nga conversation akong kaila common friend inana na sila'y planuhon every weekend. And it's very important mga ka-vibes, mahinungdano na nga doon na gitay himuong plano matag weekend. May it be matanaw ba mag concert o na ko'y kaila nga concert ilang goal every weekend o diba tiaw mo na concert goer. Ang uban mas mupili naman lamang na manglaba kung weekend. Oh, okay. Wala sa jud po'y masulob, inig kalunis. So, manglaba na lang po'n sila. Ang uban, manglimpyo. While yes, kay walay laing mubuhat ana, so kinahanglan ni mong buhaton. Pero again, ayaw mong kalimot nga mo bitaw nga dunay weekend, day off, labi na og day off, inyo gyud nang i-grab ang opportunity para magpahuway, diba? Kanag yung term nga pahuway is usahay ka nang masayop na nato siya og gamit, masayop na to siya define, no? Rest day, day off. O so wala kay trabaho pero doon natay daghan ka ayong mga personal errands, mga household chores nga atog yung daginoton anang nagpabilin nga usa ka adlaw.
usa or duha ka adlaw nga day off. Kay baba mo mga ka-vibes that normally even ang ako ang other errands kung pwede na ko siya isingit isuksok sa ako ang Monday to Friday nga schedule, bahala gamiton na ako ang mga lunch breaks, office coffee break or malate ko sa ako ang pag sa morning na ako nga work no schedule, bahala malate ko kung doon ako'y kinahanglan nga errands, ako ginabuhaton between Monday to Friday para ang ako jung weekend, ang ako jung day off, it's really rest day. No, dapat ingon ana para inig ka Monday back to work, di mo kapoy og naong, di mo haggard og naong. Kanabang Lunes na Lunes, mukha ka ng Friday. Oh. Diba dapat Monday fresh jud ka. Ingon ana dapat. Ang tawag ana mga ka-vibes, no, imong i-balance ang trabaho ug ang imuhang personal nga kinabuhi. Work-life balance mga ka-vibes, and it's very important. Nowadays, natay mga kadaghang kaila, no, mag-pickleball. Ay, si DJ Kimiat, mag-pickleball na siya every after klase. Oh, so kada gabi, eh. So if gasubay mo, ga-follow mo ni DJ Kimiat pickleball ng iyahang buhaton. Halos everyday siya mag-pickleball. Something healthy, something na fun and healthy to do with family and or friends. So depende kinsa imong kasabot. Si DJ Rico Mambo mag-basketball. Oh, di ba? And di ko sure kung everyday po si Rico Mambo. Feel na ako depende sa sabot sa iyang mga tropa, no? Sa iyang mga ka-vibes. Sayop na dito gamit. Ka-vibes. Alright. Depende sa sabot siyang mga ka-vibes. So, ingon ana, bahala nag-unsay inyo. So, si DJ Kimiat, pickleball. Si Rico Mambo, basketball. Kami uban, bagulbol. Bagulbol, gini ang mabuhat. Kay wami mga plano. Pero kidding aside, no? Kinahanglan doon na gitay something fun and healthy to do or fun and healthy activity or event or happening every weekend. Kauban, ang imuhang mga pinangga sa kinabuhi. Ang tawag na balancing active rest with disconnection. Ay, naku, unsaon man na mga ka-vibes. Okay, para mas makapahuway ta, very important daw mga mo disconnect daw ta. Hi muna ni Almira Henares. Hi Almira, thank you so much for tuning in and for watching our Facebook live streaming. Aron makareset kuno ta og tarong mo disconnect ka. So find a way. If ang imuhang trabaho, pwede ra nga dili gyud ka masamok every weekend. So out gyud ang gadgets, out ang phone, messenger, text, calls in ana, 'di ba? But if no, kay baw ka nga imong posisyon ug ang klase sa imuhang trabaho, possible nga tawagan ka, i-chat ka, i-text ka, then yes, turn on your cellphone, pero ayaw siya sigihag bit-bit, ayaw sigig apong sa imong cellphone. Just put it somewhere and then i-on lang yun imong loud ang volume so that imo siyang madunggan. Or even if imo siyang daladalahon, ayaw sigig tutok sa imuhang cellphone. Alright? So inana. Or you can sabot with your office mates, no? Since it's day off man, dapat way tawga, walay chatanay, walay inana. But if it's emergency, no? Emergency, kanag yung kinahanglan na yun ang imuhang atensyon, ikaw yun ang mo decide, then you call. Mauna, so nagkasinabot mi tanan din hingay inana, magtawag na gani, it should be very important. Kung weekend, Monday, between Monday to Friday, for as long as dili pa siya kadlaon, even mong good kadlaon, we can call because, di ba, up until 12 midnight baya minya, mo sign on tag 4 a.m. So could be na ay happening sa in the middle of the night. In the middle of the night. Basta makakanta lang. So, basta na yung mga happenings. So, pwedeng mo tawag. But, at least ba, kung weekend, day off niya, ikaw ang naka-rest, ana nga day, kay rest day, then, imo silang hangyoon. Dapat diligali hangyoon. It should be automatic na dili ni mo sinamuko ng usa ka-empleyado kung rest day, kung day off. Diba? So, let that employee or colleague rest kung weekend. Oh, kung rest day. So, ana siya mga ka-vibes. So, depende on sa inyohang sabot. Okay, so if kaya, ayaw mo sig-apong sa inyohang cellphone. Next, mga ka-vibes, no? Pwede gyud kang mo engage sa mga nagkalain-laing activity. So, depende og unsa imong gusto. Og unsa imong vibe. Gusto ba ka nga imong brain, imong utok mo, imong i-engage the something nga makapa-challenge sa imong utok? Kay feeling nimo na, sige na lang kagkalimot. Wa na ka sa focus.
kanunay na ka nga di makakomprehend. Instruction nga simple, di ni mo masabtan. Huwag ka sa focus, out of focus ka. So, marag kinahanglan nga ikuan mo hang brain, no, i-exercise. So, engage into something nga murag mahagit ang imong utok, ang imong skills, but at the same time, fun. Sama na lamang sa mga games. Fun kanang games, so kanang na mga card games, board games, and ana something na lingaw but na engage ni may mong utok, diba? So kana pwede na siya mga ka vibes. But of course, if do na kay igong taas nga oras, do na pud ka ani nga kahimanan, pwede pud ka mo engage into an active lifestyle. Sama na lamang sa pagbike o biking, magbisikleta ka mga ka vibes. Pwede po walking, running, diba? O monoto, pickleball, basketball, any sports na ganahan ka. Okay? And at the same time, mga ka-vibes, while you're doing that, naka-exercise ka physically, imong utok, imo po siyang na-reset, imo po siyang na-engage na practice, na challenge, and at the same time, more relax po ka, ana, because it's something different from your Monday to Friday nga hagit sa trabaho, diba? Next, mga ka-vibes. Okay, so naana ka-ana, do something na kanabitong imong gi-look forward, na din mo kanunay nga buhaton. Oh, yung marag once in a, blue moon, imo siya buhaton. Unsa man ni siya. For example, if ganahan ka mo bake, di mag-bake ka. I'm sure you won't have time to bake from Monday till Friday. So kung mag-bake ka, every weekend or every Sunday, 'di ba? So himuon nimo siya nga kanang schedule. Sunday is ana cookie time. Oh, so dapat magbake og cookies or cake. Or mo na nga special ang inyuhang dinner or lunch with the family. Ang very common would eat out with family. Meet up with friends. Coffee with friends. Kana. Oh, napailain mga ka-vibes, no? Kini siya, kanunay gyud din akong makitaan and very effective, no? Be close to nature. Nature exposure. So again, kung duol ka og kanang bukid-bukid, nearby, paglakaw-lakaw din has bukid-bukid. Kung duol ka og kanang sapa, falls, dagat, go. Diba? Enjoy the sun and the sand. San oras nga dili kaayo sakit sa imong panit. So inhale, exhale, enjoy. Imong i-feel ang nature. Kato, magtiniil ka sa sand. Naa ka sa bukid-bukid. Kanang make sure, mag-careful lang ka. No? Pero kanang mas closer bito ka sa mga punuan, sa mga tanom. And if possible, if pwede, if it is allowed, maybe eat something fresh, no, along the way. Fresh fruits, dili siya kanang made daan bitaw, ready to eat kana. So something like that daw, mas maka-relax, mas makakalma. Ni ay usa ka butang, no, nga medyo household chores siya og dating, pero very very effective kuno daw ni. Therapeutic daw ang decluttering. Declutter. Ang decluttering mga ka-vibes, kasi nanubra na bitaw, kasamo, kagubot, imong balay, nanubra, overflowing na ng imuhang mga sinina, imong mga sapatos, imong collection sa mga mugs. Imo na siyang pilian. I-let go na nimo ang uban na nga wala na nakapahalipay nimo. Inana, no? So, mga inana nga butang. So, something na murag makapa-excite sa imuhang kasing-kasing. By doing those things, mga ka-vibes, no? Murag ma-recharge daw ang atuang kaugalingon. Tanan aspect sa atuang kaugalingon. Na ay one thing na ganahan po na ko buhaton this time and I feel na maka-recharge po siya, no? Meet up with colleagues, office mates, outside work. Nga dili work inyong hisgutan. Magkita man mo everyday sa trabaho. I'm sure mag-lunch mo together, mag-coffee break mo together, mag-snacks mo together. Diba? Daghan dyan ang moments nga kuyog mo. Pero suwayin ninyo that you would eat out and dili work inyong hisgutan.
mag-chika ra gyud mog something, no? Over coffee, over wine, depende kung sa inyong vibe o sa gusto ninyong buhaton, mga ka-vibes. So, inana ang nindot buhaton, nga nung mo ni akong gi-highlight karong hapuna sa tuang pagpangalagad, because I feel that daghan kaayong happening sa tuang palibot. I am sure we are all stressed out with kanang kagubot sa politika. Stressed out na ta sa krisis, no, sa tuang nasod. Unsa pay atong gika-stressan, hapit na pud ang tingklase, eh. Gasto na pud. Oh, hapit na pud ang ting-uwan. Mabalaka na pud ta. Dunay mga virus din ha nga kanang daghan tag na balitaan. Sa uban mag-overthink, no? So nindot kayo if mukalma ta, and that by doing the things na medyo slow. Di ka magdali, walay pressure, walay deadline, and then routinary, imo siyang buhaton on a regular basis, you will have that, you will form a habit na unknowingly nakatabang, no, sa imuha, physically, emotionally, spiritually. I hope we can all find time to do that, mga ka-vibes. Ugma, karon nag yung weekend, wa, nagyulain. Alas 4:56 na. And nako, kay baba mo mga ka-vibes, na sa latest workplace happiness index nga gipahigayon sa Job Street, 77% sa mga Filipino workers extremely happy sa trabaho. Ikaduha ta mga ka-vibes sa Indonesia nga 82%. Kanindot ba day ani nga resulta? 77% daw ta nga malipayon. Extremely happy at work. Na-appeal na gyud diri si Antonio Igcas sa extremely happy. Kanindot ana, no, second to Indonesia. Unya ang survey nagpakita nga happiest employees in the Philippines are those in Visayas, na sakto gyud. 82% dinhi sa Visayas mga ka-vibes, followed by those working sa NCR, National Capital Region, 77%. Some 76% of employees sa Luzon and Mindanao. Ingon sila, happy kuno sila sa ilahang trabaho. Kanindot ana, no? So kita sa Visayas, kitay naguna, no? 82% ta. Most happy. Kita jud pinaka-happy. Happiest daw ta diri. Kung naa ka diri nagtrabaho, asa mangay mo na belong, according to survey, happiest employees ang naa dinhi sa Visayas. Onya ang salary, no, syempre mo na siya factor, usa sa factor ang sweldo, inig mag-attract ka and mag-retain kag empleyado, di ba? Syempre aside from that mga ka-vibes, overall, no, ang imuhang gusto sa imuhang kinabuhi, imong personal goals, gusto nimong ma-achieve, do na kay mga plano, of course, not just for yourself but for your family. That's why mahinungdanon ang salary, ang sweldo. So dako siyang impact, no, para sa satisfaction sa mga empleyado. Upon the study showed na ang 77% sa empleyado nationwide feel valued at work. Nga 74% describe their jobs as fulfilling. Oh, 77% they feel na valued sila sa trabaho, while 74% nag-describe na fulfilling ang atuang, ang ilahang trabaho. Kanindot ani nga survey, no, making us realize na daghan da ay kaayo ta, no, nga munos ginhawa nga naningkamot para sa tuang mga gusto sa tuang kinabuhi, and we're still blessed, and we're also blessed, no, sa usa ka workplace nga malipayon ta, you get paid pero nag-enjoy ka, you're having fun working with your office mates, diba? You also feel valued, and then you get the fulfillment. Kanindot if makuha na nimo tanan, no? So sa mga ka-vibes nato nga naminaw, if naka-relate mo,
no, makaingon mo nga, ay inana gid ko lang ganeda. Oh, kanindot. So, good job. Apan kung naminaw kakaroon yung mga kamurag, dili ko anaw, ako'y kalipay sa ako ang trabaho lang ganeda. Again, dili mo po na perfect. Even if ningawas na din nga ikaduhata sa Indonesia, then sa Visayas, ang happiest, no? Huwag mo po na mapasabot nga, everyday, no, sulod sa pila ka oras, utso og noy bi oras, wag yung challenge, wag yung hagit sa opisina, sa workplace, naana, dunay mga dili pag sinabtanay, dunay mga badlungon, dunay mga gahig ulo, but overall mga ka-vibes, no, these things can be resolved, these things pwede rin nimong mapalampas because, no, ang mas may patigbabaw, mauto siya, no, you're well paid, you feel valued, and of course, at the same time, feeling nimo fulfilled ka, dun na kay fulfillment din ha sa imuhang kasing-kasing. Alas 5 sa hapon na, ug mauna ang ato ang pagpangalaga ning adlang Biyernes. Something really really light no karong Friday para do na tay mabitbit this weekend. Dili ra kaayo ta kanang ngarag hangak this weekend. Dapat good vibes lang ta karong weekend para lahi na pod nga good vibes ang ato ang mahatod or madala sunod semana. Unya kay kinahanglan na ta maghinay-hinay og aginod. Nang hinaot ko nga inyo kung ubanan sunod semana. Sa lain na pod nga pagpangalagad sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad, Serbisyong Ka-Vibes. Arangkada balita sa hapon, musunod na. And of course, ayaw kalimo pod ang arangkada ni Jack Batalyones ug Ninia Corpus. Ingon man usab ang TV Patrol. Kanang tanan, dinhi sa tuang hook up sa 93.1 FM Radio Cebu. Asta ang ato ang evening vibes, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. O niya, sunod si Mana, napunta mga ka-vibes. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Kini silangga na daamping. Love, love. Happy weekend!

0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Kabibes!
4: Kabibes!
5: Kabibes, tiguang na ka? Atretis? Mauna ni.
6: Kabibes! Kabibes! Kasama sa
7: Wana. Wana ni.
8: This is the newest.
9: The newest.
8: The hottest.
9: The hottest.
8: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
9: Night and day.
8: 93.1.
9: 93.1.
8: FM Radio Cebu. Mauna.

0: wall phone ug uban pa. Sa overseas agencies, moapil usab ang Jopman Corporation ug PSC Primary Skills Incorporated. Ang kalihukan gihimo sa Cebu City Department of Manpower Development and Placement kun DMDP, kauban ng Department of Labor and Employment kun DOLE, Department of Migrant Workers DMW ug SM Seaside City Cebu. Lapu-Lapu City nang hatag og cash incentive sa mga opunganon nga board passers. Gihatagan og cash incentives ang 77 kaupunganon board passers sa nagkadaiyang licensure exams atol sa recognition ceremony nga gipahigayon sa City Mayor's Office niadtong Mayo 21, 2026. 480,000 pesos ang total nga gidistribute sa mga nakapasara. 76 kapassers nakadawat og 5,000 pesos sa each, samtang ang top-notcher nakakuha og third place sa March 2026 electronics licensure exams nakadawat og 80,000 pesos. Gilang top-notcher nga si John Melchizedek M. Mayoral sa Barangay Kalawisan, graduado sa University of Cebu, Banilad, nga nakakuha og 92% rating sa maong eksaminasyon. Gipasalamatan ni Mayor Cindy King Chan ang mga bagong professional sa ilang kakugi o giingon nga sila mao ang inspirasyon sa mga kaigsuunang opunganon. Aron makakwalify sa incentive program, kinahanglang musumiter og residency certification, request letter, voter certification, valid ID og PRC certificate of passing. Dugang pa adunay lang requirement alang sa bar passers og top notchers. Alas 5:28, mao ka na ang naglangkob sa ato ang arangkada balita ning adlawng Biyernes, Mayo 22, 2026. Arangkada balita ni Ninia Corpus ug Jack Batalyones, musunod na. Ingon man sa bangato ang hook up at tangi karong alas 6:30 hook up sa TV Patrol. Samtang magpadayon, more music sa inyong programang Evening Vibe alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi ug mapaminawa ninyo ang replay sa Request 931 nga kasinatian ug Drama 931. Anang tanan din nilamang sa inyong paborito, 93.1, your favorite music radio, Cebu. Kinisineda, Avignante, Esguera, happy weekend, ka-vibes!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang alta presyon ay madalas tahimik. Walang babala, walang sintomas. Ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Bataliones og Ninia Corpus.
1: Karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang ating tinitingnan sa ating mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may C5 Kalayaan. Unahin natin yung nasakanang bahagi ng ating mga screens. Yan yung southbound lane ng C5 Kalayaan. So yan yung galing ng Katipunan, galing ng Libis, galing ng Pasig area at papunta yan ng Taguig at sa South SLEX area. At sa nakita nga natin ngayon ay moderate pa naman ang galaw ng masakyan, although nagkakaroon ng build-up habang papalapit dyan sa McKinley area. Pero kung kayo naman ay northbound, nanggagaling ng SLEX, galing ng Taguig at papunta kayo dyan sa may Pasig Pateros area, sa nakita nga natin ay bumper to bumper ang traffic sa mga oras na ito. Volume yung nakita natin problema dahil uwian na galing sa trabaho.
2: May 22, 2026, Biyernes. Matapos magbigay ng go signal ng DOJ sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, pinakilos na ng PNP at NBI ang mga tauhan nila para sa paghahanap sa senador. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Bataliones. Ito ang Arangkada Balita.
3: PNP at NBI bumuo ng tracker team na manguna sa pagdakip kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado, posibleng mangyari sa susunod na linggo. House lead prosecutor na tututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, iginiit na dapat personal na magpakita si Bato sa gagawing paglilitis sa Senado. ICC pre-trial chamber 1, ibinasura ang apelan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng confirmation of charges laban sa kanya. At MMDA nagsagawa ng estero cleanup operations bilang paghahanda sa tag-ulan.
1: Bumuo na ng tracker team ang Philippine National Police para hanapin ang pugantig si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ng kampo ng senador na maglabas ng temporary restraining order sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
4: Kasunod ng naging kautusan ng Department of Justice, agad na umarangkada na ang operasyon ng Philippine National Police para matuntun at maaresto ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Campo Crame, bumuo na ng tracker team ang PNP na mangunguna sa pagdakip sa buganting senador. Nakikipag-ugnayan na ang binong grupo sa Department of Justice at National Bureau of Investigation para maisilbi ang warrant of arrest sa senador. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melanson Artates Jr., mahigpit ang kanyang utos, sumunod sa inilatag na proseso at iwasan ang anumang hakbang na maaari magdulot ng pagkwestiyon sa operasyon. Binigyan din ni Artates na mananatiling profesional ang kanilang grupo at walang halong politika sa operasyon. Bukod sa PNP, inatasan rin ng DOJ ang NBI na ipatupad ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Iniuugnay si De La Rosa bilang co-conspirator sa kasong crime against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil sa madugong gera kontra droga noong nakarang administrasyon. Inalerto na rin ni Artates ang kanyang mga tauhan sa mga paliparan, pantalan at iba pang exit points, kabilang na ang tinatawag na Southern Backdoor. Hindi pa naman nakakalabas ng bansa si De La Rosa, batay sa ugnayan ng pulis sa Bureau of Immigration. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa...

0: sa Pilipino.
1: Full force ang NBI sa pagtugis kay Senador Ronald De La Rosa. Handang suyurin ang buong Pilipinas at bantay sarado sa mga backdoor ng bansa. Samantala, si MMDA General Manager Nicolas Torre III, handa rin tumulong maghanap sa senador. May umarangkad ng balita si JM Pineda.
2: Kung ako'y absent, dinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita.
3: Fugitive from justice o pugante. Ganito na ang turing kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng Justice Department matapos na maglahong parang bula ng pumuslit palabas ng sirado. Ingat pa ang National Bureau of Investigation sa paglalabas ng impormasyon. Pero isa ang tiyaka, nagpakalat na ng tracker teams ang ahensya para tuntunin si de la Rosa. Nakalerto na rin ang mga opisina ng NBI sa mga reyon. Ibig sabihin, nationwide ang manhunt operation sa senador.
4: There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoy namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. Wala na kaming explanation na bibigay. If there's an ongoing actions that we are undertaking, of course, there's a dedicated teams to look after him.
3: Wala rin daw deadline sa paghahanap nila kay Bato, lalo't alam nilang magiging mailap na ito ngayon.
4: We don't have a timeline because if we will see him today, we will arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. But we are right now looking for him. Kung paano siya umalis noon sa Senado, we're tracking it back now.
3: May patutsada naman si Matibag kay Senate President Alan Peter Cayetano. Na-corner na raw sana si De La Rosa kung nasunod ang usapan nilang isusuko ang senador oras na hindi po abor ang Supreme Court sa hiling na TRO.
4: That is the problem now because of yung nangyari na protective custody ng Senate. Gentleman's agreement, lalaking usapan na pagka kailangan nang i-present si Senator Baton, the Senate will be the one to present him. Now that there is no TRO na binigay, ibig sabihin, walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, the warrant is valid.
3: Isa raw ang tiyak ng NBI ngayon. Hindi pa nakakalabas ng bansa ang senador base sa monitoring ng Bureau of Immigration. Kasama sa tinututukan nila ang mga backdoor sa Pilipinas na pwedeng lusutan ni De La Rosa. Biro naman ni ex-PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III, pwede siyang tumulong.
5: Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago ano dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Pag presidente ng utusan, automatic no choice, di ba?
3: Si Torre ang nanguna sa pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang luwabas ang arrest warrant niya mula sa ICC. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Samantala, itinanggi ni Senator Robin Padilla ang paratang na itinakas niya si Senator Ronald De La Rosa. Matatandang nakita sa CCTV footage na inilabas ng DILG at PNP na sa puting SUV ni Padilla sumakay si De La Rosa madaling araw noong May 14. Ayon kay Padilla, hindi maituturing na pagtakas ang ginawa ni De La Rosa dahil wala naman umanong arrest warrant base na rin sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi rin matanggap ni Padilla ang pagtawag kay De La Rosa bilang pugante. Nananawagan si Padilla na huwag unahin ang pamumulitika sa gitna ng maraming problema ng bansa. May patutsada naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pahayag ni Senator Padilla.
7: Baka na FOMO si Sen. Robin kay Digong at Bato. Ayan tuloy, na-violate niya ang Article 70 ng Rome Statute on Offenses Against the Administration of Justice dahil sa pag-obstruct niya na enforcement ng ICC warrant. Isang kahihiyan ng pagkakanlo na ilang senador sa tao nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Huwag na sanang madagdagan pa ito ang nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao.
1: Pinaghahanap pa rin ng mga otoridad si Senador Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa harap nito ang tanong ngayon ng publiko, may epekto ba yung kanyang pagtatago sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
0: Kumbinsido pa rin ang lead prosecutor ng House Prosecution Panel na si Batangas Congressman Jervy Luis Tro na dapat personal na magpakita si Senador Bato de la Rosa sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang tinutulan ni Luis Tro ang ideyang pagsali ng mga senator judges sa trial online.
8: Sir, with all due respect kay Senator Bato, no? Eh kung ni-risk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process.
0: Dapat aniyang makita at marinig ng personal ni De La Rosa ang mga ebidensya at testigo para makaboto ang senador ng naayon.
8: Sana naman, wag nila i-consider iyon because again, this is a very sacred and solemn duty. He has more reasons now to have at most courage to be able to do this constitutional duty for the sovereign Filipino people whom we serve.
0: Kung hindi makaka-attend ang senador, posibleng mauwi sa abstention ng kanyang boto. Gayunpaman, hindi pa rin magbabago ang kinakailangang bilang ng mga boto.
8: Regardless kasi of the fact that Senator Bato is not present, regardless of the fact that there's a standing warrant against him, we still have 24 senators eh, no? So if the requirement of the Constitution is 2/3 of the senators, then yung 16 na required vote for conviction remains.
0: Sa kabila nito, aminado si Luis Tro na ibang usapin na kung magagamit ba ni De La Rosa ang impeachment trial para pansamantalang harangin ang arrest warrant mula sa ICC.
8: That is a function that rests exclusively to the executive. Remember, there's separation of power. I'm saying that because I'm part of the legislative. And I know how important and how sacred this is.
0: Una nang ibinasura ng Korte Suprema ang kanyang hiling na harangin ang arrest warrant ng ICC. Pinagtibay na rin ng Justice Department ang warrant laban sa senador kahapon at inatasan ng NBI at PNP na hulihin na si De La Rosa. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Weekend na pero mainit pa rin ang usapin sa politika. Kausapin nga natin ang isa sa mga veteran litigators ng bansa. Walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan. Magandang hapon po, Attorney Kapunan, at welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang hapon sa inyo sa Arangkada Balita. It's nice to be back.
6: Yes, Attorney Kapunan, no, unahin ko po, no, isa kayo sa talagang naging matunog na magiging kasama sa mga private prosecutors. Ito ho ba ay napag-desisyonan na? Kasama na talaga kayo sa mga private prosecutors po?
9: Alam, maraming, kagaya ng naririnig natin, marami namang volunteer lawyers, mga public interest lawyers na kasama sa litigation. So, although siguro nababalitan ang pangalan ko, because I was part of the private prosecutors team last year, no, na-abort yung aming prosecution last year, kasi na dismission issue. So this year, ganun pa rin, bubolog pa rin tayo at pumapili tayo para sa bayan naman.
6: Opo. Ito ho ba, kailan ho ito ng pagdedesisyonan usually? Within a matter of weeks po ba?
9: I think because magsisimula na, no, nag-serve na ng summons, ibig sabihin since Wednesday, meron siyang period of 10 days to file her answer. Pagkatapos ng 5 days to file the reply, at pagkatapos ng reply, magsiset na ng pre-trial. So pre-trial talaga, kailangan ng mga private prosecutors kasi technical ng mga pre-trial cases. Siguro naman, it is a conservative estimate na lalabas na siguro ang listahan ng mga private prosecutors within the next 2 weeks.
6: And Attorney Kapunan, no, nakita naman natin kung gaano ka-sensitive pagdating sa liderato ng Senado sa ngayon. Kasi nagkakaroon nga lagi ng chismis na magkakaroon ng panibagong coup. Malaking effect ba kung sino magiging Senate President during sa impeachment trial po? Or hindi naman po ito masyado, dapat binibigyan masyado ng weight?
9: Malaking-malaki ang effect ng sino ang Senate President, no? Because the Senate President that rules on impeachment ng Senate, siya ang magiging presiding judge. At ang authority ng presiding judge ay napakalaki na sa Senate Rules on Impeachment. Nung una, kailangan makaka-decide, magkaka-rule on motions. Nung emotion or objections. Kunyari, may prosecution witness. Nag-object ang ano, nag-object ang defense. Sabi nila immaterial or sabi nila per, yung witness naman namin may pending trial, may pending criminal case, no? So, unbelievable, incredible. No? Ang mag-ruling dyan is the presiding judge, Senate judge. So, sabihin niya, kung papanik siya sa objection ng defense, ano yun, objection sustained ang tawag doon. Kung hindi naman papanik siya sa objection ng, kung papanik naman siya sa objection ng prosecution, sustained yun. Sustained then on, in favor of overrule. Ang tawag ko ng overrule yung defense, sustained on prosecution. Ngayon, yung mga materiality ng evidence, yung tinatawag nilang hearsay evidence, or best evidence, original document rule, authenticated ba yan? Lahat yan ang nakaka-rule dyan. Yung presiding justice, judge, or ang senate president. Maliban lang kung meron mag-object, no? Kung hindi unanimous, magkakaroon ng tinatawag na division of the house, magbobotohan. Kung magbobotohan, di pa nalo pa rin ang majority. Ganun din ang sumatotal. So it's very important na abangan natin sino ba ang change ng, kung mag-change ang minority to majority kasi it's just a slim margin of one vote, one senate.
6: And ito po, attorney, no? So, kunyari, status quo, present ko, sino yung ngayon, sino yung nasa majority? Ito po sila, Senate President Alan Peter Cayetano, sila Robin Padilla. Medyo mataas yung odds talaga na kanyang kinakaharap. Pero paano nyo po kaya, ano magiging magandang strategiya? Paano nyo ipepresent yung malalakas na ebidensya para maimulat yung mga matang katulad ni Senator Robin Padilla na sinabi niya, kahit sunugin siya, ay mangamoy Duterte siya. Paano nyo mako-convince yung mga ganong klaseng mag-isip po?
9: Alam nyo, kasi yung evidence na ipapakita sa Senate Impeachment Court, no, on trial, napakita na yan sa Committee on Justice, House Committee on Justice. So halos lahat, o lahat ng ebidensya na pinakita sa Committee on Justice, trinansmit na yan lahat sa Senado together with the Articles of Impeachment. Nakita naman natin ang botohan sa House. Last year, yung vote last year for direct transmittal to the Senate, more than one-third vote na, naging two-thirds, pero mga 215 lang or something like that. Ang vote na yun is 257. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, miski na yung mga kaalyansa, ka-allies ni Vice President Duterte, nag-shift na ng side. Di ba? So yung, kasi sa 257 votes, halos more than two-thirds yun. Saan ang mga diehard Duterte dyan? Ang nangyari kasi, walang evidence na pinakita ang defense ng P.T. Sara versus napakalakas ng evidence na pinisinta ng mga complainants sa House Impeachment Court. So, yung issue ng probable cause, unanimous. Di ba lahat ng miyembro ng House Committee on Justice at saka yung mga ex-official members, mga deputy speakers, bumoto in favor of the committee report endorsing the impeachment articles of impeachment. So, kung yun ang basihan, kung nakita natin na yung mga diehard sa House ay nakumbinsi sa ebidensya, siguro bigyan naman natin ng benefit of the doubt. Ang mga senator judges na miskin na ang sinasabi nila ay para sila kay Vice President Duterte, pag nakita siguro nila yung ebidensya or yung pagkawala ng ebidensya ng defensa, the strength of the prosecution witness evidence and the weakness of the defense evidence, babalansin yun talaga dapat. So,
6: apo.
9: Ako hopeful ako na even if 16 votes, kasi sabi, miski na wala si Bato, kailangan pa rin ng 16 votes, no, which is 2/3. Confident ako na with the strength of the evidence of the prosecution, as it is, yung denouncement sa Senate, eh, makukuha natin ang 16 votes.
6: Okay. Eh, na, Attorney Capuna, may iba naman po tayo dito naman sa issue po ni Senator Ronald De La Rosa, kung saan nga may pananagutan po ba si Senator Rowin Padilla sa pagtulong para ayaw nga ni Senator Padilla yung term na tinakas eh. Pero yung sinabi niya, sumabay lang daw sa kanyang sakyan, ay hindi naman daw siya makatanggi. May pananagutan po ba si Senator Padilla sa nangyari?
9: So, dapat investigate talaga yan, ano? Kasi mayroon mga ongoing investigation na yan. Alam naman natin na may ongoing investigation ng FBI. At meron rin moves ata na magkaroon ng separate, independent, impartial investigation internally sa Senado. Kasi mapupunta tayo sa credibility at integrity ng Senate. No? Papapaniwalaan ba natin yung mga sinasabi ng narratiba? So, kailangan talaga ng impartial investigation. Ang problema ngayon is, sino magkoconduct ng investigation na yan? Kung ang Rules Committee, eh siguro, ang Rules Committee, eh majority rin yan, di ba? So, tingnan natin, baka may investigation, pero naman may, hindi naman impartial. So, magandang mag-investigate ang government agencies. Ang Department of Justice, FBI, etc. Mas credible yan.
6: And ito, huling tanong na lang, Attorney Capunan, sabi po ng isa sa mga abogado ni Senator De La Rosa na pwede naman sila ang tumanggap ng warrant of arrest na, ng senador. Pwede po ba talaga yon na sila ang tatanggap?
9: Ay, hindi pwede yun. Ano? Kasi ang ibig sabihin ng warrant of arrest, pag sila serve ang warrant of arrest, ang unang dinideterminate, unang binavalidate, ikaw ba itong akusado? No? Are you the accused name? Di mag-a-answer siya ng yes. No? Kagaya ng anong ginawa sa Hague, no? Inaresto si President Duterte at kini-question ng jurisdiction. Nawala yung argument ng jurisdiction kasi nung tinanong siya, are you President Duterte? Name is warrant of arrest? I am, sabi niya. Eh di na-waive yung jurisdiction. Ang tanong, pwede bang gawin ng lawyers niya? Hindi, because yung arresting officer, kailangan i-read niya yung Miranda rights. Anong Miranda rights? Sabihin niya, Miranda doctrine. You are entitled to get counsel, you're entitled to remain silent, etc., etc. At saka, babasahin dapat yung complaint. Ganun ang proseso. So, hindi pwedeng i-substitute ang isang lawyer to receive the warrant. Yung sinasabi nga nila na nasa Rome statute nga daw na yung, di ba, ang argument dati nila at minemaintain pa nila ngayon.
6: Opo.
9: Si crowd decided on the merits, yung injunction nila, nakalagay daw sa Rome statute, dapat as part 47, ang may jurisdiction daw ay ang local court. Hindi po tama rin, no? Yung local court, hindi pwedeng mag-issue ng warrant of arrest kasi walang kaso dito.
6: Oo nga po.
9: There is no case before a Philippine court. What court will issue a warrant of arrest? The function of a Philippine court. Sundan natin yung argument na nila. Bigyan natin ng benefit of the doubt. The Philippine court will only ascertain yung ID. Valid ba yung, ito ba talaga si Senator Ronald Bato? Ika-arrest din. Validation of the identity of the accused at validation of the warrant of arrest. Baka naman bogus warrant of arrest nito, no? Baka naman AI warrant of arrest nito, baka po. Yun lang ang pwedeng gawin ng Philippine court. Ang Philippine courts hindi pwedeng mag-issue ng Philippine warrant of arrest. Ang function lang ng Philippine court, kung may pupunta sa Philippine courts, ay validation ng valid na international warrant of arrest na issued ng ICC. Kanya, hindi na kailangan, tama yung position ng executive department natin. Hindi na kailangan dumaan sa Philippine courts yan, valid and enforceable yan.
6: Maraming salamat po, Attorney Lorna Capunan, sa oras na ibinigay niyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po, ma'am, at ingat po kayo.
9: Magandang gabi rin sa inyo at sa mga listeners.
1: Political analyst, iginiit na makatutulong sa pag-aresto kay Senador De La Rosa ang paglalabas ng pabuya para sa impormasyon sa kanyang kinaroroonan.
6: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
11: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
12: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Kwentong kanto.
21: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
20: Labagan ng komentaryo.
22: Bakit ikaw ang gustong banatan?
21: Baka ba?
20: Real talk. Wala kang ligtas.
23: Ano klase ka?
20: Sa 4 alas.
24: Si RTV na kami.
20: Kasama si ng Dr. Guido David.
25: Ano ibig sabihin?
20: Michael Fatin.
26: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
20: Alan Herman.
27: Masyadong maingay.
20: At Ronald Liamas.
28: Nagkakamon ng debate.
20: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
29: Ano ba kayo dyan?
20: Tuwing Sabado, alauna-imedya.
6: Ipinasura ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa confirmation of charges o pagpapatibay ng mga kasong crimes against humanity laban sa kanya. Iginiit ng depensa na malabo mano ang pagbuo ng mga sakdal at kulang ang pag-uugnay ng ebidensya sa factual findings ng korte. Pero iginiit ng ICC na malinaw na nailahad ang saklaw ng mga kaso kabilang ang mga panahon, lugar, mga salarin at mga biktima. Binigyang D&D ng pre-trial chamber na ang confirmation proceedings ay hindi ganap na paglilitis, kaya hindi kailangan ng pagsusuri sa bawat insidente at ebidensya.
1: Kaugnay ng balitang yan, makausap natin ang human rights lawyer at dating mambabatas sa si Attorney Nery Colmenares. Magandang gabi po, Attorney Colmenares. Welcome back sa Arangkada Balita.
2: Yes, magandang gabi rin Maan at sa lahat po ng viewers ninyo.
1: Ito, una kong tanong, pugante na ngayon si Senador Ronald De La Rosa at pinaigting na rin yung manhunt operation sa kanya. Eh bilang abogado po ng mga biktima, yes, ano yung reaction nila?
2: Well, masaya kami na at least yung issue ng warrant of arrest naman ay medyo ginawang patas naman, kasi napaka-espesyal ng trato kay Senator Bato De La Rosa, unlike yung ordinaryong Pilipino na pag may warrant of arrest basta-basta hulihin nila, pero parang may espesyal na trato kay Senator Bato De La Rosa. Mabuti na lang na nag-desisyon ng Korte Suprema na i-deny yung kanyang request for DRO. So, yun ang panawagan namin sa mga kapulisan at sa authorities na implement na yung warrant of arrest. Kasi may batayan naman yan, hindi lang doon sa treaty natin sa Rome, kundi sa isang batas natin. So, we're looking forward na sana ma-include na siya doon sa trial kung sakaling ma-aresto na siya, para naman yung matagal nang hinihingi na hustisya ng mga biktima ay masasagot na rin sa pamamagitan ng trial niya.
1: Makakapagpalalabas sa kaso ni Senador sa ICC, yung kaso niya doon, yung pagtatago naman niya dito sa Pilipinas?
2: Well, sa kaso niya in particular, parang napaka-natural siguro na sabihin pwede kang tumakas. Pero pag humingi siya ng interim release, o kahit si President Duterte, maapektuhan yung request for interim release, especially on humanitarian grounds na hinihingi nila, dahil nakita ng ICC kung paano kalakas ang si President Duterte at ang mga subordinates niya like Senator Bato, na kaya siyang proteksyonan not just by anybody but even by the Senate to. So baka maapektuhan na yung any request nila in the future for interim release, because malaki talaga ang posibilidad na hindi na sila babalik sa ICC at tatakas pa sila in fact kung sakali mang bibigyan sila ng interim release kung mahuli man si Senator Bato De La Rosa.
1: Ngayong yung iba pang napangalanan din doon, no, sa kaso ng crimes against humanity, halimbawa ni Senador Bongo, ano na pong status doon, attorney?
2: Well, wala tayong kasi ang ICC very strict sila sa confidentiality. Mm-hmm. There are two kinds of warrants sa ICC. The one is, of course, yung in-announce nila yung public warrant. Pero meron sila sa ICC rules na secret warrant. Mm-hmm. Kasi ang kinakasuhan sa ICC, hindi ordinaryong tao. These are, very top officials, presidente, prime minister, general, in this case, senador. So mahirap mag-public ng warrant kasi may facility and capacity yan na tumakas eh. So, hindi nila yan sinasabi. Malalaman lang natin yan just in case gawin na nilang public. As in the case kay Senator Bato, na kung saan sinabi ng ICC that they have actually issued a warrant of arrest for him. So, we will find out. Marami-rami ang nakalagay pa doon sa BCC, sa document containing the charges. Not only Senator Bongo, but other top PNP officials nung panahon ni Duterte. And in fact, there was even a ninth entity doon sa DCC, which is the other top PNP and government officials, from the regional directors to the provincial and city commanders ng PNP nung panahon ng drug war. So, pwedeng mas marami pa sa walo ang issuehan ng warrant of arrest, and this will include the generals na commander ng mga regions ng PNP that executed the war on drugs ni President Duterte, because as we know, of course, in their perpetrator siya, the order to kill was actually instituted or executed by the commanders on the ground. So yeah, we will expect more warrants of arrest to be issued, but in the future, we will not find out about it unless the ICC, of course, makes it a public warrant of arrest.
1: Marami ang nagtatanong, attorney, no? Posible bang magpangita o magka-reunion si dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag nadala na doon si Senador De La Rosa sa The Hague?
2: Well, posible yon, kasi pag sa trial, they are required to be present sa trial, no? So, posibleng magkita sila doon. Of course, they have the option to go online, but it is possible na umattend sila in person during the trial, at doon sila siguro malamang magkita-kita sa trial itself.
1: Alright, maraming salamat, Attorney Colmenares. Magandang gabi.
2: Maraming salamat din, man. Thank you.
6: Maaring tumulong ang taong bayan sa pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon sa isang political analyst, bukod sa citizen's arrest, makakatulong kung may pabuya kapalit ng impormasyon sa kinaroroonan ni De La Rosa. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Sanipuwersa na ang law enforcement agency sa paghahanap sa fugitive from justice na si Senador Ronald De La Rosa. Unang pinalutang ng ilang eksperto na maaaring arestuhin ng ordinaryong mamamayan si De La Rosa sa bisa ng citizen's arrest. Pero isa sa maaari pa nilang gawin ay ang magbigay ng impormasyon sa nalalaman nila sa kinaroroonan ng senador kapalit ng pabuya o reward money.
4: Magandang encouragement yon. No? Not necessarily citizen's arrest,
5: okay.
4: Pero information.
5: Diyan. Vital information.
4: Dahil yung iba, nilalagyan naman nila eh.
5: Mm-hmm.
4: Of lesser crimes.
5: Mm-hmm.
4: Ito, crimes against humanity.
3: Ayon kay Liamas, kailangan gawin lahat ng law enforcement agencies ang makakaya nila para maaresto si De La Rosa dahil nakatutok dito ang sambayanan sa loob at labas ng bansa.
4: Kung hindi nila mahuli yan, hindi lang tayo masisira dito sa ating bansa.
5: Mm-hmm.
4: Na walang nagagawa yung mga law enforcers natin, walang nagagawa yung gobyerno.
5: Mm-hmm.
4: Dami lang hindi nahuhuli na high profile eh.
5: Mm-hmm.
4: Si Bantag, Atong Ang, Michael Yang, Saldico, Harry Roque, tapos ngayon ito si
5: si Bato.
3: Kahit pa maghain ang kampo ni De La Rosa ng motion for reconsideration para sa defense analyst na si Roland Simbulan, wala rin itong patutunguhan.
13: Malamang hindi pagbibigyan ng Korte Suprema itong motion for reconsideration kasi after all yung voting 9-5 di ba lalo na itong mismong desisyon ng Korte Suprema ay talagang na influence lalo na nung position ng solicitor general, no?
3: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naniniwala naman si dating senador Richard Gordon na palabas lang ang nangyaring barilan sa Senado noong at 13 o May 13. Ayon kay Gordon, diversionary tactic ito ng majority black umano para makatakas si Senador Bato De La Rosa. Sinabi pa ni Gordon na nasa 1,200 pulis na nasa lugar ay dapat ay nahuli na noon si De La Rosa. Sakali ani ang tinamaan ng bala si Senador De La Rosa, ang nagbigay ng protective custody ang mananagot. Pero hinayaan lang daw na makawala ang puganteng senador.
6: Malakas pa rin ang ugong sa umunoy muling nakaambang pagpapalit ng liderato sa Senado kahit pa sa abala na ang Senado sa iba't ibang mga issue kabilang na ang nalalapit na paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung sino ang matunog bilang susunod na Senate President. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
23: I state your full name.
24: I, Alan Peter Shram Cayetano.
25: Matapos ang pagpalit ng liderato sa Senado noong May 11, marami na ang nangyari sa loob ng institusyon. Mula sa paglitaw ni Senator Ronald De La Rosa, nangyaring putukan noong May 13 at pag-alis ni De La Rosa na nasa ilalim ng Senate Protective Custody noong May 14. Naging usap-usapan rin ang iba't ibang issue sa pagitan ng mga senador, gaya ng issue ng pagtataas ng boses umano ni Senator Francis Pangilinan kay Senator Robin Padilla. Bagay na hindi ikinatuwa ni Padilla.
27: Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
25: Nariyan rin ang emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano dahil sa privilege speech ni Senator Risa Ontiveros patungkol sa nangyaring kaguluhan. Bukod pa rito ang napipintong pagsisimula ng paglilitis ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman ang usapin ng muling pagpapalit liderato, usap-usapan pa rin sa lahat ng sulok ng institusyon. Isa sa mga matunog na pangalan na maaaring pumalit bilang Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. Bagay na ayon kay Gatchalian ay ayaw niyang pangunahan. Anya, mahalagang ituon muna ng mga senador ang pansin sa mga isyu na kinakaharap ng bansa. Pero sa tanong kung handa ba siya sakaling mangyari ito.
28: 10 years na tayo sa Senado, naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Committee, Basic Education Committee, Ways and Means na medyo komplikado at pinakahuli yung Finance. At tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
25: Dagdag ni Gatchalian, iisa lamang ang layunin ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc, ang manumbalik ang tiwala ng publiko sa Senado.
28: Itong minorya na ito ay minorya ng prinsipyo at nag-usap-usap kami na maninindigan kami sa aming prinsipyo, prinsipyo ng integridad, prinsipyo ng pagiging tapat. At higit sa lahat, ibalik yung dignidad ng Senado.
25: Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Isang malaking kasinungalingan. Ito ang welta ni Senador Panfilo Lacson sa paratang ni Senador Aimee Marcos na may planong agawin ang liderato ng Senado na magpapalawig sa termino ng matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, hindi kailanman ito natalakay ng mga miyembro ng minorya. Tinawag din ni Lacson ang mga miyembro nito bilang Mythical 11 na ang pangunahing prioridad ay ang paghahanap ng paraan upang maibalik ang tiwala at dangal ng Senado.
6: Apektado na pati ang mga negosyo sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. Sa panayam ng DZMM Teleradio Patrol 630, sinabi ni Steven Cua, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na maaari pang buwaba ang business at consumer confidence sa Pilipinas dahil sa kontrobersya sa Senado. Nangangahulugan ito na mas mahinang paggastos ng consumer at mas mahinang pamumuhunan ng mga negosyante. Bukod dito, ilang kumpanya na rin ang unti-unting nagpapatupad ng taas presyo sa ilang produkto, lalo na sa mga imported products.
0: Because of what happened, no? Because of all the social media, all the noise, no? Created by what happened in Senate last week. Hindi lang yung ingay ng paputok, pero yung impact ng ingay ng paputok, no? Medyo hindi maganda, lalo dahil yun na nga, mahina na nga ang ating business confidence and consumer confidence. I'm sure lalong bumaba pa ng kaunti because of what happened, no?
1: Ibinunyag ng Commission on Elections na muli nilang iniimbestigahan si Senador Francis Escudero kaugnay sa umano'y illegal na campaign donation na kanyang natanggap para sa 2022 senatorial bid. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, kasalukuyan itong sumasa ilalim sa pag-aaral ng COMELEC Law Department. Dagdag pa ni Garcia, may kaso pa si Escudero dahil ang una nilang ginawa ay motu proprio base sa nakalap na dokumento. Sa muli nilang pag-iimbestiga, may kinalaman na ito sa sinampang reklamo ng isang vlogger laban sa senador na may mga bagong ebidensya.
6: Nasa kote ng mga pulis ang dalawang lalaking nanloob sa isang Lotto outlet sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Yan ang umarangka ng balita ni Lestor Aler.
7: Kuha ang CCTV na ito sa bahagi ng Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City madaling araw nitong Miyerkules, May 20. Kapansin-pansin ang isang nakapulang lalaking palakad-lakad sa lugar. Nagsisilbi pala siyang lookout sa pagnanakaw sa isang Lotto outlet. Ayon sa pulisya, umaga na nang malaman ng empleyado na nilooban ng kanilang Lotto outlet.
8: Nadiskubre po ng empleyado pagpasok niya sa kanyang trabaho sa Lotto outlet. At doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, nadiskubre niya na wala na yung Lotto betting machine.
7: Aabot sa 24,000 pesos ang halaga ng ninakaw na Lotto betting machine.
8: Nagkandak po tayo ng backtracking, forward tracking po. Yun nga po yung sa ocular inspection. At nagtanong-tanong din po tayo sa nearby mga witnesses, possible witnesses, para ma-identify po natin yung mga suspects po natin. At doon po nag-review din po tayo ng CCTV.
7: Unang naaresto ng pulisya sa follow-up operations ang 33 taong gulang na suspect na si alias Calvo na nagsilbing lookout. Habang nahuli naman sa magkahiwalay na operasyon ng 25 taong gulang na si alias Baba. Na-recover sa lugar ang ninakaw na Lotto machine pero sira na ito. Umami naman ang isa sa mga suspects sa nagawang krimen.
9: Napadaan lang po ako nun. Ang boss po yung Lotto shop. Gabing gabi po, di po nakalak. Ngayon yung mga gamit po, inuha ko po.
7: Nakakulong na sa Novaliches Police Station ang dalawang suspect na maharap sa kasong robbery. habang patuloy naman na tinutugis ng otoridad ang isa pang kasabwat sa krimen. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kasado na ang panibagong dagdag presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa apat na araw na trading sa Minoplat, Singapore, hanggang 1 peso at 30 centavos ang maaring itaas sa diesel, habang 1 peso and 50 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Posible pang magbago ang mga galaw sa presyo ng produktong petrolyo base sa huling araw ng trading bukas.
6: Naglipot ang Department of Agriculture sa ilang tindahan ng bigas sa Quezon City para tiyakin na sumusunod sila sa ipinatutupad na Executive Order 118 ng Palasyo na dapat 50 pesos lang kada kilo ang presyo ng 5% broken imported rice. May umarangkadang balita si Justin Ignacio.
10: Nag-inspeksyon nitong umaga ng Biyernes ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Mega Q-Mart sa Cubao sa Quezon City. Nais kasing tiyakin ang ahensya na ipinapatupad ng mga bigas vendor ang Executive Order No. 118 o ito yung implementasyon ng price cap na 50 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Guevara, tila may ilang mga bigas vendors ang hindi sumusunod.
11: Ayun ang balita kahapon na meron pang 60 at more than 50 po silang binibenta. Ngayon po, wala na.
10: Ginawa ang EO118 para labanan ng mabilis na pagtaas ng inflation sa pagkain at maiwasan ang pang-aabuso sa merkado. Epektibo ito ng 30 araw magmula noong May 13. Ayon kay Guevara, kailangan mapanatili ang presyo ng 5% broken imported rice sa 50 pesos. Kung hindi, mayroong kaukulang parusa ito. Pero bibigyan muna sila ng notice of violation para imbestigahan.
11: Yun nga po ang sinabi natin, meron tayong price cap na talagang EO. Kahit po mataas ang kuha nila, hindi ho yun sapat na explanation.
10: Paliwanag pa ni Guevara, pwede namang magpaliwanag sa notice violation at mayroon silang 48 hours para gawin ito. Para naman kay Rachel Sanner na isang bigas vendor, sumunod na lang din sila dahil 30 days lang naman ang implementasyon ng nasabing EO. Pero aminado siya na kakaunti na lang ang kanilang kinikita.
12: Meron naman po, kaya lang kaunting-kaunti na lang po. Hindi gaya nung dati kasi may mga expenses pa po yan eh. Hindi lang po basta yung puhunan na yan. May mga dagdag pa po. Mga tracking, mga pinante, mga bayad sa plastic.
10: Para sana kumita, ayon kay Rachel, baka pwedeng dagdagan ang presyo ng 5 to 10 pesos. Sabi naman ng DA, temporary measure lang naman ito. Maaari pa itong palawigin, baguhin o alisin, depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng pamahalaan. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naghain ang reklamo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa NBI laban kay Vice Mayor Jeril Harold Respicio ng Reyna Mercedes Isabela dahil ito sa umano'y seditious statements o yung mapanudyok na pahayag na ipinost sa social media. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, kabilang sa mga kasong inihanda nila laban kay Respicio ang inciting to sedition, inciting to rebellion at unlawful means of publication. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, isa sa mga post ni Respicio, ang nagsasaad na rebolusyon ang sagot kapag hindi na umiiral ang konstitusyon. Aniya maglalabas ng subpoena ng NBI laban kay Respicio para kunin ang kanyang panig habang isinasagawa ang case build-up.
6: Sa pagkakataong ito, makausap natin si CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso. Magandang gabi, Yusek Paraiso, at welcome back po sa Arangkada Balita.
14: Magandang gabi, Jack Man. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa.
6: Yeah, Yusek Aboy, ganito, anong particular na pahayag ni Vice Mayor Respicio ang naging basehan ng reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion?
14: Well, may mga pahayag siya na nag-iikayat at nagtatawag na ng revolusyon. At ang mas nakakalungkot po eh tinatanong niya, dinihikayat niya yung mga kababayan natin na kung handa ba silang mamatay at iaalay sa kanilang buhay para doon sa revolusyon na yun.
15: Mm-hmm. Yun nga po, ano, Yusek Aboy, napanood ko actually yung clip na yun eh. Ano yung keyword na kumbaga, ano yung keyword para masabi natin inciting to sedition? Kasi pwede na lang sabihin na ano to eh, kumbaga inaano yung freedom of expression nila.
14: No, so ang parati naman natin sinasabi, no, we respect the freedom of expression. In fact, kami ang unang-unang tataguyod at magtatanggol sa ating kalayaan ng pamamahayag, pero hindi siya absolute right. Ilang jurisprudence na ho, ilang kaso na ho, gaya ng Chavez case, so kung saan ho ang ating kalayaan na magpahayag ng ating mga salubin at opinion, eh hindi ho siya absolute at kailangan ho hindi siya lumagpas na magkukos na siya ng public disorder. It affects public order, ang sinabi doon sa kasong yun, ano? So, in any case po, yung kung atyatanong ano yung particular utterances, yun nga, yung pagtatawag na revolusyon, pagtatanong at pag-uudyok sa ating mga kababayan na maghanda ba silang mamatay at iali ang kanilang buhay, yun ho ang mga talagang mga, I think, in our opinion, in all force, kung tawagin namin mga abogado, no? Mm-hmm. Doon sa definition, no? At saka sa mga elements, no? Inciting to rebellion, citing to sedition, at saka yung mga illegal publication po.
15: So, kumbaga, pag nagkaroon ng utterances like, kunyari, mag-mass up sa kalye, pasok na ho yan sa inciting to sedition?
14: Not necessarily. Maganda yung tanong mo, no, Jack? Mm. Hindi na automatically magpunta tayo. Kasi may mga nagtatawag na, tara, mag-ano tayo, ito yung tinatawag natin, peaceable assembly.
15: Mm.
14: Peaceable assembly, di ba? Pag, halimbawa, tayo ay nagtatawag ng yung freedom of association natin na tayo ay magtipon-tipon, magsama-sama, hindi ho yun.
15: Mm-hmm.
14: Pero kagaya nung nangyari, nung may kaguluhan sa Senado, may na-monitor din tayong mga ilang individual at mga personalidad na nag-uudyok sa mga kababayan natin pumunta doon at para sugurin ang Senado. Kaya nga siguro sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, CSP Cayetano, na the Senate was under attack, baka yun yung nire-refer niya. Mm. Yung mga nagtatawag na sugurin yung Senado.
15: Mm-hmm. Yun nga eh, iba kasi yung magkaroon ng peaceful assembly kumpara doon sa sinasabi nila. Actually, tama ka, Yusek Aboy, narinig ko nga yun, yung handa ba kayo ialay ang inyong buhay, di ba? Iba yung mensahe pag ganun eh.
14: Tama ho, at ito po yung nakakaano dyan. If you look at that, and we've analyzed the context ng whole speech. Pero ang clicker ho sa amin, or yung talagang nag-ano sa amin, nagbigay sa amin ang cue, eh siya mismo yung nag-splice ng video niya, siya yung nag-edit ng video niya para iparating yung mensahe na yun na mag-revolusyon na at mag-alay na lang buhay at saka handa bang mamatay mga kababayan natin.
15: Mm-hmm.
14: Diba? Kung tinignan mo yung buong speech niya, ibang-ibang parts yun eh, pero doon siya mismo ang nag-edit, siya mismo ang nag-post. Doon na po yung kaso namin, Sir Jack.
15: Okay, sige. Nako, maraming salamat. CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso. Mabuhay kayo, sir.
14: Sir, maraming salamat po. Thank you po.
1: Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig Fund ang site inspection at ceremonial turnover ng ilang mga housing units sa Cabuyao, Laguna. Alinsunod dito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin pa ang pambansang pabahay para sa Pilipino program. Pinangunahan ni DSOD Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta ang pag-inspect sa Patinaya Heights na isa sa mga pioneer condominium developments sa South Luzon sa ilalim ng 4PH program. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa Marcos Jr. Administration, DSUD at Pag-ibig.
15: Hindi lang simpleng museo kundi isang makabagong espasyo kung saan binibigyang buhay ang kasaysayan ng lehislatura sa bansa. Sa loob ng Legislative Museum ng Kamara, tampok ang mga makasaysayang artifacts, ceremonial mazes at gavels, at interactive exhibits na layong mas mailapit sa publiko ang proseso ng paggawa ng batas. Silipin natin yan sa umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: administration decree by providing for the continuing mandate benefit.
16: Alam nyo ba na 120 years na ang legislative body ng bansa? Higit 100 taon na ito ng mga kwento na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya para ipakita sa publiko kung paano gumagana ang House of Representatives,

0: Ngunit sa kabila ng bigat ng kasaysayan, sinikap din ang museo na gawing mas buhay at mas malapit ito sa modernong panahon.
1: Maraming interactive displays dito sa museo para sa mga bisita. Halimbawa na lamang nito kung saan pwede silang matuto at malaman nila kung paano nga ba ginagawa ang isang batas mula rito sa kamera hanggang sa mapirmahan na nga ng Pangulo ng Bansa.
0: Patok din ang display na ito kung saan pwede kang makapag-uwi ng picture kasama ang house speaker. Highlight din ang dalawang mini theater sa museo para sa mga bibisita.
2: Yung isa, mapapanood nila kung paano ginagawa ang isang committee meetings dun sa susunod na gallery, ano yung nangyayari sa session hall. So lahat yan, kumbaga, holistic yung makukuha na nila dito from the history to the present one.
0: May sarili na ring conservation laboratory ang museo para mapangalagaan ang mga lumang dokumento, pati na rin ang artifacts na ilan ay mahigit isang siglo na nga ang tanda.
2: This is going to be the very first legislative museum with conservation laboratory.
0: Marami sa mga bumibisita ang nagugulat sa lawak ng proseso sa loob ng House of Representatives na higit pa sa mga napapanood lamang sa telebisyon. Sa isang panahon kung saan mabilis lumipas ang impormasyon at madaling makalimutan ang kasaysayan, nagsisilbing paalala ang museo na ang demokrasya ay hindi lamang nakikita sa mga batas na naipapasa, kundi sa mga kwentong naiwan sa likod ng bawat pahina. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
3: Yan ang mga amarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Linya Corpus, ako po si Maan Makapagal.
4: Ako po si Jack Batalyos. Teka muna, welcome back, Maan.
3: Ay, thank you. Akala ko po.
4: Kamusta ka?
3: Ay!
4: Yan, kinamusta ka ba ng ating mga staff habang
3: yes,
4: wala ka?
3: Nagbakasyon grande.
4: Oh.
3: Uy, naman!
4: Tingnan mo.
3: Uy, maraming salamat.
4: Wala din ako, pero walang bulaklak. Okay, welcome back, Maan.
3: Sa ating PRTV back, family, maraming salamat.
4: Oh, at alam mo, lagi ka namin kinakamusta. Ay. Kaya huwag kang Welcome back, man. Okay. Ako si Jack Batalyones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
6: Sa natiglo matapos magbantang ikakalat ang video ng kanilang ex na service sa lalaking biktima kung hindi siya magbibigay ng pera. Senior citizen, hinapaw ng kahoy at binugbog ng grupo ng kalalakihan, patay. Apat na suspect sa budol-budol, kalaboso, halos kalahating milyong pisong halaga ng alahas, natangay sa biktimang senior citizen.
7: The mental factor is still inside the country and we will be reinforcing in force the warrant of arrest.
6: PNP at NBI nakatutok na para hanapin at arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Senator Robin Hood Padilla, umaming sumabay sa kanya si De La Rosa sa paglabas sa Senado noong Mayo 14. Ibinabali numano si Mato sa Makati.
8: Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
6: Senator Sherwin Gatchalian, handang maging Senate President kung makakakuha ng sapat na boto para umarangkada ang palitan ng literato. Dilo Army, na-excite! Venue at presyo ng ticket sa 2-day concert ng BTS sa Pilipinas, inilabas!

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa reklamong sextortion laban sa mga masahista. Arestado ang dalawang babaeng masahista matapos ireklamo ng pagnanakaw at pangingikil sa kanilang kliyente.

0: Nagbanta umano ang mga ito na ipakakalat ang video ng kanilang extra service sa biktima kung hindi siya magbibigay ng pera. Nagpapatrol, Michael Delizo.
1: Parisin mo nga yan! Umalis ka nga! Umalis ka nga! Umalis ka!
2: Dito na, dito na! Pumasok na dito!
3: Arestado ang dalawang babaeng ito matapos umanong kikilan ang lalaking nagpamasahe sa kanila para hindi nila ikalat ang video ng kanilang ginawang extra service o sexual na serbisyo sa kanya.
4: Natuloy naman yung service sa bahay niya sa Morin, Santa Mesa. Then hindi alam ng biktima natin na kinukunan siya ng mga pictures, videos na nude.
3: Ninakaw din umano ng dalawang masahista ang tablet computer ng biktima. 45,000 pesos ang unang ibinayad ng lalaki para hindi ikalat sa internet ang mga litrato at video. Pero humingi pa umano ng dagdag na 8,000 piso ang mga sospek, kaya dumulog na ang biktima sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na nagkasan ng trumpet operation kasama ang mga tauhan ng Cubao Police Station. Arestado ang isa sa mga babaeng masahista. Nakatakbo naman ang kasama niya pero nasundan siya sa condo unit at nahulihan pa ng mga sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia.
4: Nakalatag lang sa sofa. Before ikasa yung operation, allegedly sabi nung nahuli natin is gumamit muna sila.
3: Napagalamang dati nang nahuli ang ikalawang sospek sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Ang unang nahuli naman ay may aktibong warrant of arrest dahil naman sa kasong robbery. Samantala, tinutugis pa ang isa pang masahistang kasabwat nila. Maharap sila sa kasong robbery extortion. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Nasawi ang isang senior citizen matapos pagtulungang bugbugin ng 6 na lalaki sa barangay Kaingin, Bungabo, Nueva Ecija noong Huwebes ng hapon. Sa kuha ng CCTV, kadarating lang sa tapat ng kanyang bahay ang 62 anyos na biktima ng hatawin ng kahoy ng isa sa mga sospek. Maya-maya, nakisali na rin ang iba pang lalaki sa pambubugbog. Nakahandusay na sa kalsada ang biktima pero paulit-ulit pa rin hinataw ng kahoy ng mga sospek. Isinugod sa ospital ang senior citizen pero hindi na siya umabot doon ng buhay. Dahil sa mga tinamong matitinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan, kusang sumuko sa mga otoridad ang 4 na mga sangkot na pag-alamang mga kapitbahay sila ng biktima. Naaresto ang 2 pa sa ikinasang hot pursuit operation. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Bungabon PNP ang mga sospek. Naharap sila sa kasong murder. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo sa krimen. Nilooban ng isang lalaki ang bodega ng dating amo sa Santa Ana, Maynila. Ito'y matapos, hindi umano siya pasahurin. Naaresto ang sospek ng maaktuhan ng mga pulis na muling nagnanakaw sa gusali. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
3: Napatago sa madilim na bahagi ng bodegang ito sa Santa Ana, Maynila, ang lalaking ito na nakabackpack nang biglang tumunog ang alarm system noong 17 ng Mayo. Ang lalaki ay ang kawatan na matagal nang inireklamo ng may-ari dahil sa magkakasunod na pagnanakaw ng ilang gamit sa loob ng bodega.
5: Regular niya ng pinagnanakawan nito, pinapatay niya yung kuryente, ang siniswitch off niya.
3: Noong 16 ng Mayo, nasa pool naman sa CCTV ang suspect na umiihi sa labas ng bodega bago magnakaw. Pero nitong Miyerkules, tuluyan na siyang naaresto matapos maaktuhan ng pulisya na nagnanakaw na naman sa bodega. Narecover sa suspect ang isang baril na kargado ng mga bala at ilang construction tools.
5: Hindi pa natin na completely known no, na may baril siya. Pero dahil siyempre, cautious yung ating mga pulis, baka may kagamitan siya. So pinapadapa siya. If ever, makapanakit siya sa ating mga kapulis.
3: Ayon sa PNP, dati na rin nakulong dahil sa pagnanakaw ang lalaki. Ayon sa suspect, sama ng loob ang nag-udyok sa kanya para gawin ang krimen. Dati umano siyang nagtrabaho sa warehouse ng 4 na araw at hindi umano siya nasahuran ng 700 piso ng may-ari ng bodega noong kanyang huling araw.
6: Hindi po nila ako nabayaran. Pinagmasan po nila ako sa ano yung peras niya. Pinaghalo, hakot ko, buhos ko. Humingi naman po ako pasensya sa ano, may-ari. na nagawa ko po yun din, kung anong galit na din, mga kailangan pagkain.
7: Sinusubukan ko na ng payag ng ABS-CBN News ang may-ari ng bodega na harap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at robbery ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng tatlong lalaki sa solar street lights ng Department of Public Works and Highways sa National Highway ng Santa Barbara, Iloilo. Sa CCTV video, inakyat ng dalawang lalaki ang solar street lights at kinuha ito habang may isa pang kasamang nagbabantay o lookout. Sa pool din ang pagsilid sa mga ninakaw na street light sa loob ng sako. Ayon sa opisyal ng barangay, noong nakaraang linggo lang nila nadiskubre na unti-unti nang nawawala ang mga solar street light, dumidilim na rin ang highway. Tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 pesos ang halaga ng bawat street light. Patuloy ang imbestigasyon ng Santa Barbara PNP para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Sa ibang balita naman, bubuo na ng tracker teams ang Philippine National Police at ang NBI para hanapin at arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court. Samantala, matapos ang ilang araw ng pagiging tikom, sinabi ni Senator Robin Wood Padilla na magkasama nga sila ni de la Rosa na umalis ng Senado noong Huwebes. Pero giit niya, hindi sila tumakas. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
9: Sa unang pagkakataon, naglabas ng karagdagang detalye si Senator Robin Hood Padilla tungkol sa pag-alis nila ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado ilang oras matapos magkaputukan doon noong Mayo at 13. Sa isang panayam, ikinwento ni Padilla na noong Huwebes May 14, sinabihan niya si de la Rosa na kailangan na niyang umuwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa lalo tatlong araw na silang nagpapagabi sa Senado. Dito na nagsabi sa kanya si de la Rosa na sasabay na siya paalis ng Senado, na hindi na umano matanggihan dahil walaan niya ito sasakyan at inihatid lamang gamit ang sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Giit niya, hindi sila tumakas at walang humarang sa kanila paalis ng Senado. Ayon kay Padilla, ibinaba niya si de la Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng sarili niya sasakyan. Hindi sinabi ni Padilla kung saan mismo sa Makati niya ibinaba si de la Rosa at hindi rin umano niya tinanong kung saan ito pupunta.
10: I'm a combatant still inside the country and we will be reinforcing in force the warrant of arrest and we will do our duty.
9: Puspusan ng kumikilos ang Philippine National Police para hanapin at dakpin si de la Rosa matapos ipag-utos ng Department of Justice na isilbi na ang warrant of arrest ng International Criminal Court.
11: Ang taga-usig ng gobyerno o taga-usig ay siya na mismo ang nagbigay ng kautosan na ang ICC warrant ay valid and then therefore it will be implemented. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba.
10: If there's a warrant and you obstruct somebody or you aid and abet a fugitive from evading justice, you're violating the law. So we will be also be filing charges and we will be arresting people, especially kung yung mga, if there are resorts, houses, or subdivision, guards who will prevent us from implementing this warrant of arrest, we will be arresting them for obstruction of justice.
9: Posible pa rin humili na protective custody sa de la Rosa sa PNP, pero maituturing na umano itong pagsuko.
11: Seeking protective custody is meaning that is surrender, okay? By all peaceful means, he will surrender, yield himself. Yung mas maganda.
12: He's a former police officer at alam niya naman ang proseso.
9: Kubikilos rin ng NBI na kumpiyansang maaaresto rin nila ang senador kahit pa may kalaman ito sa law enforcement.
13: There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoin namin siya. There is an operation being done. There's a dedicated team tracking him to locate him.
9: Bukas din si MMDA General Manager Nicolas Torre III na tumulong sa pagtugis kay De La Rosa. Si Torre ang nanguna noon sa pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte.
14: Huwag pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Whatever the investigating authorities need and whatever the other agencies of the government need, the MMDA is ready to cooperate.
9: Oras naman ang maaresto ng mga otoridad si De La Rosa, sasa ilalim siya sa regular booking procedures at saka ita-turnover sa DOJ. Wala pang kumpirmasyon kung dadalhin din kaagad si De La Rosa sa Dahig tulad ng ginawa noon kay Duterte. Ayon sa DOJ, hindi pwede isa publiko ang ilang detalye para hindi maapektuhan ang layunin ng operasyon. Samantala, naisumite na ng CIDG sa DOJ ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado. 26 na putok ang lumabas mula sa baril ni suspended Sergeant-at-Arms Mau Aplasca.
10: That's why we call it panic firing. Because yung mga tama ko doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon na usaha na wala naman pong mga atake sa kanila. So it's I can say that's an overkill.
9: Hiniling na ng kampo ni Aplasca na ilipat sa ibang araw ang pagharap nila sa CIDG. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
8: Naniniwala si Senator Pangilo Lacson na dapat ipaubaya na sa mga otoridad ang investigasyon sa pamamaril sa Senado noong isang linggo at dapat limitahan ang magiging hakbang ng Senado sa pagtitiyak na hindi na ito mauulit. Samantala, naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na posibleng aabot sa 2 buwan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte dahil sa isasagawang pre-trial at inaasahang mahaba at siksik na mga pagdinig. Nagpapatrol, RJ Cruz.
15: Habang pinatansya ang kalendaryo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tansya ni Senator Sherwin Gatchalian, tatagal ng 2 buwan ang paglilitis. Naniniwala siyang ito ang tututukan habang nakasinid yung adjournment dahil walang sesyon. Pero komplikado na ang magiging schedule pagkatapos ng SONA.
16: Meron ka halos almost 10 days ng pre-trial. So nakita namin na siksik talaga. So hindi mahaba dahil kung may 4 na articles of impeachment, pag-aaralan mo isa sa isang linggo, isang buwan na kaagad yun. Very tight rin yung schedule. Lagi ang impeachment ay 2 p.m.
17: 2 p.m.
16: Ang pambigat, Alvin, kung mayroon ng session, nasawid ito ng SONA. Dahil may pre-trial ngayon, so in-expect ko na medyo mas epesyente at mas maiksi.
15: Tiniyak naman ni Senador Pangilo Lacson haharangin ng anumang hakbang para payagang bumoto electronically ang sinumang senador na wala sa sesyon, mapasinado man ang impeachment court. Punto niya, pinapayagan lang yon ng kasagsaga ng pandemya. Nakabimbin pa rin sa Rules Committee ang panukalang yon ni Senador Rodante Marculeta at Ani Lacson magtatagal kung pabaguhin ang patakaran. Samantala, kahit 11 lang ang Senate Minority ngayon, handa pa rin si Gatchalian na maging Senate President kung sakaling magkanumero sila. 13 senador ang kailangan para mapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya 2 lang ang tumawid mula kasalukuyang mayorya, tuloy na ang palitan.
16: 10 years na tayo sa Senado, naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Committee, Basic Education Committee, Ways and Means, na medyo komplikado at pinakahuling finance. At tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga. Ako naniniwala naman ako na may God's will at God's time.
15: Tiniyak din ni Gatchalian na gaya ng ilang kasamahan sa minorya, kinamusta niya ang mga kasamahang nasa Senado nung magkabarilan nitong Mayo at 13, pero ayaw ng umano niyang palakihin pa ito.
16: Kung makikita natin, ang lumalabas ngayon sa Senado ay drama, memes, mga nakakatawang video. Ang una dapat natin gawin ay ayusin ang dignidad at imahe ng Senado. At panugutin yung dapat managot suon sa nangyari.
15: Ani Gatchalian, magkakaroon ng Committee of the Whole ng lahat ng senador na mag-iimbestiga sa baridan sa Senado. Pero para kay Lacson, dapat limitahan ang komite sa pagbalangkas ng remedyo para hindi na maulit ang insidente. At ipaubaya na sa mga otoridad ang investigasyon dahil anya alanganin kung mismo Senado ang mag-iimbestiga sa sarili nito. Samantala, kinontra ni Lacson ang sinabi ni Senadora Annie Marcos sa ENC na kaya may tangkang bawiin ang liderato ng Senado ay para maiarangkada ang tsatsa at maharang ang pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sakaling makalusot siya sa impeachment. Gate ni Lacson, ito'y pawang kasinungalingan at kailanman ay hindi ito napag-usapan sa minorya. RG Cruz, ABS-CBN News.
17: Arestado po ang dalawang lalaking nandoob sa isang lotto outlet sa Quezon City at tumangay pa sa betting machine nito. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
18: Hindi na nakapalagpang lalaking ito ng arestuhin ng pulis habang sakay ng kanyang motorsiklo pasado alas 3 Huwebes ng hapon sa barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Nakuna ng CCTV ang lalaki madaling araw noong Miyerkules na naglalakad sa Kingsport Avenue, barangay Bagbag, Novaliches. Ayon sa PNP, kasabot ang lalaki sa panuloob sa lotto outlet para kunin ang lotto betting machine. Arestado rin ng isa pang lalaki na pumasok sa outlet at tumangay sa lotto machine. Bago mag alas 8 ng umaga nang madiskubre ng empleyado na wala na ang makina at nasira ang padlock ng tindahan.
19: Nadiskubre po ng empleyado pagpasok niya sa kanyang trabaho sa lotto outlet at doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, na-discover niya na wala na yung lotto betting machine.
18: Nabawi sa suspect ang lotto machine pero sira-sira na ito. Posible naman ang pinag-interesan ng suspect ang makina sa pag-aakalang may laman itong pera o kaya naman ibibenta ito. Ayon sa PNP, dati na rin sangkot sa pagnanakaw, illegal na droga at pagsusugal ang mga inaresto. Inamin naman ng suspect ang pagkuha sa makina.
20: Lang po yung pinto. Napadaan lang po ako dun. Tapos nabukas lang po. Ang boss po yung ano nun, yung Lotto shop, labing gabi po, di po nakalak. Ngayon, yung mga gamit po, kinuha ko po dun sa may ano. Sa may ano po, loob. Basta nagawa ko na lang po.
18: Na nakaharap sa reklamong robbery ang mga nahuling suspect habang pinaghahanap ang isa pa nilang kasama. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
21: Dismayado ang ilang super dahil hindi pa umuno sila nabayaran ngayong magtatapos na ang service contracting program ng gobyerno. Ayon naman sa LTFRB, maraming dahilan kaya nade-delay ang bayad. Kabilang narito ang verifikasyon ng trip records at ang hindi agad pamamahagi ng bayad sa mga super ng ilang kooperatiba o kooperasyon. Nagpapatrol, Easy Link.
22: Mag-iisang buwan nang bumabiyahe sa ilalim ng Service Contracting Program o SCP ng gobyerno ang jeepney driver at solo parent na si Marvin. Pero sa pagtatapos ng programa ngayong Biyernes, hindi pa rin umano siya nababayaran sa kanyang serbisyo.
23: Eh, gagawin susunod sa amin sa mga anak namin, pambili ng mga school supplies. Malamang ho yan, ma'am, lalapit na naman kami sa mga 5-6, mababaw na naman ho kami sa utang. Ayan, pagkakuha ho namin yan, bayad na naman ho kami sa 5-6, wala kami maibubulsa.
22: Ayon naman sa isa pang chopper na si Ernesto, bumaba ang kanilang kita dahil sila umano ang sumasalo sa 20% diskwento sa pamasahe sa ilalim ng programa.
24: Hindi rin namin alam kung magkano bibigay sa amin sa biyahe.
22: Dahil?
24: Dahil siyempre gabiyahe lang kami biyahe, hindi namin alam eh, kasi binawasan pa yung pamasahe mga pasahero eh. Bibigita kami dalandaan, datlandaan sa ano, sa araw.
22: Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang mga kooperatiba o korporasyon na gumagamit ng QR code system at land bank accounts ay nababayaran sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Pero nagkakaroon umano ng delay dahil sa verifikasyon ng scan trip records at kulang o hindi kompletong entry. Pati na rin ang mas matagal na proseso para sa mga hindi land bank accounts. Ilang kooperatiba o korporasyon din ang nabayaran na umano pero hindi pa na ipamamahagi sa mga chopper dahil inaayos pa ang record ng mga biyahe.
25: First, iche-check po namin kung may nagka-problema on our part. Second is iche-check po namin yung korporasyon or yung co-op.
26: Kung yung ating pong mga drivers na hindi po nabayaran ng tama nung ating mga korporasyon or co-op, ipagbigay alam lang po nila sa LTFRB at hindi po kami magdadalawang isip na isuhan sila ng show cause or titignan to issue, pwede rin po namin silang suspindihin.
22: Para naman sa ilang commuter, malaki ang natulong sa kanila ng SCP.
0: Maliit lang yung discount pero syempre kahit pa paano nakakatulong din.
22: Samantala, sa Lunes, May 25, magsisimula na ang service contracting program sa maritime transport na tinawag na Lakbay Alalay ng Gobyerno.
1: So ang atin pong gagamitin reference na rate o pamasahe noong bago po nag-umpisa ang crisis. Any amount na dinagdag o in-increase ng operator, sasagutin po ng gobyerno.
22: Saklaw ng programa ang nasa 12 ruta na may biyaheng hindi lalampas sa 2 oras. Ayon sa Marina, inaasahang tatagal ng 2 linggo ang programa na may 200 milyong pisong budget.
1: Kung hindi naman lahat ng biyahe nila ay puno, may posibilidad na madagdagan pa ng ilang araw. So, kukumputin po namin ito araw-araw para malaman natin kung magkano yung natitira at kung ilang araw pa pwedeng ipagpatuloy.
22: Nangako rin ang Marina na ipoproseso ang bayad sa mga operator sa loob ng 2 araw. Samantala, inaasahang tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa unang 4 ng trading sa world market, tumaas ang diesel ng 1 peso and 10 centavos kada litro, 1 peso and 20 centavos kada litro sa gasolina, at 1 peso and 30 centavos kada litro naman sa kerosene. Easily, ABS-CBN News.
17: Gretchen, ano ang bagong detalyeng inilabas tungkol sa comeback concert ng BTS sa Pilipinas?
2: Ng 2-day concert ng BTS sa Pilipinas sa susunod na taon. Ayon sa local concert promoter na Live Nation Philippines, gaganapin sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan ang BTS World Tour Arirang sa March 13 at 14, 2027. Sa susunod na buwan naman, ang pre-selling ng tickets para sa fans na lang may Weverse membership na mangangailangan ng pre-registration pati sa mga members ng Live Nation bago ang general sale sa publiko sa June 11. Naglalaro ang presyo ng tickets mula 7,500 pesos hanggang 25,000 pesos na may kalakip naman na concert perks. Halos isang dekada na muli ng huling bumisita ang K-pop supergroup sa Pilipinas. Ngayon, balik world tour ang BTS kasabay ng kanilang comeback album na Arirang matapos saglit mamahinga bilang grupo para magsilbi sa Korean military. Patuloy namang mapapanood ang ARMY o fans ng BTS ang documentary film na BTS The Return at ang BTS The Comeback Live Arirang sa Netflix.
3: Sa pagpabalik ng TV Patrol, humid heat o yung mas mainit na temperatura pagkatapos ng ulan, delikado sa kalusugan ayon sa eksperto. Pasabog na aksyon at komedya, asahan sa Sigabo. Abangan ang iba pa mga nagbabagambalita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Ang oras po sa bulo sa buong kapuluan, 6:53 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
28: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
29: Food's here, guys.
28: And feel the vibe.
30: Best concert ever!
28: All while staying protected. Armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ka! Kaya pa ganyan!
32: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
33: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to! Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
34: ikaw ang liwanag!
33: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
8: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. TCMN! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras po mga kapamilya, 6:56 ng gabi.
9: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos after pilang uwi. Nakakabahong germs? Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM numero uno sa aksyon.
7: Mga kababayan, 6:59 na po ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
9: Patay ang isang radio broadcaster matapos tambangan ng riding in tandem sa Barangay 4 Tikit sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Webes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Nestor Micator, isang reporter at DJ sa isang local radio station sa Pikit, Cotabato. Batay po sa investigasyon ng pulisya, sakay na kanilang motorsiklo ang biktima kasama ang kanyang asawa at pauwi na ng barilin sa ulo ng mga salarin. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang isang basyon ng bala ng kalibre 45 baril. Ligtas naman ang misis ng biktima. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis kung ano ang motibo at kung sino ang responsable sa pamamaril. Mag-isip-isip po bago magtapon ng basura kung saan-saan. Ito ang babala ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa publiko dahil kasama na rin sa mga hinuhuli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy ang mga nagkakalat. Ayon po kay Torre, padadalhan ng Notice of Violation ang mga makukunan ng NCAP cameras na ilegal na nagtatapon ng basura. Depende naman sa ordinansa ng nakasasakop na lungsod ang ipapataw na parusa sa nagkalat na individual. Hinikayat po ni Torre ang publiko na maging disiplinado at sundin ang tamang pagtatapon ng basura.
10: May nakatingin. Kahit na wala yung ating mga tanod, wala ang ating mga marshals na nagbabantay ng mga illegal na nagtatapon sa mga estero, pinipicture na namin, ginawa ng notice of violation at pinupuntahan sa bahay.
11: Kapamilya, mas mainit ba ang inyong pakiramdam pagkatapos umulan? Humid heat ang tawag po riyan. At ayon sa mga eksperto, delikado ito sa kalusugan, lalo't patuloy na lumalala ang pagbabago sa klima. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
12: Imbis na sa loob ng tindahan, sa labas na pumwesto si Mariam para magbenta ng kanyang paninda. Hindi na kasi niya makayanan ang labis na init na nararamdaman. Ibang usapan pa kapag bumubuhos ang ulan tuwing hapon.
13: Sobrang init po. Para kang naihilo, naihimatay.
12: Ang nararamdaman niyang init matapos ang ulan ay dahil sa mataas na humidity o halumignig. Sabi ng PAGASA, hindi naman talaga makakapagpalamig ng lubusan yung pag-ulan sa hapon dahil nga mabilis at kaunti lang naman ito kung mangyari. Lalo pa nga itong mainit sa pakiramdam dahil mas pinapataas nito ang moisture sa kapaligiran. Yan yung dahilan kung bakit mas nananatili ng matagal yung ating pawis sa balat imbis na mag-evaporate para tayo mapreskuhan. Humid heat ang tawag dito ng mga eksperto at mas delikado umano ito kumpara sa dry heat. Lumalabas sa pag-aaral ng grupo ng mga scientist sa Climate Central na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nakararanas ng delikadong humid heat dahil sa patuloy na pagbabago ng klima o climate change. Habang umiinit kasi ang mundo, mas nagiging moist ang hangin. Kaya sa patuloy na pagtaas ng temperatura, mas nagiging exposed ang publiko sa humid heat na sinasabing tinatrap ang init sa katawan. Ang epekto, pinapabilis nito ang tibok ng puso at mas pinagtatrabaho ang kidney ng isang tao.
14: Yung may high blood, yung may diabetes, yung other non-communicable diseases are also getting affected when the temperature goes up. So yung mga may high blood dyan, pwedeng mag-stroke, pwedeng mag-heart attack.
15: So yung mga nasa labas, so yun yung mas makakaramdam sila siguro na parang hindi maganda yung paghinga nila. Kasi nga, alam mo yun, sila makay para mabigat yung hangin.
12: Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang mga pag-ulan sa hapon na tanda rin ng unti-unting pagpalit ng panahon tungo sa tag-ulan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
11: Naman ang panahon, binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong Biyernes ng hapon, namata nito sa layong 865 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Pero malabo na ito maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Mari na ito malusaw habang papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Ngunit, nakaapekto ang buntot ng LPA sa Mindanao at Southern Leyte, habang easterlies naman sa Luzon at Visayas, asahang magiging mainit at maalinsangan pa rin sa buong Luzon bukas araw ng Sabado. Bagamat posible ang thunderstorm sa hapon, may panandalian ding mapag-ulan sa Visayas at Palawan.
16: OBB!
17: Matinding aksyon at katatawanan ang aasahan sa bagong series ni Coco Martin na si Gabo. Kasama sa mga maghahatid ng komedya si Gerald Napoles. Hindi naman inuurungan ni Sue Ramirez at Rico Blanco ang rom-com film na Project Baby. Pero si Sue, game na kayang magka-baby? Nagpapatrol, Ana Cerezo.
18: May kakaiba at exciting na kwentong bibigyang buhay ang talented kapamilya actress na si Sue Ramirez. Ang Project Baby ng Regal Entertainment na ipapalabas na sa mga sinehan sa June 10. Kasama niya rito si Rico Blanco na first time mag-leading man.
19: Sinaganong ko po yung sarili ko kasi I can't believe all of this is happening. So when you said yun nga nag-millions of views yung trailer, it's still just unbelievable to me.
18: Nang tanungin naman si Sue kung game na siyang magka-Project Baby kasama si Dominic Roque, ang sagot niya,
20: grabe, kung kilala niyo lang talaga kung sino talaga si Dom, napakabuti, napakabait, napaka-family oriented, God-fearing. I think sobrang perfect and I think he will be a good father.
18: Kahit ang ex ni Sue na si Negros Occidental, 3rd District Representative Javi Benitez, naniniwalang meant to be sina Sue at Dominic.
21: I'm very happy for her. Walang masabing masama about her. And I still believe that she's one of the most accomplished and yet still underrated actresses of her time. So, very happy also. Feeling ko sila na magiging yan.
18: Excited naman na si Gerald Napoles na mapanood ng mga kapamilya ang Sigabo. Bukod sa signature na pasabog ni Coco Martin na action scenes, asahan din anya ang non-stop na katatawanan. Lalo na't hinayaan umano ni Coco ang mga komedyante sa cast sa kanilang pagpapatawa basta't pasok sa istorya.
0: From direct Coco mismo, sabi niya sa amin, Pops, kayo, yung mga komedyante, may kalayaan kayo dito na mag-adlib kung ano sa tingin niyo magpapaganda nung mismong eksena. Basta, pasok sa karakter, pasok sa istorya. At may logic. Hindi lang kayo papansinline ng nakakatawa lang.
18: Pinuri rin ni Gerald si Coco bilang aktor, direktor at writer pa.
0: Ang sarap niyang panoorin pag nagtatrabaho. Ngayon ako nakita ng ganong klase ng artista. Kaya mag-multitask ng ganong klase sa isang produksyon na effective.
18: Bagong Sigabo, bibida muna si Gerald sa sinehan simula June 3 para sa comedy drama na Love Mo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
9: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pagpresenta ng hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinag-aaralan ng ilang House prosecutors. At exclusive, senior citizen na biktima ng budol-budol. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
22: Mga kapamilya, ang oras sa buong kapuluan, 7:08 p.m.
23: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
24: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Para sa maayos na liver function,
27: Liveraid Pro.
26: Liver up na tayo
27: with Liveraid Pro.
16: Happy!
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
16: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
22: Ang oras sa buong kapuluan, 7:10 p.m.
28: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
4: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Estrella.
29: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
22: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
23: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa anaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Estrella.
6: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Pinag-iisipan ng ilang house prosecutors ang pagkuha ng testigo na pwedeng maideklarang hostile witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, posibleng sa June 15 maganap ang pre-trial. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
4: Ilang individual na malapit kay Vice President Sara Duterte ang posibleng maging testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Ayon kay Manila 3rd District Representative at House Prosecutor Joel Chua, pinag-iisipan nilang magsama sa listahan ng mga testigong maaaring maituring na hostile witnesses. Dagdag ng kapwa niyang prosecutor na si One Rider Partyless Representative Ramon Gutierrez, posibleng hindi sila bababa sa 3 o 4.
5: Tingnan din naman namin kung makakadamage ba sa amin yung pagharap ng mga hostile witness o makakatulong sa amin.
6: When you're presenting a hostile witness, there has to be an adverse interest po, no? So naturally, in a case like this that's, you know, adversarial nature, the adverse interest would mean an interest that is in line with that of the other party. That means an interest that is in line with the vice president. So in a way, they would be aligned towards.
4: Bukod sa adverse interest, na ibig sabihin ay may koneksyon, katapatan, pabor o may tinatayaan sa kabilang kampo, ang hostile witness ay karaniwang ayaw o nag-aalangang makipagtulungan o kaya ay madiskubring tinago ang tunay na motibo o sentimiento sa pagtestigo. Sa Pilipinas, korte ang magdedeklarang hostile ang isang witness. Kapag nangyari ito, maaari silang tanungin ng prosecutor ng leading questions o mga tanong na nakapaloob na o nagtutulak sa sagot at karaniwang nangangailangan lamang ng sagot na oo o hindi. Ayon kay Chua, nakaschedule na ang pre-trial sa June 15 base kay Rep. Jervil Luistro. Pinag-uusapan pa rin na nila ang listahan ng private prosecutors.
5: Kasi hindi naman namin kaya mag-hire ng law firm. Diba? So wala naman kami pambayad sa mga law firm. Ang gusto lang namin dito ay volunteerism. Eh marami naman. And you would be surprised, some of them are quite prominent.
4: 3 sa 4 na articles of impeachment ang hawak ni Gutierrez para sa paglilitis. Kasama riyan ang confidential fund misuse, unexplained wealth at bribery ng education officials. Aniya, naglalaan siya ng pinakamaraming oras sa article tungkol sa umano'y unexplained wealth.
6: This is the article with the most voluminous, you know, amount of documents. And number 2, this would be actually, I think, in the public eye, would be the heaviest article.
4: Naniniwala rin si Gutierrez na makakaapekto ang komposisyon ng Senado sa paglilitis. Aminado naman si Chua na magiging hamon sa prosecution panel ang relasyon ngayon ng Senate majority at minority.
5: Lahat naman yan challenge. Kasi syempre at the end of the day, yung presentation ng evidence ang pinaka-importante dyan. How do we convince them? How do we convince the public? I believe that the public and the media will play a very important role dito po sa impeachment.
4: Naniniwala rin ang kongresista na dapat na pisikal na naroon sa trial ang mga senator judge para makaboto. Iginiit din ni Gutierrez kumpiyansa siyang rock solid o matibay ang kaso laban kay Duterte. At para sa kanya, walang procedural matter na makakasira sa impeachment trial basta't nasa panig nila ang ebidensya. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
7: Tinanggihan ng Pretrial Chamber 1 ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para iapila ang nauna nitong desisyong nagkukumpirma sa mga kaso laban sa kanya. Unanimous ang desisyon ng nasabing chamber para ibasura ang leave to appeal ng defense team ni Duterte. Ayon sa Chamber 1, nabigo ang kampo ng dating presidente na mag-ungkat ng mga sapat na issue para pagbigyan ang apela nito. Gitpa ng chamber, sa mga interlocutory appeals o pansamantalang apela ay kailangan magpresenta ng mga usapin na lubhang makaaapekto sa pagiging patas at kalalabasan ng mga proceedings. Kabilang sa mga dahilan ng depensa sa paghain ng leave to appeal, ang umano'y kabiguan ng chamber na magbigay ng malinaw na basehan sa pagkumpirma ng mga kaso laban sa dating Pangulo. Naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity sa ICC kaugnay ng drug war ng kanyang administrasyon. Nakadaong ngayon sa bansa ang barkong pandigma ng The Netherlands para sa isang port visit. Kinumpirma rin ang commanding officer ng barko na nagkaroon sila ng maikling radio interaction sa Chinese forces habang nasa biyahe. Nagpapatrol, Bianca Dava.
8: Dumaong sa Port of Manila ngayong Biyernes ang Royal Netherlands Navy frigate na His Netherlands Majesty Ship De Ruyter sa kauna-unahang pagbisita ng isang Dutch naval ship sa Pilipinas matapos ang napakahabang panahon. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Pilipinas at the Netherlands ng 75th anibersaryo ng diplomatic relations at bahagi na 5 Indo-Pacific deployment ng Dutch Navy na tinatawag na Pacific Archer. Ayon kay Dutch Ambassador to the Philippines Marielle Garatz, ang pagbisita ng barko ay patunay ng lumalalim na ugnayan ng Maynila at Amsterdam at ang pagpapahalaga sa maritime security.
9: The presence of the ship underlines our friendship and also underlines the importance we both attach to maritime security.
8: Para sa Ambassador, maaari ring maging daan ang pagbisitang ito sa mas malalim na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Netherlands.
9: Philippines and Netherlands are both partners in defending the international rule of law and especially the 2016 Arbitral Award.
8: Ayon naman sa commanding officer ng barko na si Commander Roger DeWitt, layo ng deployment na patibayin pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, diplomasya at seguridad. Bukod sa pagbisita ng nasa 150 kadete para makita ang operasyon ng Dutch Navy, magsasagawa rin ng interoperability exercises kasama ang Philippine Navy.
10: We're going to exercise with a frigate from the Philippine Navy to see how interoperable we are. It's going to do some communication exercises, some maneuvering, and see how we can work together. As a Navy, we strive to operate all over the world, and exercising with other countries than we're normally used to provides us a lot of lessons for the future.
8: Ang HNLMS De Ruyter ay isang air defense at command frigate na kayang magsagawa ng iba't ibang operasyon, kabilang ang pagprotekta laban sa mga banta mula sa himpapawid gaya ng aircraft, drones at missiles. Naglayag ang barko mula Indonesia, dumaan sa Celebes Sea, Sulusi at West Philippine Sea bago makarating sa Maynila. Kinumpirma ni DeWitt na nagkaroon sila ng maikling interaction sa Chinese forces habang nasa biyahe.
10: Were approached by a helicopter, but that was really professional. They asked who we were, and we replied, and that was enough. That the interaction was really short.
8: Inaasahang magsasagawa pa ng iba-ibang military engagements at exchanges ang Dutch warship kasama ang kanilang Philippine counterparts habang nasa bansa. Bianca Dava, ABS-CBN News.
11: Ang mga uso at bago hatid sa atin ni Migs Bustos. Migs, ano ang latest gadget na i-flex mo sa amin?
12: Ate B at mga kapamilya, sa mga techie at fitness enthusiasts, swak na swak ito para sa inyo. Inilunsad ng isang global tech brand ang kanilang pinakabagong high-tech AI-powered na relo. Tara at silipin natin yan.
13: Pasok sa fashionista at mahilig mag-workout ang pinakabagong smartwatch ng isang global tech brand na WatchFit 5 at WatchFit 5 Pro. Bukod sa pang-araw-araw na gamit, may 100 plus workout modes ito at nagmo-monitor pa ng kalusugan. Sa workout mode, featured ang outdoor activity gaya ng running, cycling, diving at pati pickleball na nagpapakita ng detailed stats habang at pagkatapos maglaro. Meron din itong engaging mini workouts para sa mga matagal na kaupo. Sa health monitoring naman, comprehensive ito. Ilan sa nagmo-monitor ito ang tulog, emotional well-being at heart health. Ang WatchFit 5 Pro kaya pang mapag-aralan kung may diabetes risk ang user.
14: Hindi lang functions ang may pagmamalaki ng smartwatch na ito, kundi maging ang aesthetic look, kaya swak sa mga fashionista.
13: Sleek ang design ng WatchFit 5, habang durable and stylish naman ang WatchFit 5 Pro. Parehas namang magaan, manipis at maliwanag ang mga ito. 10 araw ang itinatagal ng battery life sa isang charge nito, depende sa paggamit. Compatible pa ang smartwatch na ito, i-connect man sa iOS o Android.

0: XP. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:26 na po ng gabi.
3: Oras sa tinsenyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
7: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Responsible gaming at bagcore.pa.
4: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Alam niyo ba may Liverade Pro? Liverade Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay.
12: Liverade Pro.
11: May silimarin. May multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liverade Pro.

Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

nakakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: kanilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust.

0: masayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:33 na po ng gabi.
3: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
4: Papapasok lang na balita, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection sa Cabuyao, Laguna, ang isang pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Purok 1, Barangay Butong. Ayon sa BFP, naganap ang pagsabog pasado alas 6 ng gabi kanina. Nakataas ngayon ang first alarm, ang sunog kung saan apat na fire trucks ang kailangan para apulahin ang apoy. Sinasabing ilang bahay na ang naapektuhan ng pagsabog. Apat na suspect na nambudulumano sa isang senior citizen sa Quezon City ang naaresto ng mga pulis. Ang motos ng grupo, palalabasing nanalo sa raffle ang kanilang biktima matapos bumili ng LPG safety device. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas.
5: Nanginginig pa sa takot ang 64 anyos sa si Alias Corazon matapos na matangay ng mga kawatan. Ang mga alahas niyang aabot sa higit 400,000 pesos ang halaga. Kwento niya, Enero ngayong taon, may kumatok sa kanilang bahay para bentahan siya ng safety device ng LPG. Dahil naaawa sa nagbebenta, napilitan siya umanong kumuha nito sa halagang 2,500 pesos. Matapos ang isang buwan, may bumalik sa bahay para i-check ang device. At nito namang May 19, may bumalik ulit ng mga lalaki sa bahay. At sinabing, nanalo umano siya ng second prize sa isang raffle dahil sa pagbili ng safety device. At ang premyo, 35,000 pesos cash at isang 2-burner gas stove.
6: Sabi ko, hindi ko na tinago yung resibo. Wala na sa panghawakan ko, sabi niya. Opo, January. Ngayon, wala na po ako resibo. Hindi bali po, pwede namin palitan, sabi niya. So, habang kinakausap ko sa labas, sa kikiusap, pwede ba po akong pumasok? Kasi gusto ko picturean yung gadget na binili nyo.
5: Pinatuloy ng biktima ang suspect sa kanyang bahay. At habang nasa loob ng bahay, pinicturean ng suspect ang mga ID at proof of billing ng biktima. At pinapirma pa sa ilang dokumento. Hanggang sa nanghingi ng anim na code o numero ang mga suspect sa kanya.
6: Ito po yung sample ng code. So napakita ng mga alahas. Alahas, code. Na may code.
7: Yung number.
6: Serial number ng alahas. Oo, kasi doon mo makikita kung yung weight niya yata, weight value ng alahas. Eh dahil gold yung pinakita niya, di pinilit ko nilabas yung katagatagong gold na hindi man po ako humiling gumamit ng gold.
5: Dalawang gintong kwintas, isang sing-sing, isang graduation ring at wedding ring ang inilabas ni Lola Corazon. Pagkatapos nito, inutusan ng suspek ang biktima na ilagay ang kanyang mga alahas sa isang lalagyan ng pulbo na sinunod naman ng biktima. Pero kinukutoban na umano siya. Nilito umano siya ng mga suspek at kung ano-anong sinabi at ginawa kaya nabitawan niya ang mga alahas.
6: Yung asawa ko po, observer lang siya. Nakita niya yung isang pulbo po na pinaglagyan ng alahas na ilagay na sa bag niya. Pero hindi hindi siya nakapagsalita dahil dalawa lang po kami, pares kaming PWD. 72 na siya, ako 64.
5: Hindi umano nila nagawang komprontahin ang mga suspect dahil inisip nilang baka armado sila. Sa paglabas ng mga suspect, tinangkanyang habulin sila sa labas, pero huli na ang lahat.
6: Hardly earned money po yun. Sa 37 years ako na nagtrabaho.
5: Ayon sa QCPD, nabudol lang biktima. Sa operasyon, natagpuan ng mga operatiba ang sasakyan sa isang gasolinahan sa Payatas Road at naaresto ang isa sa mga suspect na positibong kinilala ng biktima. Na-recover ang isang gintong kwintas ng lola. Sa follow-up operation naman ng May 20, naaresto ang dalawa pa. At madaling araw kahapon, naaresto ang driver ng getaway vehicle. Itinanggi naman ang mga suspect na ninakawan nila ang biktima.
8: Hindi naman namin totally ninakawan yun. Bali, ano lang. Dinaan lang sa ano ba, sa rapol lang ba?
9: Meron po tayong na-recover yung isang kwintas niya. Actually, marami po yung nanakaw kay nanay. Apat po ito eh.
5: Patuloy ang follow-up operation ng QCPD para ma-recover pa ang iba pang mga alahas ng biktima. Nasampahan na ng kasong estafa o swindling ang mga suspect na nasa kusidiyan na ngayon ng QCPD Station 13 sa Payatas. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
4: Sorpresang binisita ng Department of Agriculture ang Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City ngayong Biyernes matapos umano makatanggap ng reklamong hindi sumusunod sa price cap sa imported na bigas ng ilang retailers. Pero ang DA ang nasorpresa na makitang sumusunod sa 50 pesos kada kilo na presyo ang mga nagtitinda. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, posibleng naabisuhan na ang mga nagtitinda sa dapat sana'y sorpresa nilang pagbisita. Sa kabila nito, tiniyak ni Guevara na makikipagtulungan ng DA sa PNP, DILG at DTI para regular na mamonitor ang mga rice retailers sa buong bansa. Muli rin nagpaalala ang DA na may karampatang parusa ang mga mahuhuling lalabag sa umiiral na price cap. Sa ngayon, wala pa naman umanong rice retailers na naisuhan ng notice of violation.
10: Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas sa minimum access volume o MAV ng inaangkat na mga karneng baboy hanggang taong 2028 dahil sa kapos na lokal na supply dulot ng African swine flu sa bansa. Sa ilalim ng Executive Order 116, itinaas sa 150,000 metric tons kada taon ang MAV para matiyak na patuloy ang supply sa merkado at mapanatiling abot-kaya ang presyo ng karne at processed meat products. Pinayagan ng Pangulo ang pagtaas ng MAV dahil hindi anila ito naaksyonan ng Kongreso sa loob ng panahong itinakda ng Agricultural Tariffication Act.
11: Isang dating OFW ang pinatay sa sarili niyang tahanan sa General Trias, Cavite. Mismong mga taong malapit sa biktima ang sinasabing nagplano sa krimen. Ito ang malalimang siniyasat ni na Jeff Caparas at Gus Abelgas sa SOCO, Scene of the Crime Operatives.
12: Akong alas 10 ng gabi, noong Mayo 26, 2024, isang di inaasang bisita ang pumasok sa tahanan ni Ginang Robby Castro. Dahan-dahan ang kanyang mga kilos patungo sa ikalawang palapag. Dito na magaganap ang isang mabigat na krimen.
13: Sino ka?
14: Araw na yon, tanghali, umalis po itong katulong na to at bumalik lamang siya nung gabi. At impormasyon na nakuha namin, ang pinuntahan ni nung katulong na yon, nung kasambahay na yon, ay yung Riverside sa area na yon na kung saan nakatira itong si best friend na si Rebecca Centino. Sa mga tuwid, lumalabas na maghapon nilang pinagplanuhan itong gagawin nilang kwento.
12: Panoorin na ang SOCO Scene of the Crime Operatives Sabado alas 5 ng hapon.
4: Susunod, classic OPM hits bibigyang buhay para sa mga Gen Z. At halo-halo with a twist, baterol champurado con yelo. Sarap ah. At iba pa ang kakaibang refreshing treats, saan matitikman? Yan, at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: TTZ! TMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras sa buong Pilipinas, 7:41 na po ng gabi.
3: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: TV Patrol sa DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
13: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30

0: pinakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong-bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Nilalang finalist sa 2026 New York Festival's TV and Film Awards ang dokumentaryo ng ABS-CBN News na Lubog sa Katiwalaan na tumalakay po sa anomalya sa flood control project sa bansa. Kasama ang dokumentaryo sa Documentary Current Affairs category ng prestiyosong Film and TV Awards na kumikilala sa mga dekalidad na content mula sa higit 50 bansa. Inihat sa dokumentaryo ni Rafael Busano, Katrin Domingo at Andrea Taguines kung paano nakurakot ang flood control projects at ang epekto ng katiwalaan sa mamamayan. Pero ipinakita rin ito ang ilang proyekto kontrabaha na pwedeng pamarisan kung magtutulungan ang gobyerno, pribadong sektor at taong bayan. Mapapanood po ang Lubog sa Katiwalaan sa ABS-CBN News YouTube channel at iWant.
5: Iba talaga ang magic ng mga lumang tugtugin. Kaya naman bibigyan buhay ng bagong cat records ng ABS-CBN Music ang mga classical hits. Handa na rin mag-showdown ng ASAP XP Stars sa Biritan at sa Yawan sa Linggo. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
0: Superb kantahan at hataw sa sayawan ang muling ihahatid ng ASAP XP para enjoy at relaxing ang linggo. Magpapakilig sa kanilang harana sina Maki, KD Estrada at Jaren Garcia.
6: So we're really excited ako for everyone. At mas maraming artists, hindi lang sa TV makikita yung mga tao or yung mga artista na talaga itong idolo nila, pati sa personal.
0: Pasabog na vocals ang handog naman ng ASAP Champions na sina Jed Madela, Jonah, Clarice de Guzman at Sofronio Vasquez.
7: I think yung pinaka-aabangan nila is the experience, kasi parang tawag siya ng experience. Hindi ko siya ma-explain kasi when you cannot explain something, it's really different and it's really special. So kailangan lang abangan kasi malay mo, ikaw na nanonood, andun kami sa lugar nyo, so dapat kailangan naming ma-experience yung lugar nyo at i-experience din namin yung energy nyo.
0: Level up ang P-pop power sa showdown ng Nation's Girl Group B, Aces of P-pop, BGYO at DNA. Hindi rin pahuhuli sa biritan at sayawan ang total performer na si Darren at Maymay. Serving kilig naman ang dance break ng kapamilya heartthrobs na si Seth, JM Ibarra, Jaren, Jameson Blake at Jeremy. At syempre, hindi dapat palagpasin ang mga batikang icon at royalty ng industriya na sina Martin Rivera, Regine Velasquez, Gary Valenciano at Shasha Padilla. Samantala, muling bibigyan buhay ang mga iconic OPM hits mula sa ABS-CBN Music Catalog sa pamamagitan ng bagong launch na Cat Records. Inspired ito sa muling pagsikat at panunumbalik ng classic hits sa mas batang henerasyon ngayon.
8: Ang dami-daming songs na talagang kailangan malaman ng Gen Z, kasi sila yung sila yung magdadala nito sa future. We decided na gagawa namin, magiging deliberate kami sa strategy namin. First strategy is to make as many versions of the songs as possible. And secondly also is to discover more singer-songwriters.
0: Una nang inilabas ngayong Biyernes ang reimagined collection of jazz instrumental versions ng classic songs ng 70s icon na VST and Company, na pinroduce ng acclaimed arranger na si Sonny Ilacad, na pinerform ng saxophonist na si Juno Figueroa. Kabilang sa hanay ng artists na mag-i-interpret ng catalog sa ilalim ng Cat Records, sina JM Nosores, Sega, Cifra, Gino Nazal, Gab Tagadtag, Sarvi, Yellowpad, Jerry Violago at Opera Bells. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
9: Hot, halo-halo, champurado con yelo, at mga tradisyonal na kakanin na ginawang pampalamig. Ilan lamang po yan sa mga kakaibang panghimagas at refreshing treats na ibinida sa Pampanga. Nagpapatrol, Gracie Rutaw.
10: Sa gitna ng matinding init ngayong tag-araw, patok sa iba-ibang bayan sa Pampanga ang mga kakaibang dessert at inumin na hango mismo sa paboritong lokal na delicacies ng probinsya. Sa Bacolor, binibigyang buhay ni na Chef Felix Niño Asuncion at kanyang team ang mga tradisyonal na kakanin sa pamamagitan ng makabagong version nito bilang summer drinks at desserts.
11: Why not bigyan natin ng spotlight yung ating mga traditional native drinks such as tibok-tibok, sapin-sapin, and yung duman.
10: Isa sa kanilang bestseller, ang tibok-tibok drink na inspired sa sikat na Kapampangan delicacy na mahablangka. Pinagsamang gatas, gata, mais at latik ang nagbibigay rito ng creamy at nostalgic na lasa na swak na pampalamig ngayong tag-init. Patok din ang sapin-sapin drink na gawa sa pinaghalong gatas, langka at ube.
12: Refreshing, perfect for the summer.
10: Hindi rin nagpahuli ang duman drink na gamit ang tinaguriang green gold grains ng Santa Rita. May toppings itong toasted coconut at duman flakes na nagbibigay ng lasa na inihahalin tulad sa matcha na naging paborito lalo na ng mga kabataan.
13: Duman shake. Masarap pala. Parang matcha.
10: May upgraded version din sila ng paboritong halo-halo, ang Tres Leches Halo-Halo. At kapag naman tag-ulan, may kakaiba rin silang handog, ang hot halo-halo. Nananatili ang classic ingredients tulad ng munggo, langka at ube. Pero nilalagyan ito ng inutak na kalamay at binibake para maging warm at gooey dessert.
14: Liube kalama yung base, and then yung tatlong yon yung ingredients, parang toppings lang ng halo-halo. And then yung white kalamay. And then on top is yung nabibingka, yung latik sauce. It's just a mixture of pinalapot lang siya na condensed milk at saka coconut milk.
10: Dinadayo rin sa bayan ng Lubao ang affordable pero overload na halo-halo ng isang local store sa San Agustin. May sahog itong lagkitan beans, saging saba, creamer, leche flan at dinudurog na tortillas biscuit na may filled milk. Sa guwagwa naman, patok din ang batirol champurado con yelo na may tsokolating batirol, shaved ice, champurado at rice krispies. May sarili rin silang versyon ng halo-halo na inihahain mismo sa buko shell para sa mas kakaibang dining experience. Ito ang iba't ibang pagkain para mabit ang heat ngayong summer dito sa Pampanga. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga.
15: Wow. Wait, gusto ko lang sabihin kay Gracie, ang cute naman, para siyang haluhan. Yung kulay na suot niya. Hi, Gracie.
16: Diba? Pupunta akong Pampanga bukas, sabay ka?
5: Talaga ba?
15: Nanggaling ako sa Pampanga kanina.
16: Sasabay lang akit.
15: Sabay ako sa'yo. Sabay
16: tayo. Senator.
15: Pero ano, kotse mo. Kotse mo dapat.
16: Tama-tama, Fortuner din yun.
15: Patid ako sa Makati.
5: Ay, kakulay nga, ano.
15: Patid ako sa Makati. Doon ako nakatira.
16: Sakay naman siya, oh.
15: Oo nga.
16: Then, pero seriously speaking, we all deserve to eat.
15: Yes.
16: This weekend, then mahaba po yung linggo natin.
5: Oo. Oh, natin mag-rest.
16: Luhalo.
5: Oo. Oh.
15: And you deserve naman na makisakay.
16: Gusto mo talaga yun, ha?
15: Pwede ka naman makisakay kay ate, may magtipid sa gasolina.
16: Mas maganda sa sakyan ito.
15: Oo nga. Makisakay.
5: Dahil kasi matipid, ha? Usapan lang na matipid kasi yung sasakyan. Diba? Baka akala nila luxury car.
15: Sabay tayo, sabay.
16: Pero pag nandun kami, kukumustahin mo kami. Kasi sasaman loob namin pag hindi mo kami kinumusta.
15: Oo, mag-text ka.
5: Huwag ka iiyak.
15: Mag-text ka.
16: Puro okay. Kayo pa. Hindi, seriously. Joke lang. Talagang pwede tayong mag-splurge this weekend because we all deserve it. Kasi stressful yung bunlinggo, partner. Diba?
15: Yeah.
16: Stressful
15: hindi lang po sa atin, isa ating tatlo, kundi sa sambayan ng Pilipino.
16: Ayaw.
15: Talagang na-stress ang sambayan.
5: Kaya ba ayaw na manood ng balita? Yung iba naman nanonood, galit na rin.
16: Oh. At marami nang uurot.
5: Kailangan kalma. Pero kailangan lang kalma rin at tayo natin kung anong mangyayari. Yes. Huwag pa-stress, baka lubasan.
16: Anong good news? Anong good news?
15: Ako, anong good news natin?
16: Wala.
5: Masarap yung halo-halo.
15: Masarap yung halo-halo, di ba? Have faith. Be happy.
5: Tama.
16: Alam mo, sister.
15: Be happy.
16: Nililitin ka na niya sa show mo. Be happy.
15: Sige na daw.
16: Kain tayo, ha?
15: Goodbye to you. Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
16: Parang gusto kong mag-kalyos. Ano pong gusto mo kayo?
15: Sa segue.
16: Di ba? Kanina hindi mo kinakain everyday. Anong gusto mo sa weekend?
15: Ang sarap. Sige, si Ninyo, galit na.
16: Kalyos.
5: Gusto ko makikain sa kapitbahay.
16: Ayan. Ano, gusto anong pagkain?
15: Ano?
5: Gulay.
15: Wow, exciting. Tama. Go, girl!
5: Para sa ibang mga balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano.
16: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Tama, sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Alchico. Salamat po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat. Happy weekend! At magandang gabi! Payan!
5: Sayahan mo nga!
17: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
18: Kabay! Kabay!
19: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: Oo na ni.
1: Favorite Music Radio 93.1.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Kabibes, ay sige katulog niya. Malimot na pagkagreet eh. Mauna ni.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi eh, mga ka-vibe. Sa mga wa makaabot kaganina sa tuang drama. Kabahin sa kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi sa tuang sender nga si Nini. Ania ang replay sa programang Request 931.
2: Request 931.
3: Request 931.

0: Hello! Kumusta ang ato mga kabayams karon? Mayong hapon, kanatong tanan. O niya, oban-oban na usap da sa itong programang request ni 3-1 mga kabayams, no? Sukad da sa alaona, hantod sa alas 4 sa kahaponon nga magtambayayong mga kabayams, kita'y magsaw sa kaniang kuan karon, kaniang snaps, no? O niya, syempre, mga naminaw, kumusta man ang inyong kahaponon ining adlaw nga Biyernes mga kabayams, no na? Danagintas katapusan nga nahog o kuan ba? Tapusang adlaw sa simana, Biyernes, no? Ogma, Sabado na, o niya, Domingo, no? O niya, ngoban, kasagaran, basag adlaw gani nga Biyernes mga kabayams, kuan kayo, kanang lagsik kayo, o inong tampo nga alive kayo mo duty. O inong tampo nga murag kuan kayo, energetic kayo, basta adlaw nga Biyernes, ganaman! Oh, maghuna-huna, maghinam-hinam naman sila nga ugma, ting ipis na po sa baso. Ugma, wana po, ganang ting relax na po, o ganang ting duwa na po, o ganang basketball, o sa baka, ting duwa na po, o balibol, kay maura may taas-taas o oras, no, nga kanang makapa, kanang makarelax, tas jutas balay ba? Pero ang uban o sa mga kabahibs na po yung uban na gool, wana po sila, oy wana, Sabado na po, Domingo na po, ting panglaba na po. Ha, goal na po sila kay wana. Adlaw na pong Sabado, Domingo na po, imbes makapahuway sa trabaho, makapahuway, makarelax og jutas balay mga kabayms. O sa umang pagrelax nga ang labanan nagtipon og man, ha? Ang labanan usa ka sako, duha ka sako labanan sus paita. Ala sila nga wana. Imbes malipay ta nga adlaw sa Sabado, Domingo, makarelax-relax sa balay, taas-taas tong pahuway apan mao lagi na nagtapon og man puning labanan paskang daghana. Ay naman na sa mga kawives karon, sa mga wapay paniod to, mas maayong nga pagkapaniod to na, ha? Mas maayong nga makakain na kayo, magkakain na, okay? O niya, syempre mga kawives, ako balikon sa mga usang at tumakaoban karon, DJ Rico Mambo mga kawives, inyong lingkod, o niya, kayo waman magbarog. O niya, karong taon-taon, makaoban, usap na to si Miss Eva, o si DJ Pamela, apan sa dili pa, ang atong sparring partner, Uncle Boy Pasok!
1: Kumusta? Mayong hapon kanatong mga tanan. Ay, kumusta mamo mga kabayebs? Mayong hapon onya di anapon ang inyong mga kuan kani ang uncles kangina, naapon si DJ Rico Mambo, naapoy mga dalaging ding nga di anaman pon si Miss Eva o si DJ Pamela pan sa dili pa. Di gyud ta malimot sa matag adlaw nga manghinaot gyud ta perme matag adlaw matag oras nga tagaan ta grasya sa tong labaw nga makagagahom always. Sumuna manghinaot ang anaa mo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas, no? Mao ginay pinaka importante nga lagsik ta maayo taglawas ug syempre di sa ta malimot sa pagpanghinaot nga ang adlaw nga Biyernes mamahimong malambuon alang kanatong tanan nga mga kabibes, tanan nga mga mamumo. Sumuna, mayong hapon, kumusta ang tanan? O niya di anapunta sa itong programang Request 931, sukad sa alauna ka na nga rin sa alas 4 sa kahaponon, mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong paghahatagan o igong pagtagan. Nining atong programang Request 931, o asa pamandian ni nahimutang, siyempre sa ito ang paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, Kabayebs, maunan ni. Okay, di na tamaglangan kay din na si Miss Eva, DJ Pamela. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show!
2: Wow. Hello, hello, hello! Maayong hapon, mga kabayebs! Hello, Philippines, and hello, world!
3: Hi, kumusta?
2: Yes, hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
3: Hi, Miss Eva, kumusta ka ba, Miss Eva?
2: Okay na kaayo ko.
3: Okay na.
2: Yes.
3: Good tanong. Sumunan mo na yung nindot kay Miss Eva na madungog na ito nga okay lang ang tanan. Dili lang kay kita. Tanan na itong atong mga familias.
2: Family.
3: Oh, ito pamilya Miss Eva. Tanan.
2: No, yes.
3: Ay, wala na ako namali. Ano? Huh? Wala na namali si Dejerico ba?
2: Oo, hapit yun.
0: Oh, gahapon. Nakuan ko gahapon. Nasipyat ko gahapon.
2: Oo, maog yun to. Maayo kayo nabantayan.
0: Oh, may ganyan nabantayan sa live. Di hapon ginabantayan sa live si Eva, na, no?
2: Oo.
0: Ano mo na, no? Muna nag-iingon mangod mga kabayabs nga kanabitang way gahom ang kalimot.
2: Yes.
0: Muna pong sa mga karaan, mga kaniadon
2: ng Uncle Boy, na way gahom
0: ang kalimot.
2: Murakag na saan. Murakag na sa agay, imong gibali.
0: Mabit na, no? Mabit na po ang kaniado. Basta kunog ka na ang, kunog anak ka sa kalibunan, no? Anak ka sa kagubata, no? Pong panila nga. Basta kunog minoon. Mino, may tawag ka namin sa iba. Oh, basta kunog minoon, gani kunog ka, minoon ka. Imo ang tiktik, balihon. Imo balihon. Adi aman si Barite, atong ipakuan niya ang kulboy. Dinoon ba ni? Idara naman eh. Okay. Barite! Noy!
4: Mayang hapon niya!
0: Noy!
2: Mayang hapon!
0: Noy! Mayang hapon, Noy! Noy, musta man ka, Noy?
4: Mayang hapon!
0: Oh, Noy, Barite! Oh, may lagi! Sa, oh, unya, Noy, mutuo ba ka na, Noy? Naaban na sa inyong hapon, ultion, di ba nga, ikaw, idara na magita pareho. Kung ano'y baka na ano nila nga, basta minuon ko, no, basta mawagtang ko no sa kalibunan, balihon ang sinina, tinuon na nga, kung ano yun tayo, makadumdum rin sa giyana.
4: Oh, balihon, og badji gani mo minuon, apil, pantig, balihon.
0: Oh, basta badji, apil, ang pantig, bali.
4: Oh,
0: oh, ikuan ni side B. Aray ko.
4: Okay, mani mo ako man.
0: Oh, grabe kisa may mubali ikaw.
4: Sika, record.
0: Sila di ay. Oh, niya mo na tinood din ang istorya ha, di ay nga kung mas... Kung...
4: Dati na ako, lain mo ako.
0: Oh.
4: Mubali kante, lain na ng tujo.
0: Lain na?
2: Ah.
0: Oh, niya, ikaw, nakasuway ka nga kanaang nasaag ka, Barite, o kanang gimino ka, kasuway ka na?
2: Mm-hmm.
4: Wala ko masaag.
0: Wala di ay.
4: Kaya.
0: Aray ko ah. Nanala ay. Oh, maura siya. Oh, sige na. Oh, kamaw ka mukanta na. Kamaw ka mukanta na, Brite. Noy. Oh, man. Okay, DJ.
2: Basta pa kay taon.
0: Again, sa mga kabayan sa karang naminaw, ilabi na sa mga maupay pag-ablis lang mga radio, maupay pag-tune in, ang atong number, ang atong numero is 0995-472-0802. Okay? Apan sa dili pa, ang ato ang sender karon alang sa to ang kasinatian sa gugma, kaagis kinabuhi. Kinsa gini ni Miss Eva, si Kuan?
2: Si Ma'am Nene.
0: Ma'am Nini?
2: Oo, si Nene.
0: Kailan may edad ni Nini?
2: 35.
0: 25.
2: 35.
0: Ah, 35. Kung naon sa manis nini, Miss Eva?
2: Kuan, nasubraan sa kabuutan, unya, giabusaran sa silingan.
0: Mm. Uy, daghan maka makarelate ini ron, no? Oo,
2: kano.
0: Kana magkaingon ta nga, giatakan man imong akong katugot. Imo naman akong gitunob-tunuban.
2: Gitunob-tunuban, pagibali-balian pag yun.
0: Sumula, ang atong sender karon mga kabayad, sumakinig si nini, no? Miss Eva, nga pila edad?
2: 35.
0: 35. Sumula, atong atngan karong taon-taon sa tuang pagbalik, Miss Eva, o DJ Pamela?
3: Bueno, sige, atangin ninyo karong taon-taon, ha? Niya, text na sa atong numero nga 0995-470-0802 alang sa mga greetings, requests, o guban pa. DJ Rico Mambo.
0: Okay, unya mo balik ta karon tuod Miss Eva.
2: Okay.
0: Okay, unya mo na no karon tuod mga ka-vibes sa tutanaw ning atong sender sa tuod pagbalik karon tuod. Syempre mga ka-vibes
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
6: 93.1. Maana ni.
5: Request.

0: Yes, tumaga ka vibes ka na minaw. Karong hapon na, mustamos mga higala, mga amigos. Mga ka-vibes, mauna ni. Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Hi, ano mo na? Sa tumaga ka-vibes ka rin na minaw. Kumusta ang tainan? Ilabi na sa mga gwapo o gwapang mga tindero o tendera, no? Ilabi na nga karong orasa, medyo na relax na ilang lawas kay wain na humanagpaniod to ilang mga suki. Sumoy na ang uban ng hugas. Ang uban karon din ha, humanagpang hugas. Naglingkod-lingkod na, nakalugar na og ganaang cellphone-cellphone. Nakalugar na og paminaw sa radio og tarong. Sumoy na, pahimutang pakusgiyang ini mga radio kay karong taod-tao, datong himahima yon. Ang kaanggay sa gugma, kaagi sa kinabuhay ni nga itong sinder nga si
2: Nene.
1: Nini di ay.
2: Nene.
1: Si Nene, Uncle Boy. Naunsa ni si Nene, Uncle Boy?
3: Kani si Day Nene, murag na kaingon ta ba nga kuan ka siya mas iba, murag kanang nasubraan siguro ni si Nene sa iyang pagkamaayong tao, no? Kay nganong nakuan man, abot masahiga yun mga kabibes nga naglalis na mangyod siya niyang kumpare karon. Oh, managkumpare din ni sila. Onya siguro, daghan ang makarelate ni ini. Oy, onya muna sa itong mga kabibes karon. Ang atong numero is 0995-472-0802. Onya, di dyan ko mambo.
0: Okay, onya, sa di pa ay balik ta sa istorya karong hapon na mga kabibes. Kabahin ni sa usa ka babae, kabahin ni sa usa ka kanabitawang inong tampong naninda sa kanang lugar, Miss Eva. Apan, kung pa niya diri, murag yatakan na ginakunos siya, murag o kanabitawang siguro nakaingon siya, murag magisayon na naninako. Kabantay ka nang ingon na, Miss Eva.
2: Oo,
0: nga kanabitawang managsilingan, onya, managsilingan.
2: Di abusara na ka.
0: Nakaana siya siyang kagalingon, murag mag-ako na ninooy niya kay nahokay, kanilagi si kumpare niya, Miss Eva. Tungod sa kamaayong tao, inini ka na ang
2: Nini,
0: no? Tungod sa kamaayong tao ni Nini, mga kabayabs, nang huwam ni ukwarta ni niyang kumpare. O niya garon, o na, unsa ba pagkaunsa ang ilang sabot, waman mo bayad?
2: Okay. O
0: niya, unsa pagkaunsa ang mga kabayabs, nga nung nakahon-ahon na siya sa pagpabuhagay, nga nakaana siya ang Uncle Boy, DJ Rico Mambo, Miss Eva, DJ Pamela, unsa man, o murag nakaingon ako sa kong kaugalingon, murag iabusara na akong kaayo. Muna, sa itong mga kabayabs, karon ng minaw din ha, ilabi na sa nga mga daghag silingang marites din ha, makaingon mo sinong kagalingon. Bitaw, no, ako po, murag naka-experience mo kuan ng murag ka na, bitaw, murag abusara ng atong kaayo, no? Murag ganang, murag yatakan ang atong pagkamaayong tao ba, no? Murag ganang nasubraan ra po, no? So muna, makarelate mo ini karon mga kabayabs, kung unsa pagkaunsa, ganong naabot sa punto, nga siya nakahuna-huna na sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinitian sa gugma kaagis ginabuhi. Ada siya, hello, DJ, mayong hapon. Unya shout out ko ni Lola Leonora nga nagtahi unya request ya og song Love Me With All Over Heart sa Lua Labuon Maasin City Southern Leyte. Maxine din ni Uncle Boy. Nakaraan sa gani ako na lang ning kantahon na Aday, Aday Leonora, kantahon ko na lang ning Love Me With All Of Your Heart.
2: Oh, mo rin po niya yung hibawan.
3: Maro may pakuan, maro sa na. Ana siya mayong onto. Ana siya diri mayong onto mga kabayf. DJ Rico Mambo, Miss Eva, cute selfie as. As lang ko, unsay answer sa tigmo gahapon. Kay nalobat ang radyo o guaylod, wala ko kapaminaw ninyo gahapon. Mga DJ Tanks, G. Digamo ni sa Carmen Bohol.
2: Okay. Ang, katong ko ay,
3: PC may answer. Sir Digamo, ang atong answer kagahapon sa tigmo.
2: PC. Onya ang nakadaol.
3: Si PJ.
2: Si PJ.
3: Onya, dayan siya. God noon, mga DJ, mo request lang unta ko kanta nga Handa Manaya, Tagalog version DJ. PG din ni Pram Karkar. Salamat mga DJ. Bugnaw kayong tingog si Miss Eva. Bugnaw kay murag isod si Termos. Basta bugnaw ay murag na si Termos. Onya muna.
2: Nanasad ka ha, Uncle Boy?
3: Sir, maunis siya. Siya ito nakadaog hapon, Miss Eva.
2: Siya.
3: Si PG.
2: Na-receive na siguro niya ang Lord.
3: Nananam siya. Salamat mga DJ at 93.1 FM. God bless, mauna ni. Salamat naman siya. Sa ito pa murag na naabot na siguro. Onya, muna, sa ito mga kabayabs karon, atanginin yung istorya kaagis gugma sa ito ang sinder nga maukineng si Nini, no? Okay, DJ Kumambo.
0: Okay, unya mo na. So, ito mga kabayams, ginaminaw, alang sa inyong mga greetings o requests. Sige lang, greet lang mo, kung alam mo, ipadangat lang inyong mga greetings o requests. Kaya matagkaroon o gunya, ato niya po nahatagan o pagtagad, ha? Apan sa ito nang ikaingon, sa ito ang pagbalik karong totoo, na ito nang himay-himayon, ato ning tukion, ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ning atong sinder, Miss Eva, nga si, kuan?
2: Nini.
0: Nini, no?
2: Nini.
0: Oh, Nini. Nga po, palaging Nini, mga kabayams. Murag iabusaran ang iyang kaayo. Di ba, Miss Eva?
2: Yes.
0: Pamela? Mao na. Nanhala, sige. O, karong taon-taon, ha? Pakosigin yung mga radyo. Kaya ito ning himay-himayon sa ito ang pagbalik. Ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, nining atong sender nga si Nikki. Paspas kayong oras ni Jericho Mambo. Mao na, no? Balik na karong tataon, aron ato ning himay-himayon ang kaagi sa gugma, kaagi sa gaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ning atong sender nga si Nikki, mga kabayabs, no? Sa to paborito radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mao na ni. Oy, kumusta ang tanan nato, mga kabayams? Karon adlaw nga Biyernes, ako balik kon sa pag-usap, mga kabayams. O niya, siyempre, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad, dining oras sa kahapon, no? Sa itong programa, ang request 931, mga kabayams, sukad sa alauna, hantod ta sa alas 4 sa kahaponon. Sa mga namati, sa mga naminaw, ining oras sa kahaponon karon, pwede mo nga mo padangat sa mga greetings o request. Ah, ingon man usab sa inyo ang mga bulawanong panghuna-una, kabahin ining ato ang sinder karon nga mao si Nikki. Ang Nick Nini di ayo Nini. Ang atong numero, mga kabayabs, nga pwedeng i-text, atong number nga pwedeng mapadangatan sa mga greetings sa request, bulawanong panghuna-una is 09954720802. Okay. Sige din ata maglangan pa. Ato na ning himay-himayon sa kahanginan. Ang istorya kabahin sa kaagi gugma, kinabuhi ni ning atong sender nga si Nini, mga kabayabs. Ani ah, andam na kadiya, Miss Eva?
2: Yes.
0: Okay, ani ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ning atong sender nga si Nini. Mayong hapon, mga kabayabs. Mayong hapon, mga DJs. Ilabi na sa mga kabayabs na ito nga maghatag o bulawanong panguna-huna. Maghatag o bulawanon nga tambag. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O sa mga DJs nga maghatag o duwa usab. Nining akong istorya. Mga kabayabs, ako di ay si Nini. Ako di ay si Nini, mga kabayabs, 35 anyos. Og minyo, og naami gamay nga sari-sari store. Dire sa mo ang lugar, dire sa mo ang dapit. Ako kining problema, akong problema, mga kabayabs, mahitungod sa mo ang suod nga silingan. Og dili lang kay suod nga silingan, kundili kumpare po ni nako. Kumpare nako si Berto, mga kabayabs. Tinuod niya ngalan, mga DJs, kay Berto. Sinaari-ari sa niaging unom kabulan, naluoy ko ni Berto kay Gihilantan, iyang anak. O niya, wala sila ika-paospital. Tungod sa akong kaluoy, mga kabayabs, mga DJ, akong gipahulam si Berto og 20,000 kapesos. Ang 20,000 kapisos gikan sa mo ang tinipigan, gikan sa mo ang gamay nga tindahan, mga kabayabs, sa mong sari-sari store. Kay lagi na looy ko, kay wasa ka pa ospital, mauto nga akong gipahulam. O ang sabot na mo ni Berto nga iyang bayaran og 2,000 matag katapusan sa buwan. Kada buwan mubayad siya og 2,000 kada sweldo niya. Mauya mong sabot, mga kabayabs, mga DJ. Ang problema karon, mga DJ, mga kabayabs, kay duha kabuwan ra siya ni bayad. Karon, upat kabuwan na nagsigilang ko og pasalig hapon. Ang nakasakit pag yun, imbis nga magdaginot. Nakita na ko ayahang Facebook nga sige sila og panuroy sa iyang pamilya. Na magsigig laag ba? Niya ipost sa social media. Gani na pag ito'y mga nangadto pa sila sanggipsal. Kanang mga lami-lami yung mga pagkaon. Og dining bago lang mga kabayabs, nagkapalit sila og dako nga smart TV. Dako gayong TV nilang ipalit sa may aging adlaw. Maoto nga, wag ko kaagwanta. Naningil ko usab. Tinarong ang ako ang pagpaningil mga kabayabs, apan nasuko maninoon si Berto. Mga DJs, giingnan ko niya nga wag ko'y ayaw na pagkakumari. Kay unahon man ako ang kwarta o paningil kaysa ilang kahimtang nga naglisod ko no. Pero maolagi, naglisod pero nakabalit og bagong TV. Sigig laag-laag kaon pagsanggipsal. Karon mga kabayabs, gipanabi ko niya sa tibuok silingan. O gipang post pagyod ko niya sa iyang FB page o sa iyang Facebook account. Bisan walay ngalan sa iyang post sa iyang Facebook, apan klaro kaayo nga ako ang gipadungog-dungog. Nga diin poong pa dito sa iyang post nga suyaon o hangol ko no. Mga kabayabs, mga DJ, ako na hinoon ang nigawas nga kontrabida sa muang dapit. Nga ako raman unta ang naluoy o nagpahulam o kwarta ng dunia. O sa may angay na kumbuhaton ini mga kabayabs. Akong ipost basab iyahang utang sa FB para mauwawan po siya. O ireklamo na ko siya sa barangay, bisan silingan rami. Palihog ko nuko, tambagi ko ninyo mga kabayabs be. Palihog daw ko ninyo, hatagi ko sino mga advice. Og manghinaot ko nga mabuhatan usab og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma kaagis kinabuhi kini nusuki nga tigpaminawan nini.

0: salamat. Ubay-ubay gitaon ang namalit diri sa ako ang sari-sari store. Pila na lang ka kuan, pila na lang ka push, mudako-dako na juni ang akong mga inadlaw-adlaw nga kita. Hay kanindot baya sa feelings. Uy, kung ingon ani lang permi ang kita na ako matag-adlaw.
1: Ayo! Ayo! Baray! Baray!
0: Oh! Pare!
1: Mare!
0: Oh, nalaag man ka! Kumusta man?
1: May hapon, Mare. Goad ka na ang... Kumusta man? Uy, dakuan na yung tindahan. Bago ka nang umbra, Mare. Punuas tindahan mo, Mare. Uy, mga kuan ba? Imuhang mga sari-sari store ba? Imong sagul-sagul lang mong paninda.
0: Ulagi, Pare.
1: Punuan, bilibag, ginagod mo, Mare. Uy, dato na yung kay ka, Mare. Kwartahan na yung kay ka.
0: Dili po, Pare, uy. Kanang sakto na good. Mukhang kayo, yung tagtaman.
1: Kwan yung kay ka, Mare.
0: Wabiya tay bana, single mom, biya ta.
1: Bito, may mga ita nagkagbana, Mare. Uy, pero, kanang kuan ba? Kanang mupayato.
0: Saan man, Pare?
1: Matikod ko ba nga, pwerte naging paglambo sa mong tindahan. Dako,
0: ay, buya.
1: Nagkagayang tindahan, Mare.
0: Buya, gintaon, Pare, uy.
1: O di, gawas ba, oh? Grabing mga tinda ni mo, oh. Nag-pungpong man, nagpungpong man mga tinda ni Marie, mga pagkaon, mga chicherya, daghang kayo.
0: Kanang, basin ganahan ka pa rin, mangutang diri, pwede ragyod ka ayo niya, dadaad dito sa imo ang anak. Kanibag, basin ganahan ka ni mga pagkaon diri.
1: Di lang kumangutang, Marie, kaya mauwaw ko, eh. O di, gawas ba, anak, ginaang kuan ba, naman ko'y napamantas, napasama ko'y gamay kwarta.
0: Mupalit na lang ka?
1: Mupalit na lang ko, Marie, kayo.
0: Ah, oh, mas maayo pa.
1: Oh, mabalita lang ko. Oh, sige ka ni Marie, kanang kuan, kanang singan ni, kanang, kana ba, singan na nang pana, kanang laig kulor.
0: Kaning burikat?
1: Oh, kana, pwede sa da. Oh, kaning kuan, kanang, kung may lain din mga, chichirya ni Marie, daghan man ni kanina.
0: Oh,
1: pili lang mga chichirya, Marie, kay hilig ito kong anak o mga chichirya, Marie.
0: Oh, pero ayaw pala bi'y pari, ha? Kay basin niyang masakit sa bato ba?
1: Nagsaramang good. Pero hala, sige, gana lang, Marie, kay aron nga, madanag ko sa balay, aron po rin taon nga, makatimo-timo, makatilaw sa taon itong mga chichirya kung mga anak kay hilig, magigitawang kayo. Imong kinugos ba?
0: Oh, lagi, Pari.
1: Magigitawang kayo itong chichirya. Nanahalak ka na lang, Marie.
0: Oh, sige, kung ano ni tanan, sa isintay dos.
1: Sige,
0: ayaw na lang ng dos, isa'y sinta na lang.
1: Okay, dere, oh. Ola na, Mario.
0: Oh, salamat ka, ayo, ha? Ay, 100 man imong kwarta, suklian ko ni 40.
1: Oh, sige. Ay, ikaw.
0: Oh.
1: Sige, Mare, anya.
0: O, dala, sukli pa rin, oh.
1: Oh, anya, muna. Bilibag na ganin mo, Mare, kanwa pa mong kay Bana, Mare. Ako pa ni mo, Mare, no, ngita na kagkuan, pamanunon, kay Bana na lang ikuang ni mo.
0: Pero
1: tingkugihana ni mo, anya. Napay tindahan, oh. Puno kayo mong tindahan.
0: Unya na kuha na, Pari, oy. Kay labad-labad na sa ulo ang mga lalaki.
1: Yeah, ikaw, giyon na lang. Sige.
0: O, sige, Pari.
1: May kumaglangan ba, Mariha, kay imuhang kinugos o nangita na rin mo. Nako, day. Mo naman noon.
0: Hinahinay og lako, Pari, ha? Mapandol ka?
1: Sige, Mari. Salamat ka, Mari, ha?
0: Sige. Amping, Pari.
1: Sige, Mari.
0: Ay, salamat. Maayo na lang po ito eh. Kaning nipalit si Pari de rin niya. Ipanabi siguro ito niya sa mga silingan na mga ubay-ubay na dyukog baligya. Maayo unta. Kay para makatabang-tabang yun yun ako niya. Naasabi ako'y anak nga gamay pa. Kinahanglanon yun kayo na kong kwarta. Wabi ako'y trabaho. Maura niya akong pangita. Ay, salamat, Ginoo.

Umoto mga kabayans nga okay kagay may kinaiya ni pare. Pero nagaapan lang kay akong giingon diri sa akong suwat, minyo ko apan sa ako ang drama, dili ko na kuminyo. Pero sige lang, kay nalipat man po din taon. Mauna nga. Mauto mga kabayans nga, wa ko magdodoha. Kung gini kayo, wa man po mangutang si kumpare kay ialagi ko no, naamanday ko no si kwarta. So mauto nga, makaingon ko nga, okay po biya may kumpare. Kuan gan may baga na ang nag-inilhan na yung may isip, managsilingan sa muang lugar. Ari po sila magpalitan ako. O gunya, pagsunod buwan na mga kabayans nga diin, niadto man sa kumpare sa balay, dito sa kontindahan, sa kung sari-sari story

0: Kuan ako ba nakaiglip?
1: Abi na ko bumud ako nga asumas kumari mingaw mang tindahan. Nahuna na ko basig tira pag last ball ko pare. Buhat lang ko dire. Abi to mar ba kana ang
0: nasuroy naman sab ka mga usa ka buwan gyud. Halos usa ka buwan ba or usa ka buwan na?
1: Busy kis trabaho mareo niya mauli kus balay gabi ida. Mo na ni igagi na ko dire tindahan ninyo. Na nanira na mo murag pirti nang ukubay garon ni kupari anang orasa kay alita man ko magkauli kay sige mag kaning sige overtime bas trabaho
0: sayo man ko mag-close pari oy mga alas 9 mga hapit na alas 10 siguro
1: maubad ay ang kuan lang mariba naada ko'y kuan ko mari kana
0: unsa man
1: imong kinugos ba
0: oh ngano man di ay
1: akong anak ba imong kinugos kay
0: lagi, lain po kaya akong gikugos pa rin.
1: Akong anak ko. Kuan mo rin ba? Kana ang gihilantan taon ng bata. Mario niya. Apiki, mangkuskwartar, Mario.
0: Maubadi ay pre.
1: Bitaw. Muna ba nga? Muna nga, ni anhi ko. Ano lang, nagpabaga na lang kuskong naong mo rin. Anhi ko diri kay... Nanguan ko ba? Basin na kay kwarta diya maray. Basin na kay makahuam ko ni mo din ha. Kay akong dado sa ospital ang bata kay mong kinugos ba kay sa oman. Gilantan man in town. Ay, ang buto sa inungdan nga. Gilantan. Plano ang tanah kong ipa-ospital. Niya, way kwarta. Manginaon. Moto nga. Nagkuan ko ba nga? Basin na makahuam ko ni mo diri maray kwarta. Kay may na lang. Pang-ospital sa bata ang taon.
0: Mauba pre. Mga pilaman po ni mong humahulaman pre.
1: Oga, pwede makahuam tag 20 milya mare kay aron. Ato basig dako-dakong mabayran ba sa ospital? O kura ni mo na kay 20 mil kapesos di mare.
0: Na mami tinigom dire pre kanang kanilang usay gamita. Unya kanang kanus a kanini mo mabayran pre.
1: Kana ang di ko kabulto gid nagbayad mare kay gapilar man in town igo akong sweldo gyud apan. Maningkamot lang ko mare kada akong isalig nimo akong isaad nimo nga kada tapos buwan ba inig sweldo kay binuwan man taon ning akong sweldo pud taw sa trabaho. Inig ka man buwan bayad ko nimo 2,000 ka pesos mare o kiri ako lang anaman naman mare ako lang
0: kanang bali taga buwan 2,000
1: kada buwan mahatag ko 2,000 nimo kada hinapos buwan o kira nimo mare. Hantod maimpas ba kay sa umataw niya eh, naapikig ko sa kwarta rin mari niya.
0: Kanang...
1: Paita eh.
0: Sige pre, kay kaning kwarta ha, amuang masaning tinigom, unya, dili pa na ako gamiton, kay naapaman ko yung mga kuan magamit diri sa tindahan, unya. Okay na siguro ng 2,000 kada buwan, hinapos.
1: Sige mari, kanang salamat kay mari ha.
0: Sige
1: basta,
0: pre.
1: Basta, mauna ko ipasalig ni mo mari nga, kada tapos buwan, nagtry 30, pizza 30, bayad ko 2,000 ha. Ako lang ang naman mare. Hantod maimpas ni kong utang mare.
0: Sige pare.
1: Suspaita, kwarta ron lagi. Ang imong kinugos lagi, yung taon, kahilantan, suspaita. Sige mare, kana ang salamat kay mare ha.
0: Dara pre, darang kwarta. Kuhaan na. Kuyawa sa di mo mukuha pre. Na, may kuhaan. Murang mag-maigaan niya.
1: Murang mag-ipaungot ako gamay mare ba. Salamat kay mare ha. Basta mare, kana ang wamans kumpare diri mare.
0: Hoy!
1: Lama ako, kanang kuwan ba? Salamat kayo, anong kwarta,
0: okay na kuwan ang 2,000 pare, tagabuan ha? Wanay laing ibayad, maurag yun na.
1: Sige mare, lamat yun kay mare.
0: Dara. Sige na kuwan, hini.
1: Be,
0: Dara.
1: Gusto't bulsa, ano?
0: Ako na rin musun.
1: Bito mare, sige mare, lamat kayo.
0: Sige pare, ampin dito ha, kay basin atangan ka diya sa unahan.
1: Sige mare, salamat kay mare.
0: Sige, bye! Ay, kaluoy po din taon sa ako ang kinugos. Maayo untag na okay ra to. Nya, mapa-ospital na dayo. Na, dako-dako na siguro ang dong 20 minutes. Ngano ka? Bro, magkagbao.
1: O mo ito mga kabayabs nga nakahuam ganun taon. Nakahuam si kumpare 20 mil yun. Yang pasalig na ko nga diin, mabayad lang ko na siya 2,000 kada buwan. O siyempre, nagpahuam na sagu kay ako man yung taon pong kinugos na iyang anak. Maluoy bang po taon ko nga gilantan. O niya, apikis kwarta lagi. pang-pang-ospital. So muna, nga, naamu ko'y gamay tinigom nga, 20 minutes.

0: Mato nga akong gipahuam. Ako niya mga kabibes, pagsunod adlaw ni anak, sunod buwan, tuod man sa permero, maayo kay mo bayad si kumpare. Hantod sa unang buwan, ikaduhang buwan, naagyo dayon, inig-30, pizza 30 sa gabi, hato dayon niyang kwarta, 2,000 kay lagi, para data-data sa yung utang na 20,000. Ako niya, nang labay ang pila kabuwan, wala namang yun kahuna-huna in taos kumpare, gani, wala may adu-adu sa kontindahan. Wala po siya magkahuna-huna bayad sa iyang gisaad nga 2,000 kapisos matagbuwa katapusan sa buwan. O niya, nakita na ko siya yung social media nga nagsigiglaglaag kuyog siyang pamilya. Gani, nakita pa kong kausa nga post siya siyang Facebook account nga nangaon sa lagsang gyupsyal. O gawas ba na, napagigipost nga bagong TV. O mauto nga, akong giadtogin silang balay. O niya, ingon ani mga panghitabo mga kabibes.
1: Magkatawa jud ko aning mga kuan diri sa Facebook, oy. Nay, ala, ay sa, si kuan mani, oh, si kumpari Berto mani. Ah, nangaon di sila kan, ay, kuyawan nila, oy. Kakuya jud aning paring Berto. Sige ra jud siya kaon-kaon aning sugba-sugba diha. Kaning samgyup-samgyup, nay, maayo pa kayong ngisi-ngisi niya. Wala na ba ya? Nakabayad sa iyang utang, kaduhara. Kaduhara yun kabuwan. 4,000 pag yun ang iyang nahatag sa 20,000. Wala na lang ganin ako pa-interese. Oh, sus na pa, Jud. Nagpalit pa, Jud, og TV. Dako kayong TV. Dako pas amua. Ah, mas maayo, Anibi. At tuon ko ni karon si pare. Kay gahapon pa man ni ang kuan, ang kaning iyang gipost nga dakong TV at tuon ko ni B. Ayo, pare.
0: Oy, mare.
1: Oh, pare. Naog sa diri bi.
0: Ay, alime, mare. Oh, are. Saka diri mare, saka.
1: Amo saka pa ko?
0: Oh, pwede ra po kan halang kasilong. Oh. Oy, iyo na ba? Na amalagi na suroy malagi ka mare. Mala lagi na suroy karon. Suroy lagi kas malay mare no.
1: Maog yun ni akong tuyo diri paring Berto. Kuan, nakakita ko sa imong mga post ba? Okay naman day na ang ako ang kinugos no nya.
0: Oh, taloy ang tao Mario.
1: Oh, nangaon na mo sa kuan na samgyupsal. Ana, nya. Nag-rides-rides mo.
0: Di ako lang po gidataw dito, Mari, kay para maluoy po tawag ko ba, may iawa talang makakaon-kaon tawag lami-lami itawang sundaan. Kinugos tawag.
1: Mao ba day pare? Unya ka nang dakuha sa inyong TV pare. Kita gyud ko. Imo jong gipos niya. Mahalon jud tong TV ha kay dako pa man tus amua.
0: Ako ana mare kanang bag-o nang TV ron kanang gawas bagong TV ba kanang lapad ba lapad.
1: Kanindot gud di ay pre.
0: Oh, kanang gitawag lag smart TV na smart TV.
1: Ah, smart TV.
0: Bag-o na ko palit mare. Oh, bag-o na bagong pinalit ay pati dako ah.
1: Oh, lagi. Bumbong na mo, mare. Oh, dako jud gaayo pre. Kanang maulagi ni basig naa kay sobrang 2,000 diha para bayad sa imong utang na ko, pre. Kaya napamang kay balance nga 16,000.
0: Unsa, Mare? Kanaan?
1: Oo, oh, imong utang na ko ba? Nakalimot na ka?
0: Mare, kanaan kuan ba?
1: Unsa man?
0: Piki. Sa ni Mare? Ay, wala mong kay kwarta, Mare. Ay, wala mong kay... pasensya kay Mare, ha? Wala naging kay kwarta. Huwag kay kwarta rin, Mare. Ay, pasilu ako, Mare, ha? Sa om ni Mare. Ay, nga... Wag yun yung taong kwarta na rin, Mari.
1: Grabiha po di mo, pre. Sharo, pre, no, nga, wag yun ka kahuna-huna nga. Magbilin ka bisag 2,000 na lang, nga. Imong mahuna-huna ba nga, ay, namdi ko'y utang ni Marinini. Ako saning unahan og 2,000 kay pila na biakabuan, pre.
0: Ay, na lang, ana, istorya, Mari. Kay,
1: ay, unsam di gusto ni mo akong istorya ni mo, pre.
0: Ako, Mari, ba, mubayad ramo, amo ko mo tago, amo ko mo layas na kong utang, pilar man akong utang, ay, bayad ramo ko, anak, Mari, ay,
1: oo, ikaw ba? Niya, ako,
0: Kumari,
1: pre.
0: Kumari, matatika na. Oh. Di, sabtas ako, Mari, kay, wako'y kwarta lang, Mari.
1: Gisabot, taman ka, pre. Gisabot, chuti ka, pero, na. Murag, Abusta naman ning imuha, nakapalit kag TV niya sa imong utang pre nga 16,000.
0: Na na lagi mo bayad. Bayad lagi ko ana ina
1: sa tawo. Unya kanus ka ni mo bayaran pre.
0: Na na, basta di ko musaadra basta kay karong kuan, bayad ko. Karong sunod basta karong sunod buwan magkaha basta kay sa Omaron wa namo koy kwarta, huro taman. Gilang, basta sunod
1: okay,
0: buwan
1: pre.
0: Bayad ko.
1: Sige pre, nahala pre. Sam, ikaw na, ikaw na bahala na basta mo balik ko diri pre ha.
0: Di magkakahuwat mo adto ko sa inyuha. Bayad naman na kumulayas ng utanga ta. Bayad naman ako, ana.
1: Oh sige. Kanang muuli na lang sa ako. Basta hinumdumi lang, ha. Napakay balance. This is size meal.
0: Ano na, yun. Gina. Basta kayo lagi.
1: Oh sige. Muadto na ko. Ano muadto naman ka? Nga naam kasi inyo.
0: Hindi. Musaka ko ba? Musaka.
1: Sige, pre. Sige, pre.
0: Gina, ay. Saan? Si Kumari. Eh, di magka... Di magka... Di magka... Huwat o bayaran. Sige, mag... Aray mo na yun. Abi, kita lang sa kong post, Facebook nga. Naon may sanggyup-sanggyup. Napay TV na kung dako kayo. Post na yun ako. Iyan ay kong gianhin na yung paningil. Saan naman sa kumari? Kumari, eh. Mura mag... Matia ginaiyan niya, eh. Matia, mura magdisilingan. Og mao to mga kabibes nga nahogin namong lalis ni nahogin namong lalis si kumpare kay wagin siya mo bayad ka naglusay kwarta og unya sunod adlaw ni ana nakabantay ko nga ipanabi namang ko kuno silingan na may nagsulti na ko nga perti kuno na ko nang wa kuno koy ayaw nga pagasilingan una lang kuno na kong kwarta wa kuno ko magunaon na siyang kapobrehon og unya ano mga panghitabo mga kabibes.
1: Unsa man yung istorya ni Mari Junita na ako nga nag-post ko na iso yung paring Berto. Ako kaning tanawo, no? Basig, unsa na ni ba makuyawan man puda kung ipakauawan ko no ko diri. Ay sabi kaya akong tanawon? Unsa man ni... Ha? Unsa man yung giingon nga bati kong batasan niya? Hangul ko? Ako pa'y nahimong hangul karon nga ako'y nitabang niya para mapa-ospital ang iyahang anak nga akong kinugos. Naunsa guni si Pari Berto? Ako aning ipatawag sa barangay siguro. Uy, kay, nganong iya mo kong gipost-post diri? Bisag wala pa ni siya nag-mention sa akong pangalan pero klaro kaayo nga ako dyan niyang ipasabot. Kay nakatag na bayad diri sa mga silingan nga batik kay kong batasan, batik kay kumudahog paningil dito sa ilaha, bantay lang dyan ni si Pari Berto na ako.

Og mauni rin mga kabibes. Naunsa na ni pagkaunsaa nga imbes nga ako mauni, ako'y nagpahuam, ako'y nitabang. Ngadto sa kuang kumpare nga si Berto, ako naman ni Hinoon. Ako naman ni Hinoon mo'y nahimong bati ni inikaroon sa muang mga silingan. Tungod kay, iya kong ipanabi nga, wag ko na ko'y ayo. Wag ko na ko'y ayo nga pagkasilingan, yun na lang ko na kong kwarta. Oh, bisan ko na walay, bisan ko an, iya kong gi... Bisan ko na wasay kwarta, apan, sige ko na kong paningil. Usa ako maninagkuron mga kabayms, nga ako naman Hinoon mo'y nahimong bati ini nga, imbes nga ako'y nagpahuam. Usaong kanina ko, ako kaning ipost na lang po sa kuang Facebook na nasa'y utang na ko. Aron po maawawan siya, makabawas ko nga maawawan siya. O baka ha, ako na lang ning idool sa barangay. Mga kabahibs, mga DJ, palihog na ko, hatagi daw ko bes inyong mga bulawanong pangunahon na. Hatagi daw ko sinyong mga tambag karong hapuna, kaya naminaw ko. Kina na lang, inyong suki nga tigpaminawan, niining nabantog na kayo nga programa sa radio. Ang request na 931, Nini.

0: Miss Eva.
1: Yes.
0: Oy, unya sa itong mga kabayan sa karong naminaw. Mm-hmm. Siyempre ha, sa mga nagpamati garon, ilabi na sa mga naminaw sa itong mga radyo. Mm-hmm. Og sa mga namati sa itong mga radyo, ang atong number nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Dili lang kay pwedeng i-text, pwede pong tawagan.
1: Pwede mo tawag.
0: Mm. Okay, sige na, itawag din, Miss Eva. At itong tubagon, hello!
1: Hello!
2: Hello, may hapon.
1: May hapon.
0: Okay ka na. Okay, kumusta mga kabayans Lopez? Kumusta mga kataon?
2: Nadiri, naglikod na minaw sa imo. Oh,
0: lingkod ka. Mm-hmm. Kumusta man ka murag karon pa man ka nagpa-team auso ka niya itong kuhaan ka ng El Nino.
1: El Nino man gihapon karon. Ah, karon pa siya nakapalod.
0: Ay, karon perde ay. Pero naminaw, napaong pagyad. Intawon na. Sige.
1: Tawagin na lang.
0: Kami na lang mo tawag ni mo. Basigwa naging kay Lord. Intawon, luya po na yun. Karon pa siya nakapalod. Intawon si Kabibes Lopez. O ino. Sige, tumagad na Kabibes Lopez. Aron makapadangat kasi mabulawan o panguna-una kay buong pa niya. Karon pa na siya nakapalod.
1: Kaluoy po din intawon.
0: Ah, sige. Ah, okay, ano sa itong page, Miss Eva? Samtang naghuwata ni Kabibes Lopez.
1: Okay, niingon si Olwen Barbero, DJ okay. Rico.
0: Taysa, Miss Eva,
1: okay.
0: Dara. Okay, Kabibes Lopez, oh niya, kanang, karon pa na ikaw nakapalood ay si Mohang ko ang telepono.
2: Naputol
0: lagi. Naputol man ang itong text. Okay, sige. Oh niya, ang sumaimong masultin ni atong sender karong hapuna na lang. Okay.
2: Akong masultin, naman kami tindan ni Nanana.
0: Mm.
2: Ako lang masultin po, itatawag na lang, dito na sa barangay.
0: Mm. Okay.
2: Araw masintol mo doon, ha?
1: Mm-hmm.
0: Mm.
2: Yan, tapos kung di mada, ikuha na sa pulis.
0: Oh, isumbong.
1: Mm.
2: Oy, pa sa pulis po.
0: Oh, gana. Okay.
2: Pero ayan na lang, pa, maslit ka ng kwan, ka ng pusa Facebook eh.
1: Yes.
2: Mabali mo ka pakawaw na.
0: Pinood, oh. Sakto ginagabal, Lopez.
2: Mabali mo ka lang.
0: Oh.
2: Maigo na, maimpas na.
0: Hmm, na. Delikado na unong siya makasuhan, ana.
2: May pa, paningin mo, hinay-hinay lang sa pumagi. Hinay-hinay lang din.
1: Hmm.
2: Wapay na preso sa utang.
0: Hmm, okay.
2: Pero parang niya sa saktong panahon.
0: Mm. Mayroon lang sa saktong panahon.
2: Mm-hmm.
0: Isito
2: nila
0: na hinay-hinay. Okay. Sige.
2: Para di na maimpas.
0: Oh, para di maimpas sa limot-limot. Narabay uba na nga, Miss Eva, nga maimpas lang tayo, maglalis.
1: Oh. Oh.
0: Kaning utanga, maimpas lang mag-away ta.
2: Paagi lang sa away-away.
0: Paagi lang sa lalis, paagi lang sa away. Aron mauaw na maningil. Paita, bitaw po na nga.
2: Ito siya, ngita matagbikil.
0: Oo, ngitagbikil. O niya, mag-away na, impas ng utang.
1: Mm.
2: Oo, kung iya patong ipatos, naiimot itong away.
0: Oo.
2: Impas.
0: Impas ang utang.
2: Impas ang utang, wala.
0: Wala yung utang.
2: Basta, inay-inay lang yan,
0: ha? Mm. Wala, okay. Sige. Maura to.
2: Sige,
1: okay.
0: Alright, salamat.
1: Thank you. Bye.
0: Okay,
1: bye.
2: Salamat.
0: Okay, Miss Eva.
1: Okay, dali sa ato ang FB page. Niingon si Sir Olwen Barbero. DJ Rico, galisod guro na og balibad.
0: Mm.
1: Unya si Sir Seth. Maayong hapon, DJ Rico Mambo and Miss Eva. Magandang hapon. Listening while naka-lunch ako.
0: Oy, salamat kayo, Seth. Samtang naka-lunch ka, Seth, ha?
1: Tapos si Ma'am Bebby Hermosella. Hello, good noon, DJs. Ayog sugot, Marioy. Tapos si Ma'am Miss Yel Palumar.
0: Mm.
1: Shout out, DJ Rico, Miss Yel og Maricel. Di ami sa Bukid sa Taluan. Taluan? Nagpaminaw sa drama.
0: Taluan. Asa man ang
1: okay.
0: Taluan?
1: Oo, asa man na.
0: May hapon din yung tanang Taluan na.
1: O niya, si Sir Rixel, Rixel Abaw. Shout out ko, DJ, from Liluan.
0: Liluan. Hi, sa Taluan.
1: Tapos, ingon ni Ma'am Bebby, tagain na lang na Mario gamay. Kaya ang resultaan na, mawalay na na.
0: Mawalay. Okay.
1: O niya, gika ni Ma'am Neda, na ako'y kaila parihaan na ni pare. Walay ikabayad o kuryente. Unya, ganahan pa mupalit og electric stove.
0: Ah.
1: Wala kuya pe. Kinsa ka na?
0: Wai kabayan.
1: Kinsa na?
0: Wala ilisod ka namin itong nanang samutan ng wai ka ikabayan o di pa ka mo bayad sa kurente. Magsige pag ikagpalit o gato makakusog kay kaon.
1: Oo, magkusog sa kurente.
0: Paita po.
1: O niya, si Ma'am I Green. Hi, good noon. Pa-shout out ko. Happy birthday, Inday Shaila.
0: Oy, happy birthday.
1: Oo. Tapos, good noon, Inday Eva Selfie o DJ Rico Mambo. God bless.
0: Oh, God bless po.
1: O niya, si Ma'am Baby. Watching now, DJs, naa ang kaluoy pero karong panahuna di na maayo musalig ilabi na sa kwarta hulam maayo og storya unya impason sa away og mabungol na
0: oy daghan gid kay magarelate ani mas iba.
1: Yes, bisag
0: ako bisag ako na lang inon ana hog murag iko ana lang mo nawagtang na lang nawagtang na
1: nawala parang bula
0: wa parang bula. Hello, may hapon.
1: Hello,
2: may hapon
1: gid ko mo wish iba. Oh, kumusta?
0: Ang sumay imong masi, ani?
2: Narata ko ng sumalay, dahigda, kaya nagpakaayong taon.
1: Okay, get well soon.
0: Oh, sige, may noon, dahigda ka, kaya rin magsigig kang panawag.
1: Oo.
0: Ay, okay, sige.
1: Okay.
0: Ang sumay imong masulti kay Vibes Almer?
2: Ako na yun yung DJ ko mabubis iba nga. Ang, kung ano DJ ko mabubis iba, ang pag-post sa Facebook, kanang ang iyahang kumpare, kinag-post sa Facebook, na di pa kawawan siya. Pero dili solusyon ang pag-post po niya sa Facebook sama si ahang kumpare.
1: Yes, sakto.
0: Oh,
2: kay mo na ginaingon, lisod mo sa kaayo kung ang ahang kumpare nag-post sa Facebook, niya po mismo, nag-iutangan, nag-post po sa Facebook.
1: Nag-bawsanay na lang sila.
0: Bawsanay.
2: Utang sa ahang kumpare. Parihara, di kiri ko mamugis iba nga. Pariyara silang doha, patas ang silang doha.
0: Ganing pag-post sa social media, mga kabayps, labi naging mong hinganlan, ikaw gimalakan siya.
1: Oo, pero ang nag-post pero ug walay tigas, pangalan.
0: Oo, nahong ra, upadungog-dungog, munaingon nga, ganaang sa maigo lang. Ano na lang.
1: Pero,
0: basta wala ka hinganli, okay lang.
2: Ang nag-digari ko mga bong, Miss Eva, iya lang ginag-i-adjust barangay kay... Kung hindi na ni-adjust barangay, yung kumpare, mag-anad mo na, di nag-iminaw na mo pa yan.
0: Mauna.
2: So, mas nindot na nga, iya ginang iatos barangay para maghusay na silang doon para
1: yes.
2: Mapirma ang iyang kumpare na mabayad na sa iyang utang at disisayas kay lisod naman kayo, ginayon pa ni Chari Kambong Mubisipa kaya nang dili, biya lalimang ita kwarta ro pa noon.
0: Oh, tinood yun.
2: So, mo ginayangayan niya kwarta, ito barangay na lang ginag niya para kaya nang mapirma dito ang iyang kumpare para mabayaran na siya sa iyang disisayas ngayon para maghusay na po na sila.
1: Okay.
0: Okay. Sumuna.
2: Kana lang siguro ni Jericho Mambo. Salamat kayo.
0: Okay. Thank salamat you. Kayo, Vibes Almer. Mayong hapon. Alright. Bye.
1: Okay, yes. Dari sa to ang FB page from Miss Yel Palomar. Shout out sa among nanay nga si Elinita nga naakaroon sa restaurant ni Dudit sa lungsod sa Isabel Leyte. Salamat mga DJ.
0: Oy, hi. Oy, may niya, hapon.
1: From DJ Ransky CMC.
0: Oy,
1: musta
0: pare.
1: Mga idol? Pre pwede Ransky. Pa shout out dari sa Hitafi Bohol.
0: Pre Ransky, yes, salamat kayo sa kalamay ha.
1: Thank you very much.
0: May hapon niyo diya, Pre Ransky.
1: Unya, ingon ni Ma'am Baby Hermosel. Nice topic ko, no?
0: Nice topic.
1: Yes.
0: Karilit siguro si Miss Ma'am Kuan.
1: Basta yun ay nangutang
0: niya. Nasa nangutang niya. Kuan lang sa away.
1: Thank you.
0: Okay. Hello, Barete.
1: Oh. Yeah. Hello.
0: On sa may
3: request 931.
4: Request 931.

0: Selamat sama okey dah ketemu
1: tu. Oh, selamat. Selamat Ustaz, kayak pertene lagi sakit tas kentungkan. Oh, sorry mahal. Oh, oh, na play lagi. Oh, na play gitu sorry mahal ha. Digi gamag mahay.
2: Yeah.
1: Okay, bye.
2: Thank you Sir Dudo.
1: Okay, thank you ka magmahay Dudo ha. Kay gi-play gina mo imong pangayong kanta sorry mahal.
2: Ah, oh, okay. Maayong oh, hapon.
1: Kabay, so sa may imong masulti ni kabay.
2: Oo.
3: Ako ay kasulti sa Sinder, iyan na nito, barangay.
1: Barangay na lang, okay.
3: Pa, papito sila ba?
1: Hmm, okay.
3: Ah, kanak na, DJ.
1: Okay, sige, salamat. May hapon, wakay greetings.
2: May hapon.
3: Wala na.
1: Wala na. Okay, diha sa itong ipipray.
2: Okay, niingon si Ma'am Messiel, dito po kami sa Taluan. Isabel Leyte, ang saya.
1: Nandyan po ba na?
2: Oh, nandyan
1: po sila
2: kayo.
1: Nandyan po dahil kayo.
2: Nandyan kayo, nandito kami.
1: Oh, Taluan, Taluan,
2: Isabel Leyte. Taluan, Isabel Leyte. Ah,
1: Taluan, Isabel Leyte, dahil kayo ha?
2: Ano bang, ano dyan?
1: Oh,
2: ano? Yung special, special.
1: Kuan, bahali, bahali na.
2: Bahali na? Totoo pala yun?
1: Oh, basta ganito kagliti, bahali na.
2: Ah, okay.
1: Oh, niya muna, no? Sa itong mga kabayabs, tinood ba nino? Daghang daghan ang nakarelate ini mga kabayabs nga. Kanamitong makaingon kami si Eva nga kanamitong di magyong kaning pagkamaayo sa tao maumang
2: yes.
1: Gini kaning mangko itong pagkamaayo kunos kalibutan maumang gini kaingon nila mo ni Silvi Pliti na to ba mo ni siya Silvi Pliti na to nga to paingos langit kanamitong kay moingon na og nagbuhat kag maayo din sa kalibutan syempre ang pagibutan ka siguro sa impirno ato gikas langit siguro kay maiman imong binuhatan
2: yes.
1: Og nagbuhat kag dili maayo ato gikas
2: sa impirno
1: pero mauna mauna siguro si Ma'am Nini na kuan gid siya si Eva nga nagbuhat gyud siya maayo makaluloy-o maluloy-o siyang klase sa tao nga gihangyo siya siyang labi na siyang kumpare pag ginaghangyo niya ni sugot siya nga kanabitan
2: okay.
1: Ang uban manggod labi nagmangutang kagarog mga kuan na magi mga pirmahan nga og mao na ha og gusay sa ani mo mao gini sa ani ha pero iya berbar lang o, kanang, kuan lang ba tabi lang nga pasalig lang kay lagi silingan kumpare
2: kumpare
1: mao na nga nisalig siya mga Miss Eva sumula
2: yes.
1: Karon mao na bitaw kaning ingon ani mga kabayabs nga kana tinuod ba ni kana bitang kita nagpahuam kita nagpahuam apan kita nay magduduha unsa so may kubuhaton murag ikanay na problema
2: nga mabayran ka
1: inigabot sa panahon nga kanang magkinhanglan na kaskwarta nga imong ipaotang murag ikanay may magkuan unsa so,
2: ni na ko siya pagpaningil
1: murag ikanay hinoy na maproblema nga unsa so, ni mo pagpaningil kay gawas man nag labi nagsilingan suod mo maikog ka mauwaw ka kanang paita bitaw ning inaani so muna no inana mga kabayabs unsa may inyong mahatag advice ning atong sender nga si kuan Nini dapat diha Miss Eva
2: yes dari sa to ang FB page si Sir J Abelia hi DJ pa shout out sa akong missis nga maoy nag drive going to Bugos Cebu uban sa among duha ka anak nga si Ian og DJ salamat God bless
1: oy salamat kasi nga padong des lagbugo asa na mo dapita karon sir amping mo sini pagbiyahe ha
2: yes.
1: Kamang nagbiyahe karon
2: ping mo.
1: Ana siya nga akong tambag ni Munini, ipatawag na lang na sa barangay imong kumpare. Ayaw sa FB bawal na man na sa FB post. Tinood na no.
2: Yes.
1: Ayaw gid mo labi nag ingon ani mga kabayabs kay delikado kamoy mabali labi nag inyong hinganlan. So muna og mag-post pon mo social media na moy karong mang panahon na pon bisi iba nag-usar rin ng social media di malikayan. Nga naagi mga dagha makita na tong magpadungog-dungog, mag-post, pero ayaw lang gini niyo ihinganli.
2: Yes, bahala na kinsa nang maigo diha.
1: Managingon, bato-bato sa langit talag na, matamaan magalit.
2: Kaya
1: na. Lang, basta kaya lang hinganli, no?
2: Tinuod.
1: Sige, unya, pas-pas magkaing oras, karong tataon, mag-commercial pa man ta, balik ta karong tataon, magkakawain.
2: Okay.
1: Sa itong pagbalik karong tataon, magkaoban na nato si DJ Pamela, ingon man usap si Uncle Boy, ha? Paminaw mo mga kabayabs, ngayon ba ito sa alas 4 sa gahapon, no? Nining itong programang Request 931. Sukad sa alauna, hantod sa alas 4 sa gahapon, no? Nining itong, nining itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, mga kabayabs. Mauna ni.

0: Noong syempre Miss Eva ang cool boy, DJ Pamela.
1: Yes.
0: Hi. Sa mga kaka-vibes, kaya namin na, kaya nga po, no?
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, sa mga nag-tune in karoon, ang atong numero is 0995-472-0802. Ang cool boy. Okay, unya siyempre sa itong mga kabibes, welcome ang tanan sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu, kabibes mo na ni, o sa itong programang Request 931, sukad sa alaunang ngari sa alas 4. Unya, kisa ito'y naminaw si paring DJ Ariel, Miss Eva?
1: Yes.
0: O, asa siya pa doon kung karon samtang nagpaminaw
1: siya? Niingon si DJ Ariel nga, padong siya sa airport kay magkuha sa iyahang misis nga gikan sa Japan.
0: Oh, paldo din na siya ron.
1: Pre,
0: Ariel. Oh, paldo din karon pre. Oh, kanay klarong paldo di ay mong aron. Onya muna sa itong mga kabayabs karong namina usab ang atong sinder Miss Eva si Nini, no?
1: Yes.
0: Okay, onya, unsa may imong mahatag na tambag ni Nini Miss Eva?
1: Ako ang matambag ni Nini, pari-pariho ra gihapon sa giingon ni Kavibes Almer nga dili na lang sabsiya mo tugbang og post. Ana.
0: Okay.
1: Mas nindot nga kay silingan naman sila.
0: Mauna.
1: Mag-istorya lang usa silang duha. Ana.
0: Okay.
1: Og dili gyud mobayad ang iyahang kumpare, mao na siguro na nga ipaadto na lang niya sa barangay. Kana.
0: Yan na lang ayo-ayuhan usa no. Sabto nang usa niya iyang igadigaran na pre. Bayad na pre kayong mao lagi na Miss Eva basig mo kuan hinoon nga di na mo bayad kuno. Dako-dako para bang kuwang ana. Unya saon na lang. Ni mo na ang cool boy. Okay, ana siya mayong odto. Did you recommend unsay answer mo na si kanta ram sini kanta mana mga DJ utang lipay bayad likay paningan mangaway ngi mana
1: kana nakadungupod ko ana
0: lipay kayo basta mangon lipay kayo basta saing anini
1: mangutang
0: onya og mo ting bayad likay likay na
1: napuy ko ang kanang na, mag-post sila sa maayo.
0: Kana, okay ra nang maayo. Napuy o ba nga masuko po sila. Sila nga, magbuot man ka ang Cool Boy. Ay, muam na yung Facebook ang Cool Boy. Bisagon sa imong i-post diri kay na kasagaran ba maglagot ko na usay mas ibang kita ka sa Facebook nga magsige lang gig post ng mga kuan kanang sige kasuko sa Facebook. Magsige ingon nga naon sa man ni kanang inana abanga daghang ka istorya paita oi no murat ang mga bata anang gagmay okay diri ko mambo. Again, on the speakers, ano siya nga lami i-post ka ng fiesta o niya na ay litson, naghapa sa lamisa.
1: Kaya na.
0: Pwede na.
1: Oo.
0: Pwede na ni mo i-post ka na naghapa sa lamisa. No? O niya muna, sa ito mga kabayam siguro na minaw, ang sa may masulti ni mo na pa kay mapuno Uncle Boy sa ito ang sender. Ang ako na lang madugang-dugang siguro, kuan na lang yun. Yan na lang yun ang kuan o niyang bana, bita Miss Eva, yung bana kumpare nga, pre. Bayad pre ay yung hinahinay lang pre ay lang kay huwag mo po nang kasabaan o maayo huwag mo maguba na inyong pa maguba inyong pagka maayong tao na niya silingan rabia mo maguba ang inyong habit ka na ang sengan ni ka ng inyong koneksyon ba
1: yes
0: managlalis na mo silingan rabia mo o niya maura ba nagiingon nilang ang magtinabangay ang silingan rabagid gaya anak din dyan ikumambo. Okay, ano muna, sa itong mga kabayam sigurong naminaw, para po sa kuwa siguro mauna, gana ang kuwa na nilang na, hangyo ang last kumpare ni mo, suod bita mo inang pre nga, pre, kuwa na lang ta pre, gana ang hinahinay lang pre, di, kay kita bita ko sa Facebook pre, sige kagkaon lang pre. O niya, napay TV ni mo na ko kay pinalit pre, wag yung kambayad sa mong utang, ana ba? Hinahinay lang, ay lang ka ng, kuwan, no? Pero maulang gina, nasugdan na raba Miss Ibog po sa Facebook, no? Niya, paita, ina.
1: Kana na lang, ang yung ireklamo, kay kanang niya, post.
0: Pwede sa namo di makakalikramo pud Miss Eva
1: o boy pangan
0: o mo ingon matos kumpare pud nga oy nganong likramo man gamaray nga wa man tika hingin li sa mana igo ka ana mana pud si kumpare niya sumuna og pwede ko an lang kanang hangyo an lang unya og di gid mo bayad labi nang magpabungol-bungol lang kana pwede ka mo duol sa barangay pero imong iingon na nga imong kuan nga i-cool nimo ang attention ni pare kay aron nga makabayad sa utang kay naay 16 mil nga kuwang ana pero moingon ka nga imong ireklamo sa barangay kay tungod kay nag-i-post ka di ka kakuha na mamingon ka nga oy ikaw din ego ana
1: kana na lang about
0: magkahinganli wa magkahinganli o so kana na lang about sa utang ako lang nang ilikramos kumpare kay na manay utang na ko niya nagpakuha naman na bayad likay naman as kumpare Oh, utang lipay, bayad likay naman na. Lagyo naman kayo nagtikang pasag napadong nako. Oh, agas naman kayo tikang, kaya di naman mo bayad, anak. Sige, unya, mabalik na karoon tataon mo si Eva.
1: Okay.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
3: 93.1. Maanan ni.
0: Natay kong oras, salamat kayo sa itong magkakabayam siguro na minaw sa tumanan, sa tanan-tanan nga nagpamati. Sige, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Yes!
0: Okay, on natay kong oras, salamat na lang kayo, unya, sa tanan nga na minaw, no, mag-uban-uban ta, karoon na pong Lones pohon sa itong programang Request 931,
1: mm-hmm.
0: Alauna, hantod, alas 4 sa kahaponon. Ikayo na, Miss Eva.
1: Okay, kini na lang yung misteryosang Inday sa kahaponon. Inday Eva Selfie, and good afternoon, mga ka-vibes. Amping.
0: Okay, wanay guwapa. Inday niyon. Oh, sige. Oh, niya, DJ Pamela.
4: Maras, ito mga ka-vibes, gana minaw. Pero nga po, inang, gana lang asap. Si DJ Pamela, mag-ingon. Stop thinking in the side doing. Nagang salamat, og may hapon, ka-vibes. Bye-bye, Uncle Boy.
0: Okay, matsalam. Ay, no, na sa ito mga kabibes karon, may hapon sa pag-usab, ako na lang usab. Si Uncle Boy ninyo maging hon, tiguang bitaw paniti di bataros. Dindiri ko lang. Okay, unya muna sa ito mga kabayams karon, ilabi na sa ito ang sender nga si Kuan, kana ang sengan ini si Nini. Salamat kayo, Ma'am Nini. O, kabayams Nini, sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, ini mong kasidatian sa gugma kaagis kinabuhay. Unya, siyempre, manginaot mga nakakuha gagmayang advice, tambag karong hapon niya. Gika na mo, ingon man usab sa ito mga kabayams, ginaminaw, no? Nga nihatag po silang bulawanong panghuna-huna. Unya, siyempre, mga kabayams, wala ugma, di off ta. Unya, balik ta, magdongganay ta, isip ako, Jericho Mambo, karong Domingo pohon ha. Karong Domingo pohon ang atong programang Domingo Diskural. Kaoban ang atong mga vibe mix DJs diana ha. Karong Domingo pohon, alas 6 hapon, hangtod na siya sa alas 9 sa kagabihon. Atong Domingo Diskural. O niya, muna no, uban-uban ta, Lunes na po, kaoban si Miss Eva, ang cool boy, DJ Pamela. O niya, wala naman tayong oras mga kabayam, salamat kayo. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na mintras sa iyo pa. Mintras sa may panahon, na pa'y oras sa mga gustong buhaton, buhata na. Mga kabayam, sa dipat na mo biyahe, sa kahanginan, magbilin tag mga maninot ng mga sudata, din hilamang sa ito paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Kabayams, maunan ni digang salamat, og mayang hapon, bye-bye!
2: Request 931.
5: Request 931.

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
2: This is the newest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

may marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis.

0: Oo, sa to. Taas man.
1: Sumahit ka maminaw. Bangon. Unya kalit ni hila ka. Ang butlano na unsa ba? Nagtahap ka sa akong gugma.
0: O, sige. Ah. Din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Yeah, yeah. Hindi ba sila? Tuhu-i-u akong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Oh, sige, sige. Pag-utlan ka ng kinabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Okay, okay.

0: Oh.
1: Above your grave, please don't forget to planting rice.
0: Oh, niya?
1: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsulban.
0: Oy, lapid anang kanta dyan. In memory of Magsulban.
1: Ano man?
0: Ano man, naglapid ah. Isang mga, oy.
1: Ikaw may nagkanta.
0: Oh. Ang ako ba? Above your grave man to.
1: Oh.
0: Anya? Sunod. Isa itong gingon. Please don't forget to planting rice.
1: Planting rice. Oh. In memory of Magsulban. Kaya ikaw may nagkanta.
0: Oy, ikaw ay. Kanara bang nag-compost yan na kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na raba. Hala, kalagor ka nito.
1: Uy, so may labot na ko. Nga igor ang mag-translate.
0: Uy, mag-ibinuangan mo yung kanta.
1: So, ibinuangan nga yung mga ipa-English. Hindi na English na. Akong English is sabotable these people.
0: Oh, mo in-Englishan.
1: Maulog ko to.
0: Uy, may paipag-uuban na kakanta na ko. Juit na lang ta. Ay na lang appeal niya. Transit. Juit na lang ta. Sige.
1: Juit
0: na? Oh, usbo na ta.
1: Sige.

0: Mot pag ibot niya nang itong mga sabot. Uy, kaya hala, talagun ka, ana. Ano yung mga ibunuan yan?
1: Talagun? Turo ba ito, Juan?
0: Ito, eh. Hindi ba itong imong wording? Sa ibabaw, sa imong lubot. Ano kalimot pag ibot? Ay, ano itong mga sabot? Hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Wag kong labot na, ana.
0: Ay, imo na, we.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba mo ito.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige. Okay.